0: mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
1: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
0: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
2: Hello, great day na buhay mga ka-AI, mga authentic innovators. Welcome sa isa na namang special at makasaysayang episode. Ayan! ito na ang Season 3, Episode 36, ang final episode ng AI Talks with the Voice Master. Ako ang inyong lingkod, Pocholo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At habang kinakausap po kayo ngayon, ha, nandito po ako sa San Francisco, California, sa mismong puso ng Silicon Valley. At gusto kong maging real sa inyo, ha. Iba, alam niyo, iba ang pakiramdam. Hindi ito parang travel vlog lang o hindi ito parang, uy, nasa abroad ako. Hindi po yun, ano. Ito yung pakiramdam ba na, na parang nasa harap ka na ng future, ng kinabukasan. Alam nyo mga ka-AI, ang biyahe na ito, hindi po ito biro, ano, hindi talaga madali at hindi po mura. Kasi from Los Angeles, kung saan nagsisimula ang mga creative industry, Las Vegas, kung saan automation meets entertainment, and of course, Chicago, na puno ng systems at negosyo, no? Sa Montreal at sa Toronto po, kung saan ang AI ay ginagamit na sa education at government. At syempre, ito pinakamatagal ako dito, 11 days sa New York, kung saan media at finance ang nagdidikta ng galaw ng mundo. Ayan, sa New Jersey po, na parang extension ng business ecosystem ng NYC at Denver, na tahimik pero mabilis mag-adapt ng technology. At ngayon, syempre dito sa San Francisco. Ayan, iba na talaga mga kaibigan, mga kabosses, mga ka-AI. Ito ang ground zero ng AI revolution. Alam niyo kung ano ang pinakaunang realization ko? Hindi na tayo papunta sa AI future. Nandito na tayo. Lalo na dito, grabe. Alam niyo, sumakay ako sa ano, no? Sa Waymo, no? Yung parang ano 'yan eh. Kotse na walang driver. Ayan. Alam niyo, nandito na tayo. Kasi minsan, alam niyo, sa Pilipinas, ang tingin natin sa AI parang ano lang eh. Parang optional. Lalong-lalo na yung mga AI haters na hanggang ngayon, hindi ko maintindihan ano bang meron sa inyo at hanggang ngayon hindi nyo maintindihan na tapos na yung laban. Ano? Meron nga akong napanood na vlog, no? Isa siyang musician. Pero sabi niya, tapos na laban, may nanalo na. Kung yun nga, siya nga, tinanggap kayo pa kaya, no? Huwag yun ang kasing gawing optional. Para bang try natin kung gagana, para bang baka hype lang yan. Pero dito sa Silicon Valley, alam nyo, walang ganun, wala, as in, literally, lahat sila, walang debate kung gagamit ba sila ng AI. Alam nyo yung debate nila? Ano, paano ba mapapabilis ang AI? At dito ako natamaan, mga kaboses, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Kasi habang tayo, pinag-iisipan pa kung gagamit tayo ng AI, sila, ginagamit na ito para mag-scale, para kumita, para mag-dominate. Alam nyo, crisis sa mundo, pero dito hindi ko maramdaman, no? Parang normal pa rin. Alam nyo, nagpunta ako sa iba't ibang kumpanya. Nakita kong paano sila magtrabaho, no? Yung mga engineers, mga creators, yung mga startup founders, ayan. Alam nyo, pare-pareha sila ng ano eh, ng mindset at heartset. Hindi sila takot sa AI. Inangkin nila ang AI. Oo. At isa sa pinaka-highlight ng trip na ito, mga kaboses, alam nyo kung ano? Yung meeting ko with the team of HeyGen, which I'm also the brand ambassador of HeyGen Philippines. Doon ko nakita kung gaano kabilis ang evolution ng video. Isipin mo, dati kailangan mo ng camera, ng lights, ng studio, ng editor ng Voice Talent. Aba, ngayon, ha? Ito. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng video mag-isa. Oh, paano 'yun? Eh siyempre, gamit lang ang AI. At hindi ito low quality, ha. Broadcast level. Alam mo yung kahapon nung launching kasi ng Avatar 5, grabe, commercial level, global level. Napamura talaga ako. Kasi ang tanong ko sa inyo, ito ha. Kung kaya nang gawin ng isang tao ang ginagawa dati ng isang buong kumpanya, eh ano na mangyayari sa mundo? Alam niyo ang sagot? Ito ang sagot. Siyempre, magbabago ang lahat, no? Magbabago. At pangalawang realization ko, alam niyo kung ano? Speed is everything. Alam niyo dito sa San Francisco, grabe yung parang spiderweb yung mga daan. Alam niyo mga ka-AI sa Pilipinas? Minsan proud pa tayo kapag natapos natin ang project in a week. Alam niyo dito sa Amerika, lalo na dito sa Silicon Valley na nagko-compete sila. Aba, 1 week, mabagal na yun. Dito, ang bilis ng execution. Idea ngayon, prototype mamaya, aba, launching na bukas. Wow! Grabe talaga. Ganun po, opo, ganun kabilis. At dito ko na-realize na hindi sapat na magaling ka lang. No? Hindi pwede yung magaling ako eh. Alam nyo, kailangan mabilis ka. Mabilis, adaptive ka. At ang pangatlong realization ko, alam nyo kung ano? Ito ang medyo nakakagising. The rise of the one-person army. Katulad ko, itong programa nito, one-person army lang to. Isang tao. May laptop, may internet, may AI tools. At syempre, dahil nasa Amerika ako, may tumutulong sa akin sa Pilipinas. Pero again, ako lang mag-isa to. Kaya niyang gawin ang trabaho ng 10, minsan 20 pa. Eh, content creator ka, AI ang editor mo. Voice talent ka, AI ang assistant mo. Entrepreneur ka, negosyante ka, AI ang marketing team mo. Oo. Kaya kung dati, kailangan mo ng malaking team para mag-start ng negosyo, aba ngayon, pwede ka nang magsimula. Pwede nang, alam yun, hindi mo kailangan ng tao. Ikaw lang. Pero ito yung catch, no? Ito yung tatandaan nyo. Hindi lahat makikinabang. Okay? Kaya maraming haters eh. Sila yung unang tinatamaan. Yung marunong, yung willing matuto, yung mabilis mag-adapt. Tandaan nyo, mag-adapt, mabilis. Sila ang aangat. Oo, tama yun. Yung ayaw magbago, yung mga haters forever, at gumagawa pa ng mga workshop, naku, sila yung maiiwan. At ito ang pinakamasakit, pero ang pinakaimportanteng realization ko, mga ka-AI. Alam nyo kung ano? Sa dami ng AI tools sa mundo, kulang ang Pilipino. Kulang ang Filipino voice datasets. Naku, hindi pa dahil sa akin, walang datasets na yan. Kulang ang Filipino content, kulang ang Filipino representation. At alam nyo kung bakit. Hindi dahil hindi tayo magaling. Kung hindi, dahil hindi tayo present. No, hindi, wala. Kaya ako, hindi lang ako pumunta dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California, para matuto. Pumunta ako dito para maipaalala sa sarili ko at ipaalala sa buong mundo na ang Pilipino may boses. Okay? Tandaan nyo. May boses ang Pilipino, at kung gusto kong dalhin ang boses na yan, sa AI, no? Sa AI. Ngayon, pag-usapan natin, no? Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ordinaryo, yung mga mamamayan, yan mga naghihirap na mga mamamayan natin. Hindi CEO, hindi tech expert, kundi ikaw, mahal ang gasolina ngayon, di ba? Magkano lang sahod mo? Unang opportunity, digital OFW. Wow, bago yun ha, digital OFW. Dati, para kumita ka ng dolyar, kailangan mong umalis ng Pilipinas. Kailangan mong mag-abroad, kailangan mong umalis ng bansa. Kailangan mong magtiis-tiisin ng pamilya na malayo sa kanila, malayo sa mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon ha, pwede ka nang kumita ng dolyar. Wow! Paano yun? Habang nasa bahay ka, gamit ang AI, pwede na yung mga voice work, content creation, video editing, AI services. Alam nyo, global ang market, napakalaki. At ang pera nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas. Kaya ninanakaw ng mga... Pangalawa, small businesses. Yung tindahan mo, yung negosyo mo, abay, hindi na kailangan maliit lang. Pwede kang gumawa ng ads gamit ang AI. O ito, pag-usapan natin. Goodbye sa mga advertising agency, hindi na kayo kailangan. Hagen na lang yung mga AI tools, tapos na yung lahi ninyo. Tapos na yung inyong pag-gatekeep at magiging sakim na ang laki-laki ng mga kinikita pero yung mga talent hindi nyo binabayaran ng tama. Goodbye ad agencies. Pero kung pwede kang gumawa ng ano ng content, pwede kang mag-automate. Ang dating pang-corporate lang mga malalaking kumpanya. Ngayon, ha, ito available na sa lahat. Di mo na kailangan mga ad agency again. Pangatlo, yan, mga voice talent kayo, mga voice artist. Mga kaibigan ko yan. No? At iba, mga kaibigan kong kunwaring kaibigan. Alam kong sensitive ito, no? Pero sasabihin ko pa rin. Lagi kong sinasabi, hindi kayo papalitan ng AI. Pero papalitan kayo ng tulad ko ng taong marunong gumamit ng AI. Ngayon, nakakagulo. Ito, may mga issue ngayon. May mga vertical, mga Chinese. mga Chinese vertical, Chinese drama. Mga micro-drama. Nagkalat yan. Ang daming mga naghahanap ng mga voice talent, dubber sa English, Tagalog. Eh, scam naman, no? Abay, nag-o-offer ng $2 per minute. Ay, tumatanggap naman mga... O ngayon, asan yung grupo na galit sa mga mukhang rates? Eh, yan ang habulin ninyo, no? Hindi yung kung ano-anong ginagawa ninyo, walang anti-AI kayo, pero wala naman kayo nagagawa sa mga ordinaryong tao, no? Again, lahat ng mga ayaw sa AI, tatalunin kayo ng mga taong marunong gumamit ng AI. Kaya ang laban ngayon, hindi na human versus AI. Ang laban ngayon, ito ay human with AI versus human without AI. Goodbye mga anti-AI. At ngayon, kung gusto ko maging diretso sa inyo, ha, at gusto ko talaga maging diretso sa inyo, real talk lang mga kaboses, mga ka-AI. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, maiiwan tayo. Pero kung gagalaw tayo, kung matututo tayo, at kung gagamit at gagamitin natin ang AI, hindi lang tayo makakahabol, eh. Pwede tayong manguna at mauna, no? Kaya itong gobyerno, kailangan gumawa ng focus na sa AI integration. Dahil ang Pilipino, tayo creative, madiskarte, at matapang. At kapag binigyan mo ng tamang tools ang mga Pilipino, okay? Kayo mga mamamayan at kayo mga nanonood, AI para sa masa. Kaya-kaya nating makipagsabayan sa buong mundo. Kaya ang tanong ko sa inyo, hindi kung kaya mo, eh, kundi ano, gagawin mo ba? Ha? Ikaw. Handa ka bang matuto? Handa ka bang mag-adapt? Okay? Handa ka bang gamitin ang AI para baguhin ang buhay mo? Dahil tandaan mo ito, ha, kaboses, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators, hindi lang artificial intelligence. Ang AI, remember this, hindi ito kalaban. Dahil nandito na yan, eh. Ito ay multiplier. At kung sino ka ngayon, ha, palalakasin ka nito. At habang tinatapos ko ang episode na ito, dito sa San Francisco, California, dito sa Daly City, andito ako sa bahay ng mga kamag-anak ko, dito sa Silicon Valley, ito ang dala kong mensahe para sa bawat Pilipino. Hindi po tayo huli, no? Hindi tayo kulang. Kulang lang tayo sa aksyon, no? Kulang sa aksyon. Kaya simulan mo na. Simulan mo na ngayon. Today. Right there in there. At sa lahat ng sumama sa akin dito sa Season 3. Abay, maraming maraming salamat. Abay, naka 36 episode na pala tayo, no? Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, sa pagtitiwala. Dahil ang AI Talks, nako, dami nating nomination, 3 sa Gandingan, at sana manalo tayo.
3: Wow!
2: Hindi lang ito show, tandaan niyo ito. Ito ay movement. Movement po, mga kaibigan. At tandaan ninyo, ah, ang movement na ito, ang kinabukasan, hindi naghihintay. Okay? So, tandaan nyo rin, hindi lang hinihintay, ito ay ginagawa. Alright. This is your AI voice, Master Pusolo de Leon Gonzalez, at ito ang Season 3, Episode 36, ang huling episode. Ayan, panoorin natin ang mga videos at mga interviews mamaya at AI, balitang AI. Okay? Pero hindi ito ang katapusan, no? Mamaya magpapaalam pa tayo. Ito ay simula ng mas malaking laban para sa AI, para sa Pilipinas, at para sa kinabukasan. Magkita-kita po tayo mamaya, no? At maraming salamat mula dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California. Okay, dito tayo mamaya. Yeah!
0: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
4: Great day, mga ka-AI! May tanong ako sa inyo, paano kung kaya mo nang gumawa ng sariling app? Kahit wala kang alam sa coding, hindi lang simpleng design, hindi lang prototype, kundi isang tunay na application na pwedeng gamitin ng ibang tao. Sa loob ng maraming taon, ang paggawa ng app ay nangangailangan ng skill. Kailangan marunong mag-code, kailangan marunong mag-design, kailangan marunong mag-manage ng database at servers. Pero ngayon, may bagong development mula sa Google. Isang AI system na tinatawag na Anti-Gravity. Bahagi ito ng upgraded Google AI Studio. At ang layunin nito, gawing mas madali ang paggawa ng mga real applications. Paano ito gumagana? Simple lang. I-describe mo lang ang app na gusto mo. Halimbawa, gusto ko ng multiplayer game. O kaya, gusto ko ng system para sa online booking. At sa halip na mock-up lang ang ibigay, ang AI ay gumagawa ng tunay na app. May logic, may interface, at may back-end. Dito nagiging interesting ang anti-gravity. Hindi lang ito nagde-design, ito ay nagde-develop. Isa sa pinakamalaking upgrade, ang kakayahan nitong gumawa ng real-time applications. Ibig sabihin, apps na sabay-sabay ginagamit ng maraming tao. Halimbawa, multiplayer games, shared workspaces, collaborative tools. At alam naman natin, kapag real-time na, mas nagiging komplikado. Kailangan ng data syncing, kailangan ng database, kailangan ng authentication. Pero sa anti-gravity, kaya nitong i-detect kung ano ang kailangan ng app. At kapag in-approve mo, automatic nitong i-set up ang back-end gamit ang Firebase. Storage, login system, user management, lahat naka-ready na. Bukod dito, kaya rin itong mag-integrate ng modern web tools para mas maging maayos ang design ng app, mas smooth ang animation, mas malinis ang interface. Ibig sabihin, hindi lang functional, kundi presentable rin ang output. Isa pang mahalagang feature, ang paggamit ng API keys. Kapag kailangan ng app ng external service, tulad ng payments o maps, kaya itong i-handle ng AI. At in-store ito sa secure environment. Ibig sabihin, habang lumalakas ang AI, mas nagiging importante rin ang security. At hindi lang dito nagtatapos. Ang system ay may memory. Kapag binalikan mo ang project mo, hindi ito mawawala. Natatandaan ng AI ang buong context. Mas accurate ang edits. Mas tuloy-tuloy ang workflow. Sinusuportahan din nito ang mga modern frameworks tulad ng React at Next.js. Ibig sabihin, ang output ay mas malapit sa production-ready apps. Sa isang demo, nakagawa ang system ng multiplayer laser tag game mula lamang sa isang prompt. Ipinapakita nito na ang AI ay hindi na limitado sa simpleng tools. Samantala, may isa pang development mula rin sa Google. Ang kanilang AI na Gemini ay maaaring magkaroon ng sariling app sa Mac. Kapag nangyari ito, ang AI ay hindi na lang website. Ito ay magiging bahagi ng inyong computer. Maaaring makatulong ito sa pag-manage ng files, pag-organize ng tasks, at pag-automate ng daily work. Ibig sabihin, mula sa simpleng chatbot, ang AI ay nagiging productivity partner. At hindi lang yon. May isa pang update na tinatawag na Collab MCP. Isang system na nagbibigay kakayahan sa AI agents na gamitin ang Google Collab. Dati, ang AI ay nagbibigay lang ng code. Ikaw ang magpapatakbo. Ngayon, kaya na ng AI na gumawa, mag-edit at mag-run ng code mag-isa. Parang may sarili itong working environment. Isang assistant na hindi lang nagsasabi, kundi gumagawa. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, AI na gumagawa ng apps, AI na nagiging bahagi ng operating system, at AI na kayang mag-execute ng code, isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang tagatulong, ito ay nagiging builder. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang gumawa ng app ng AI? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gagawin mo kapag kaya mo nang gumawa ng kahit anong system sa pamamagitan ng AI? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng developer. Ito ay tool na nagpapabilis sa paglikha.
0: Huling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman!
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam mo ba, sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 km per hour habang ang mga city buses ay may 60 km per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Isang uri ng AI architecture na may kakayahang baguhin at pagbutihin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Sa halip na gumamit ng hiwa-hiwalay na layers o systems para sa training at evaluation, pinagsasama ng hyper-agents ang mga prosesong ito sa isang unified structure.
4: Dahil dito, nagiging posible para sa AI na hindi lamang matuto mula sa data, kundi pati na rin i-optimize ang paraan kung paano ito natututo at nagde-desisyon. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga bagong eksperimento na ang mga AI systems ay maaaring makahanap ng mas epektibong paraan ng paglutas ng problema sa pamamagitan ng pag-analyze ng sarili nilang performance. Sa ilang tasks, natutunan ng AI kung paano baguhin ang sariling evaluation strategy upang makamit ang mas mataas na performance sa mas maikling panahon. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng ganitong uri ng self-improving AI sa hinaharap ng teknolohiya?
9: Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na umuunlad ang kakayahan ng artificial intelligence sa pagkatuto at pag-optimize ng sarili nitong proseso, lumilitaw din ang mga bagong applications na naglalayong gawing mas efficient ang creative at professional workflows. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative collaborators na tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital tools at resources upang mapabilis ang paggawa ng content at iba pang complex tasks. Kasabay nito, may mga bagong research din na naglalayong gawing mas simple ngunit mas powerful ang AI learning systems sa pamamagitan ng compact models at mas efficient training techniques. Ang mga modelong ito ay gumagamit ng mas kaunting parameters ngunit nakakamit pa rin ang mataas na level ng performance sa reasoning at prediction tasks. Sa kabilang banda, ang mabilis na pag-unlad ng AI capabilities ay nagbubukas din ng pinto para sa mga bagong automation tools na kayang magsagawa ng mga komplikadong digital tasks mula sa data analysis hanggang sa software development support. Narito ang mas detalyadong ulat.
4: Isa sa pinakamahalagang development sa modern artificial intelligence ay ang konsepto ng self-improving systems. Sa traditional AI development, karaniwang gumagamit ang mga engineers ng maraming magkakahiwalay na components upang mapabuti ang performance ng isang model. Halimbawa, maaaring may isang system para sa training, isa para sa evaluation, at isa pa para sa optimization. Ang ganitong layered approach ay kadalasang nagiging komplikado dahil ang bawat bahagi ay kailangang i-adjust ng hiwalay. Ngunit sa bagong architecture na tinatawag na hyperagents, pinagsasama ang mga prosesong ito sa isang unified framework. Sa halip na umasa sa external systems upang i-optimize ang performance, nagkakaroon ang AI ng kakayahang baguhin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Ibig sabihin, maaaring suriin ang system kung epektibo ba ang kasalukuyang training strategy at gumawa ng sariling adjustments upang mapabuti ang resulta. Ang ganitong uri ng architecture ay naglalayong gawing mas autonomous ang AI development, kung saan ang system mismo ang tumutulong sa pagpapabuti ng sarili nitong capabilities.
9: Bukod sa kakayahang baguhin ang learning process, ipinapakita rin ng ilang experiments na ang artificial intelligence ay maaaring matutong baguhin ang paraan ng pag-evaluate ng sarili nitong performance. Sa isang testing environment, napansin ng system na ang simpleng pagbabago sa evaluation strategy ay maaaring magdulot ng malaking improvement sa task results. Halimbawa, sa isang simulation na may kinalaman sa pag-abot ng maximum height, natuklasan ng AI na ang pagtalon ay mas epektibo kaysa sa simpleng pagtayo lamang. Sa pamamagitan ng pag-adjust sa evaluation criteria, mas mabilis nitong natutunan ang optimal strategy para sa task. Ang parehong prinsipyo ay ginamit din sa mas complex applications, tulad ng pag-review ng research papers. Sa halip na direktang sagutin ang task, gumawa muna ang AI ng structured evaluation process na tumutulong sa pag-analyze ng iba't ibang bahagi ng research. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay hindi lamang natututo ng solutions, kundi pati ng mas mahusay na paraan ng pag-analyze ng problema.
4: Habang ang ilang AI research ay nakatuon sa self-improvement, may iba namang development na nakatuon sa pagpapabuti ng collaboration sa pagitan ng tao at artificial intelligence. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative co-pilots. Sa halip na gumana bilang simpleng automation tools, ang mga agents na ito ay tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital resources na ginagamit sa isang project. Halimbawa, maaari itong pamahalaan ang paggamit ng iba't ibang software tools, data sources, at creative assets habang ang user ay nakatuon sa pangunahing ideya o vision ng project. Sa ganitong setup, nagiging parang assistant ang AI na tumutulong sa pag-coordinate ng maraming tasks sa likod ng proseso. Ang layunin ng ganitong technology ay gawing mas efficient ang creative workflows sa mga larangan tulad ng design, media production, at digital content creation.
9: Isa pang mahalagang development sa AI research ay ang pag-explore ng mas compact, ngunit mas intelligent na models. Sa halip na umasa sa napakalalaking neural networks na may bilyon-bilyong parameters, may mga bagong models na gumagamit ng mas maliit na architectures. Ang ilan sa mga sistemang ito ay may ilang milyong parameters lamang, ngunit nakakapag-perform pa rin ng complex reasoning tasks. Ang susi sa approach na ito ay ang paggamit ng compressed internal representations ng world information. Sa pamamagitan ng ganitong method, natututo ang AI na gumawa ng simplified model ng reality na ginagamit nito sa prediction at decision making. Bukod dito, gumagamit din ang system ng mga bagong training strategies na nakatuon sa accuracy at diversity ng internal representations. Ipinapakita ng research na ito na hindi laging kinakailangan ang napakalaking models upang makamit ang mataas na performance sa artificial intelligence.
4: Habang nagiging mas advanced ang AI learning systems, nagkakaroon din ng malaking improvement sa bilis ng kanilang decision-making processes. Sa ilang bagong architectures, ang planning speed ng AI systems ay bumilis ng malaki kumpara sa mga naunang models. May mga tasks na dati ay nangangailangan ng halos isang minuto ng computation, ngunit ngayon ay maaaring makumpleto sa loob lamang ng isang segundo. Ang ganitong improvement ay mahalaga para sa real-time applications kung saan kinakailangan ang mabilis na response ng system. Halimbawa, sa automation platforms o intelligent assistants, kailangang makapag-analyze at makapagplano ng aksyon ang AI sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, nagiging posible ang mas interactive at responsive AI systems na maaaring gamitin sa iba't ibang digital environments.
9: Sa huling development, lumilitaw ang konsepto ng automated digital coworkers, isang bagong uri ng AI systems na idinisenyo upang magsagawa ng mga complex professional tasks. Ang mga sistemang ito ay kayang magplano at magsagawa ng multi-step workflows na karaniwang ginagawa ng mga tao sa digital environments. Halimbawa, maaaring gamitin ng AI upang mag-analyze ng data, gumawa ng reports, o mag-process ng mga images at documents. Sa larangan naman ng software development, may mga AI tools na kayang magbasa ng source code at unawain ang koneksyon ng iba't ibang bahagi ng isang program. Sa pamamagitan ng behavioral analysis, natutulungan din ng system ang mga developers na matukoy ang posibleng security vulnerabilities o errors sa code. Ang layunin ng mga ganitong tools ay hindi palitan ang mga professionals, kundi tulungan silang maging mas productive sa kanilang trabaho. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay patuloy na nagiging mahalagang partner sa modern digital workflows.
4: Ito ang Balitang AI.
9: Ako si Ira.
4: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
0: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
2: Hello, great day everyone! Welcome once again dito sa AI Talks with the Voice Master. Siyempre, ako po nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pucholo de Leon Gonzalez. At live na live po tayo ngayon dito sa San Francisco, California. Para lang kapanayamin ang isa sa pinaka-iniidolo ko pagdating sa technology. Almost more than 20 years ko na itong kaibigan. At ito po ay lagi kong kinukulit sa Facebook. At sabi ko nga, ayaw sumagot, ako na lang ako pupunta sa kanya. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome Mr. Earl Valencia.
10: Ayan. Maraming salamat, kapatid.
11: Of course, salamat. And hello sa mga viewers mo. Sa mga tagat na nakikinig sa inyo.
2: AI Talks, yan, with AI the Voice Master sa Radyo Pilipinas. Okay, sa mga hindi po nakakaalam at nakakilala kay Sir Earl, hindi, okay lang po yung quits lang dahil di niya rin kayo kilala. Pero dahil di niya kayo kilala at di niyo rin siya kilala, eh syempre papakilala natin siya, no? At mas magandang siya na magpakilala. Sige. Sa inyo, no? Kung sino ba si Earl, ano nga bang background niya at bakit kilalang kilala ito for more than 20 years sa mundo ng teknolohiya.
11: Okay, salamat, no? Pocho, ako, yung background ko is lumaki po ako sa Pilipinas. Yung daddy ko po taga Davao and Pampanga. Mm-hmm. Yung mom ko taga Nueva Ecija. And then lumaki po ako sa Manila. Mm-hmm. Tapos nag-engineering po ako sa UP.
2: Yes.
11: And then I went to the US na to complete.
2: Anong batch ka sa UP?
11: 99 yung student number.
2: Kita mo eh. Bigla naman akong tumanda. 99 ako nag-graduate. 95 ako sa UP Diliman.
11: So 99 ako pumasok sa engineering. Tapos nag-continue ko ng engineering sa Boston, tapos nag-aerospace engineer ako for a bit, tapos nag-business school ako dito sa Silicon Valley, sa Stanford. No?
2: Galing ako kakanina doon.
11: Ah, talaga?
2: Sabi ko nga, diba? Nag-oblation ako doon sa tapat ng bell tower.
11: Oo nga eh. Tapos, nag-work ako dito sa Silicon Valley, sa Cisco for a few years, tapos na-recruit ako ni MVP to lead innovation. Yeah. Yung startups,
2: ginawa namin yung idea space,
11: which is Dayan, how do you support the, new startups dyan.
2: Startups.
11: Tapos yun po yung ginagawa ko for past couple of years. You know, I worked here in the US. I also built a fintech company sa Philippines called Plantina.
2: Mm.
11: And then about 2 years ago, I also was appointed by the president, but also with the whole cabinet.
2: President who?
11: So BBM.
2: Talaga?
11: The innovation advisor. So part of the National Innovation Council of the country.
2: Wow.
11: So I serve everybody here. How do we build a more innovative Philippines?
2: Nice. Buti ka pa, no? Eh, tayo kasi, ako naman, dito tayo sa AI Talks. Ang goal natin is to bring AI to every Filipino.
11: Of course.
2: Or AI para sa masa.
11: Mm.
2: So, yan. So, sobrang dami po ng ginawa ni Sir Earl, no? Hindi po aabuti ng isang araw ang kwentuhan natin. Pero focus tayo, no? Bukod sa mga nagawa mo na sa Pilipinas at ginagawa mo pa para sa Pilipinas. Nung, kailan mo ba nalaman tong AI na to, sir?
11: Actually, yung AI, nandito na yan many years ago. Mm-hmm. Maski 20 years ago, may AI na.
2: Yun.
11: Pero, ang diferensya compared to 20 years ago, 10 years ago, or even 5 years ago, is that AI is more accessible to anybody.
2: Now,
11: dati kasi sa mga yung research labs,
2: yes,
11: minsan
2: yes.
11: Sa mga banks, siyempre, minsan yung mga startups na kumukuha ng venture funding, mayroon silang pang gawa na ng AI nila. Pero now, everybody can have an AI on their phone.
2: What?
11: Right? Like yung intelligence ng AI sa phone nyo is probably the same as someone na yung mga banko sa Pilipinas sa malaki, yun yung mga AI nila from like 5-10 years ago.
2: My God. Oh.
11: So yun na yun ano eh. But this whole new, katag ko nga AI 2.0 or the AI, the next level AI na lahat tayo pwede nang gawin ngayon, only happened maybe 2 years ago.
2: Oh, simula nung sumikat ang ChatGPT. No?
11: ChatGPT, syempre pagkatapos nun, iba-iba na. Diba?
2: Oh,
11: 11 Labs, diba?
2: Yeah.
11: Anthropic, Claude, lahat yan. Diba? Gemini sa Google.
2: So, bilang ikaw, technologist ka nun. Ayan nun, teknolohiya. Sabi nga.
10: So, ito ha, ako personally kasi, I benefit from it.
2: Uh-huh.
10: Even I'm a voice talent na 99.9% anti-AI. Kasi, ang lagi na sinasabi, it will take my job. Wala yan, mas, walang puso ang AI, walang kwenta ang AI. Mas magaling kaming mga voice talent, mga artists. Kasi grabe ang hatred sa AI, lalong-lalo na sa Pilipinas at mga nasa sa media mismo.
2: Oo nga, oo nga.

0: exchange yung kalesa mo para sa sasakyan, anong gagawin mo? Diba? So, pwede niyo magsabi na, alam mo yun, gustong-gusto ko yung kabayo ko eh. Pwede ko siya, ano, hindi ko gagawin yan. Pero at some point, isipin mo na parang, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Yung AI ano kasi, mo? Wag mo naman, isipin na natin, yun parang malingin sinasabi ng mga tao na, AI, ganun-ganun, isipin lang natin na, ano yun pwede natin gawin ngayon para maging mas efficient tayo, para mas gumanda yung revenue natin, para mas maganda yung trabaho ko. Like, ganun dapat isipin natin. Kung AI man yung papagawa nun, okay yun. Pag hindi AI, okay lang. Diba? So for me, it's a tool. Para siyang material, para siyang, diba, lagari. Lahat yun, like AI, parang ganun lang siya, para sa'yo. Pero yung tool na to, wala pang ganun, 2-3 years pa lang. So parang gawin mo na. Unahan mo na yung mga tao. Dahil kung hindi ikaw, may ibang gagawa.
1: Exactly.
0: Oh, okay. Diba?
1: Kaya nga nauna ako eh.
0: Kaya nga. Ang galing nga. Pag dito lang kung paano mo naisip yung
1: well, galing. Futurist eh. Idol kita, syempre. Pag sinabi mong Earl Valencia, naku, ano kayong gagawin? Alam nyo, ito kasi yung sinasabi ko rin, no, Sir Earl, bakit may magagawa ka ba against technology? Technology doesn't need any permission eh. Alam mo, may emotion yan eh. But people die. People, yan ang problema. Mamamatay tao, pero ang technology patuloy na magbabago. Parang si Tesla. Malay niya pa magkaroon ng Tesla car. By the way, I would like to say hi to my good friend, no, si Brix Ikasensa. At dahil sa kanya, nandito ako ngayon. At sa kanyang Tesla, napakalupit. Ayun, ako naman, paliwanag ko dyan. Parang kumpara mo ang typewriter sa laptop. Binigyan ka na ng opportunity na gamit. Kasi parehas na typing, magagamit mo yung skills mo sa typing. Pero you can do more with laptop. Diba? So, pero ayaw pa rin nila.
0: Oo nga. And to be honest, ano yan eh. For me, natural lang yan. Diba? It's natural to be worried, to be scared. Pero may kausap nga ako na doktor na isang araw eh. Sabi niya, the only way that you go to the creative side, yung mga, you know, you can think about new things, ideas, if you are not fearful.
1: Yes.
0: So, tayo, you have a choice, everyone. Do you want to fear this new thing? Or do you want to at least try it and embrace it and see, okay ba sa akin to? Anong mga tools ba na meron ngayon na parang okay pala siya, medyo ka-vibes ko siya. So, isipin mo lang yun. Para hindi ka ma-paralyze. Kasi ngayon, may parang blanket na, delikado, whatever. Pero, I think yes, may delikado. Yeah, pero may yes rin na baka hindi delikado. So, isipin natin.
1: Ang problema kasi sa Pilipinas, yung mga fake guru, nananakot eh. Mawalan trabaho, ganito. Mag-workshop ka sa amin, magbayad kang 50,000 agad. So, dun, may mga ganong lumalabas na sila yung nagpo-push sa algorithm ng Facebook. Na yun yung nakikita, pananakot. Diba? So, walang nagtuturo talaga. Tapos, puputok pa yung mga nagmamagaling dyan sa gobyerno na ganito, ganyan, no? So, yung takot, wala nang tulad ko ba na volunteer na katulad niya, katulad mo, na nagsasabi na huwag mong katakutan. At hindi siya kapalit ng guro, kundi katuwang sa pagtuturo.
0: Oo, tama. Kasi, parang isipin lang natin na dati, diba? Parang yung mga parents ko dati, sinabi nila, cellphone, masama yan.
1: Talaga?
0: Oo.
1: May ganun?
0: Sinabi na, kasi.
1: Parents mo pa, ha?
0: Parents mo, or lola mo, lola ko, parang ano ba yan, di ba? Pero ngayon, halos lahat ng Pilipino, may cellphone.
1: Oo, pag diba? Wala ka cellphone, sa airport, di ka makapasok.
0: Oo, di ba? So, isipin natin ngayon.
1: Pag-parent mo pa yun.
0: So, isipin natin yung AI, parang cellphone siya ng 15 years ago. So, kailangan isipin natin, 15 years from now, gusto mo bang wala kang cellphone? Diba? Wala. So, may sa 15 years na sabihin sa'yo, alam mo bang mag-AI? Hindi mo alam mag-AI. Diba? So, ako, for me, para lang sa Pilipinas, kailangan natin, isipin natin, ano ba yung gusto natin na AI? Parang ano yung ka-vibes ko? Para siyang may relation ka dun, diba? Ano ba yung tool na ka-vibes ko?
1: Tsaka,
0: tapos, try ko siya, diba?
1: Exactly. Oh. Ano ba yung talent mo? Ano skills mo? Oh, ano ba yung purpose mo bilang tao? Yun ang, hindi ka naman pwedeng mag-accounting AI kung wala ka naman alam sa accounting.
0: Kung passionate ka sa accounting, may AI para dun. Kung passionate ka maging voice master,

0: training ka doon. Papasok ka maging TikToking, di ba? Meron kang AI para doon.
1: Lalo na ngayon sa animation.
0: Oh, lahat yun. Animation.
1: Sa meron movies.
0: Ano, lahat yun. Kung gusto mo maging... Eh, imagine yun na dati, yung imahinasyon mo, limitado lang sa mga
1: taong
0: na pwede mong i-hire.
1: Oo, ngayon.
0: Pero ngayon, kunyari, passion mo talaga, gumawa ng, yun nga, parang mga movies tukol kay Rizal.
1: Oh yeah, nagawa ko na yun.
0: Gagawin mo yun. Paano kung passionate na maging movies dun sa, ano mo, kunyari, taga Bukidnon ka. Ano yun mga Bukidnon? Tapos gagawa ka ng tourism video.
1: Exactly.
0: Pwede mo nang gawin.
1: Oo, pero hanggang ngayon, hindi nila... minamaximize yung
0: opportunity. Oo nga. Pero yun nga, kaya nga tayo sa programa na to. Kasi sabihin natin na there is so much benefit from it. And let's try it out.
1: Bro. Ayan. Ako, alam nyo, sobrang kita nyo yung passion ni Sir Ern, no? Talagang, Walang nalang, pukpukin niya ulo nyo. Alam nyo, itong AI Talks, no? Kahit nasa Amerika ako ng mahigit isang buwanan, ginawa ko 4 episodes agad bago ko umalis. Kaya nagtataka kayo bakit may mga nasa Amerika ako, nasa New York ako, nasa kung saan-saan lupa-lupa ko ng Pilipinas. Ngayon naman, nasa Silicon Valley po tayo, the center of technology in the world. Dito nagsimula ang AI. So, again, ito Sir Earl, no? Ang bilis ng oras kapag interesting talaga, no? Ito ang pinakamahabang ano segment ko sa iyo ko binigay. Dati 10 minutes na, ngayon 20 minutes para sa iyo. At it took me how many miles away from the Philippines just to come to you dito sa Silicon Valley. By the way, nandito kami sa may Union Square, no? Malapit sa sentro mismo ng San Francisco. At kanina nasa YouTube ako, nasa Google, nasa Facebook, di ba? Social ko kanina.
0: Social naman ito.
1: Pero mas social siya. Dito siya nakatira eh, no? Sir Earl, sabihin natin, ito, I'll give you the stage, na the honor to tell our fellow Filipino, lalo-lalo yung masa, yung mga ordinaryong Filipino, na hanggang ngayon, bakit ka ako mag-AI? Eh, wala nga ako mailagay na pagkain sa pagkainan. Mahal-mahal pa ng gas ngayon. Ano masasabi mo sa kanila?
0: So, matagal ko nang iniisip ko, no? Parang bakit natin kailangan mag-AI? As a tao lang, para sa atin. Hindi nga parang, parang theoretical, bansa, all these things.
1: Individual.
0: As an individual. Because ngayon, you know, mahirap na, di ba? Pero ang iniisip ko na lang na ito yung chance sa buhay ninyo. Para lang, meron kang mga parang superpower sa mismong cellphone mo.
1: First time in history.
0: Pati si, alam mo yun, pati si Edison, si Tesla, lahat mga inventor. Wala silang ganito. Ikaw nasa power na ng kamay mo, sa cellphone mo. Ang tawag ko is the whole universe of intelligence
1: is already
0: in your phone. Anong gagawin mo doon?
1: Oh my God.
0: Ang Pilipino, for the longest time, sinasabi na, Pilipino, kailangan hintayin mo kung ano yung nangyayari sa US, kailangan hintayin
1: play
0: mo nangyayari.
1: Play safe.
0: Oh. Ngayon, first time in history, kaya natin as Filipinos to maybe even overcome and leap around other people because we have the same tools as everyone else. Huwag na natin hintayin yung ibang tao gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Africa gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Latin America. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Amerika. Gawin yung AI. Gawin po natin yung AI. I-try po natin to. Hindi natin po alam kung saan anong benefit mangyayari sa iyo, pero the only way to know is to try it out.
1: Wow. Try it out. And the challenge ngayon sa mga nanonood sa atin, una-una kasi, sabi na, mahal yan. Ang mayaman lang yan, Sir Earl. Madali mo sabihin yan. Kasi, ikaw, matalino ka. Kami, hindi. Yun, lagi yung mga comment nila.
0: Parang, isipin na lang natin. Sabihin na natin yung totoo dito. Facebook, 10 years ago. Instagram, 5 years ago. Libre. Gusto natin na sa Pilipino, tech adopters tayo.
1: Yeah.
0: Ito yung bagong Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Gawin nga natin, libre naman siya eh. Diba? Gamitin lang natin, GPT, ganyan, Gemini, libre siya. So, i-try na natin to. We are the best adoption of technology in the world.
1: Yeah.
0: Huwag tayong matakot.
1: At ito nga eh, Sir Earl, yung sinasabi ko. Dati, wala kang alam sa coding. Ngayon, you can code without even learning how to code.
0: Exactly.
1: Basta meron ka lang purpose. Ano ba yung gusto mong gawin na, pangarap mong gawin na first time in history, magagawa mo na siya na, ay, pwede pala yun. Basta alam mo lang yung idea.
0: Exactly.
1: Just tell the AI. Ngayon nga, di ba, nililito siya na, ano ba yung agentic na yan? Yun na nga.
0: Huwag natin, yun nga, yung mga terms dun. Kasi yung mga, minsan, ang sinasabi ko eh, siyempre, yung mga ano experts, okay lang yan, di ba? But may mga terms na mention siya, ano ba yung nalilito naman ako? Di ba? Pero huwag mag-isipin yan, di ba? Isipin mo yun, ano ba yun pwede kong gamitin sa bago kong martilyo ngayon?
1: Grabe. Diba? Alam mo, Sir Earl, tingnan mo, 17 minutes na tayo.
0: Masyado makakaan na.
1: Pero, last word, ito, ikaw, you have the stage, no? You have the microphone. Ito, gamitin natin.
0: Ako, for me, para sa lahat ng mga tao dyan nakikinig, AI talks, you know, kailangan lang isipin natin ano ba yung ka-vibes natin na AI tool. I-try natin yung buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. Yun.
1: Simple lang, no? Simple, buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. You are your AI. Yun lagi ko sinasabi. I am my AI. You cannot become other AI because at the end of the day, as a voice master, ayan nga sinasabi ko, gumawa ba ako ng ibang AI? Hindi. Ginawamit kong AI para ma-duplicate ko sarili ko na ngayon, hindi ko na kailangang i-record sarili ko. Ako pa rin naman yun. Kasi para sa akin, ang maganda sa AI, you have a sense of ownership and accountability. Kapag sa'yo yun, sa'yo yun. At hindi yan mawawala. At with that, marami pong salamat, Sir Earl, no? Kahit lumipad pa ako na mula Pilipinas, patungo dito sa San Francisco, California, USA, dito sa Silicon Valley. Maraming salamat mula sa Radyo Pilipinas and syempre sa AI Talks with the Voice Master.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Kung ako'y nandito sa Amerika, kapag natuto, kapag nag-focus, kapag gumagamit at ginamit ang talino at diskarte, abay tayo mga Pilipino dito nagkalat sa Amerika. Walang imposible tayo. Alam niyo yung guard dito sa Hayden, Pinoy, no? Kaya itong call to action ko sa inyo, hindi motivational, kundi practical, real, direkta. Okay? Action step number 1, simulan mo na ngayon. Okay? Huwag ka na maghintay ng perfect timing. Walang ganun. Walang perfect timing. Wala kang perfect love life. Mag-open ka ng AI tools mo ngayon like Hayden, 11lab. Mag-explore ka. Magkamali ka. Alam mo, doon ka matututo, no? Number 2, gawin mong
6: skill ang AI. Hindi sapat na alam mo lang. Ang dami-daming AI ngayon, nakakalito na kahit ako, nahuhuli na rin ako at dami akong di alam. Kailangan, ginagamit mo to araw-araw. Okay? At ito pinaka-importante, i-monetize mo. Step number 3, i-monetize mo ang AI. Okay? Siyempre, secret ko lang kung paano ko ginagawa yung mga kailan. Pero may pera sa AI. Hindi ito hype, hindi ito parang uso-uso lang, hindi ito tulad ng mga artista na ngayon lang. Ito ay opportunity. Kaya sumama ka sa movement, hindi mo kailangan mag-isa. Kaya nandito tayo eh. Kaya nandito tayo para magtulungan. Para ako magturo, no? So na nga, ginagamit ko itong media para magturo sa inyo. Para mag-angat ng isa't isa. At kung gusto mong mas palalimin pa ang kalaman mo, kung gusto mong maging certified, kung gusto mong maging AI creator, abay sumali ka na sa ating mga programa dito sa Certified AI Creators Program, AI Mastermind Network at AI Education PH. At magkakaroon nga pala kami ng HeyGen Workshop, no? At syempre, huwag mo munang kalimutang i-follow at suportahan ang ating mga platforms, ang Facebook, The Voice Master, ano pa, AI Talks with The Voice Master, sa Instagram, Pocholo Gonzalez, sa YouTube, The Voice Master AI Channel, AI Talks with The Voice Master, at syempre, pakinggan mo rin kami sa Spotify, hanapin mo lang AI Talks with The Voice Master. At maraming salamat nga pala sa ating partner na Tag M, no? Tayo under din ng Tag M, mga ka-AI! Tandaan nyo, hindi ko sinasabi na maging hindi madali ang lahat, no? At magiging madali ang lahat. Pero, ang sinasabi ko, magiging posible ang lahat kung sisimulan mo ngayon. Okay? At tandaan mo, the best time to start was yesterday. But the best next time, the next best time is now. Alright, this is your AI Voice Master.
4: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 7:38
7: a.m. Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Oh yes, it's me. Ako po yun, mga Go Agri Plus, kang Kiko Flores dito po sa Radyo Pilipinas. Go Agri Plus. Hello, hello, hello, hello. Mga magsasaka, mga mangingisda, Sabado na naman kasama na ang mga plantito at plantita at ang mga agripreneur. Hege, at sa mga kabataan ngayon, nako, nakasubaybay na gusto na rin maging agriculturist. Oh, hindi na tawag na mga magsasaka lamang eh, kundi ang tamang tawag dyan ay mga agriculturist. Yes, itaas natin sa level ang ating mga magsasaka. Oh, ayos ba? Lahat yan, manging isda, magsasaka, mga nag-aalaga ng mga livestock, mga agriculturists ang tawag dyan. Hello, mga ka-Go Agri! Eto na naman po, welcome, welcome. At ngayong araw na ito, na tuloy-tuloy ang Sabado na pag-uusap, pinag-uusapan ng tungkol sa solar power system. Ayan, sa segment na ito ay solar power to the max. Oh, ito na naman po ang ating mga kasamahan, mga kaibigan sa Solar Tech Power Incorporated. At tama, mapag-uusapan natin ngayon muli ang tungkol dito sa solar power system. Yes, mga kababayan. So, antabayan na po at ipakikilala muna ang Solar Tech Power Incorporated. Go ahead, Arnel and Ingeniero Jobel.
1: Every harvest begins with light. At SolarTech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. SolarTech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: kasi it's a God-given gift sa location natin po.
1: Yeah.
0: Maganda talaga. Oh, so sayang if we were not gonna. Konting investment, mapabalik din po yan 3 to 5 years.
1: Tama ka.
0: So pag nakabit po.
1: Ang tansya mo mga 3 to 5 years ang return of ang investment natin, ano, investment ng mga magsasaka. Yes. Oo. For example, kahit na yung investment, ang return of investment niya ay 3 taon hanggang 5 years, pero yung balik naman ay maganda kaagad, ano? At specific, especially may dagdag natin, Mr. Thad, hindi lang sa environment kundi pati sa kalusugan natin, sa health natin, ano? Dahil pagka maayos, maganda ang environment, ay makakakita tayo ng benepisyo sa ating kalusugan. Tatanggap tayo niyan.
0: Yes. So, I would add, sa lalo na sa tag-init po, no?
1: Opo.
0: Air conditioning, importante sa kalusugan natin. Para hindi tayo sa matamaan ng heat stroke and everything that's bad with the summer heat. So, imagine niyo na lang, lumalamig tayo sa bahay natin, pero wala tayong binabayaran na kuryente. It's all coming from the sun.
1: Mm-hmm.
0: So, malaking tulong yan. We can work comfortably at home. We can do our work from the offices comfortably at home with the air conditioning running without worrying with the bill going up at the end of the month. Kasi si Solar yung nagbibigay ng supply. So, yun.
1: Ayos. Oh, maganda na naman. Talakayan natin ito, Mr. Thad. Maraming salamat sa paglahok muli at sa pagpapaliwanag tungkol sa solar to the max. Yeah? Solar power system ng ating mga kabayan ngayon nagkaka-interes. Anong mensahe mo muli sa ating mga taga-subaybay? Saan matatagpuan? Saan matatawagan? Paano makaka-avail ng mga services ninyo, Mr. Thad?
0: Yes. So, for Cebu po, you can call us in our office. It's 0926-867-2520. Then, you can also reach us sa email. So, that's info@solartech-inc.com. So, yun po. They can reach us there. And sa website po namin, we're very active in answering inquiries and questions po. Thank you po.
1: Ayos. Very good, very good, very good. Thank you once again. Maraming salamat sa pagsamo mo sa ating palatuntunan ito. Ang Go Agri Plus sa ating segment na Solar Power to the Max. At babati natin muli si Mr. President. Hello, Mr. Maxi Lopez Soriano. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga. Say mo, namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni Mr. Thad. Thank you, thank you. Alright, sa Sabado muli, ha? Mr. Thad, sama-sama tayo sa ating Solar to the Max. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga.
0: Bye-bye.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: 30% ng mga bahay ay gumagamit na ng rooftop solar system. Yes, ayan ang ating malalaman mga kababayan na nalalaman nating impormasyon mula sa Germany, mula sa Australia. Dito sa Pilipinas, wala pang datos na nagsisimula pa lang. Ngayon pa lamang

0: po na nabigyan ng napagtuunan ng pansin eh ang may cognayan dito sa paggamit ng solar power system. O sige, siya ay ang susunod natin naman may kaugnayan din sa solar power system. Ito ay ang solar water pump irrigation. Ang nagpapatupad nito, Malawakan, ay ang National Irrigation Administration. Ha? Di ba? Oh, may patubig na. Nasa niya. Yes. Ay mga nagpapasalamat ng mga magsasaka. Oo, oh, ha? Ito ang mga kausap natin ay mula naman sa Office of the President, ang National Irrigation Administration sa pamamagitan ng masipag na si Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillian. Naimbaga bigat, Apo! Good morning!
1: Sir, naimbaga bigat. Naimbaga bigat ka tayo amin, Apo.
0: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag muli. Nako, pinag-uusapan katatapos ng aking topic ay may kugnayan sa solar power system, sa bahay, sa building. Kayo naman, abi tuloy-tuloy itong pag-uusapan na ngayon nagkakaroon ng pagtanggap, nagagamit na ng mga magsasaka sa kanilang solar powered irrigation system. At kayo nagpapatupad nito. Bigyan nyo nga kami ng update nito, the Administrator Gilliam. Gaano na karami ang naiset up na solar power irrigated o power pump, sa solar pump irrigation system, the Administrator?
1: Ay, nako sir, marami-rami na po, no? Bale, sinimulan natin ito noong taong 2024. Doon ho nang nagkaroon ng funding sa atin sa NIA, yung solar pump. Ano? So, since 2024, around 2,500 units na po ang naitayo natin.
0: Ba?
1: Ang na dami. 10 to 15 hectares na mga solar pump irrigations. Nasa 2,500 na po.
0: Wow. Na po. Yan ay mula Luzon, pero, Visayas, Mindanao na, Administrator ba? Ang pagkakaroon.
1: Yes sir, tama po yan. Na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero meron din po kaming mga itinayong mga malalaking solar pump irrigation, yung mga umaabot po ng 1,000 hectares, ano? Mga 500 hectares, 1,000 hectares, meron ding 100 hectares. Ito marami, marami po, ano? In fact, di ba, last month lang, nag-inaugurate kami ni Presidente sa may Camarena Sur.
0: Yes, yes.
1: Dalawa yun. Dalawa po yun, ano? And then, may natapos na naman kaming tatlo sa Leyte. Sa Leyte po, no? And then may mga projects din tayo sa Mindanao. And of course, sa Luzon, meron din tayo sa Luzon po na malalaking projects.
0: Alam mo, na napakahalaga ngayon, tag-init na ngayon. Talagang matindi ang sikat ng araw at saka merong napipintong sinasabi na sa atin yung El Nino na matindi maapekto sa ating bansa itong taon na ito. Ano po bang paghahandaan niyo pang ginagawa sa inyong tanggapan para sa mga magsasaka kahit na ngayon nakapag-ani na academy, paldo kung tawagin Engineer Administrator Gillian ng mga magsasaka, di ba? Go ahead.
1: Opo. Unang-una po, itong solar pump irrigation ay gustong-gusto na ito pagka-El Nino dahil maaabang po. So, swak na swak po ito doon sa aming project na bubble dry cropping. Ito yung pagtatanim namin ng dalawang beses kapag panahon po ng maaraw para malayo po sa bagyo at mas mataas po yung ang yield ng mga palay natin kapag maaraw kasi di ba Sir Kiko ang kailangan ng araw para mag-produce ng pagkain niya is araw, itong tubig
0: po,
1: at carbon dioxide.
0: Yes,
1: ang kailangan niya.
0: Opo.
1: So ang ipoproduce niya ay itong kanyang pagkain which is sugar at oxygen.
0: No,
1: o, kita mo.
0: Nakapag-lecture pa tayo ha. Nangga pagtatanim at saka ang system. Science ba yan, da? Administrator?
1: Opo.
0: Ayos. Opo. Administrator, na? Oo, tamang-tamang binabanggit mo, maputol kita. Alam mo yung magandang sikat ng araw na yan, mainit. Pabor nga ano sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na yung mga sistema pinagkaloob niya. Kaya wala dapat na ipangamba ang ating mga kababayan. Baka yung mga dams mawalan ng tubig. Hindi ano, Administrator?
1: In fact po, yung malalaking dams natin, hindi po, sir, no? Itong dalawang dam natin ngayon, Pantabangan at Magat ay nasa normal level na despite po na nakadalawang cropping na kami. Dati po, isang cropping pa lang kami, halos ubos na yung dam natin, ano?
0: Oo.
1: Pero dahil binago natin ang cropping calendar, ay nagtatanim na po tayo ngayon ng October, halimbawa, umuulan naman yung October, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi kami nagre-release ng tubig. Bagkos, nag-iipon pa, no? And then, quick turnaround tayo ng Marso. Kaya, ano po, nakadalawang cropping na tayo, ay normal pa rin ang level ng ating mga dam.
0: Ay, napakaganda. Speaking of yung binago niyong ano, cropping calendar, ang isa sa mga pinatutupad nyo, yung alternating wet and dry system. Turungan nyo nga kami ng konti dyan, dan sa AWD na yan, the administrator.
1: Aba, madali lang po yan, Sir Keiko. Ang totoo niyan, yung mga farmers kasi natin, kapag nagtanim na ng palay, ang gusto nila laging nakalubog itong palay nila. Kasi for the simple reason na ayaw nilang tumubo po ang damo dyan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ginawa mo naman yon, nade-deprive naman yung halaman ng nitrogen. Alam nyo, yung nitrogen ang gagaling po rito sa hangin. Ano? Kaya nga, Sir Kiko, di ba, nung bata tayo, pag nag-garden tayo, yung hinuhukay palati yung paligid ng halaman para may aerate, ano? Para
0: yes,
1: mas
0: yes.
1: Maganda yung tubo niya. Mm-hmm. So, ito po yung ginagawa natin ay kapag nasa 21 days na po yung itong ating mga palay, pagkatapos po mamatanim, ano? After 21 days, binababa na namin yung tubig o inaalis namin yung tubig. Pero meron kami inilalagay po na 30 centimeters ang haba na observation tube. Yung binubutasan namin yung paligid ng plastic na pipe, ano?
0: Oh.
1: Para makita namin kapag yung 30 centimeters na yun, kukunti na lang yung tubig. Doon sa baba, binabalik naman namin ulit yung tubig. So, dalawa po ang kagandahan ito, Sir Keiko, ano? Una, mas nakakakuha ng nutrients itong halaman natin dahil nga siyempre nandiyan na yung nitrogen, no? Libre na 'yon, Sir Keiko, ano?
0: Mm.
1: At pangalawa, nakakatipid po kami ng around 30% po ng tubig. Dahil ililipat namin doon sa iba. Pag minaba namin dito, ilipat naman namin sa iba. Mas marami tayo napapatubigan. Pangatlo po pala ay nagkakaroon pa po ng carbon credit itong ating mga farmers at magkakapera rin sila dyan. Ano? Yung carbon credit na tinatawag nila.
0: Hindi na lang sa pagtatanim, kundi meron pang pagbabayad itong pangungontrol ng, of course, environment or climate resilient and climate system na ang mga magsasaka. Nako, magandang mabalita.
1: Mabawasan kasi yung ethane na releases ng ating mga palayan. Kaya, ang daming pakinabang. Ano? So, nakikita natin ang makakatulong sa atin sa climate change. Dadami pa. Alam mo pa, Sir Kiko, napansin namin, no? Yung halaman kasi, parang tao yan eh, di ba? Pagka nagutom, maghahanap ng pagkain. So pag binaba mo yung tubig, tinanggal mo, yung root system, hahabulin niya. So masahaba yung root system ng halaman,
0: yes.
1: Mas maganda yung kanya magiging absorptive capacity. Kaya gumaganda rin yung dumadami yung bunga niya.
0: Mm-hmm.
1: Ano, yung yield tumataas.
0: At saka magiging maganda yung production, tapos ang mga magsasaka, ginamit na nga natin ng salitang paldo, di ba, administrator? Ang magsasaka, paldo kayo, ha? Ngayon, nakakabenta pa ng mga bigas dito sa Metro Manila. Isa nga pala, administrator, kamakalawa, bukas nga pala, mayroong inauguration si Pangulong Ferdinand Marcos at ang National Irrigation Administration dyan sa Hibulangan, Leyte, yung small reservoir water system. Paano ba yan? Bigyan mo nga kami ng detalye ulit yan, administrator.
1: Yes, sir. Medyo malaki po yun, ano? Dahil nasa mahigit 2,000 hectares ang kayang patubigan nun,
0: okay.
1: Sir Kiko, ano?
0: Mm-hmm.
1: At mga 1,800 na farmers makikinabang. Around 2,700 hectares ang mapapakinabangan. So, again, ito yung lagi nating sinasabi na ginagawa ni ng NIA, maliban of course doon sa mga solar pump irrigation, yung mga diversion dam, gumagawa rin tayo ng mga impounding dam dahil pag impounding dam po, nakakapag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung yan ang kagandahan niya, ano, na pwede pang magkaroon siya ng, of course, irrigation, yung aquaculture, tourism, ano, bulk water, pwede pang bulk water po dyan, Sir Kiko eh. So, maganda po ito, ha? At malaking tulong po ito dun sa Leyte. itong project na ito.
0: Right. Nako, maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng mga karagdagang detalye sa inyong tanggapan. Unless meron po kayong gusto pang ipaalam sa mga taga-subaybay, go ahead. Ano po ang mensahe niyo sa mga magsasakang ngayon, Administrator Gillian?
1: Well, gusto ko lang bahagi sa kanila na ito ang ating pangu President Ferdinand Marcos Jr. ay talagang seryoso po, natulungan sila, no? At lagi nga kaming kinukulit, lalo na ako, na bilisan natin yung mga ginagawa natin, yung mga projects para sa ating mga magsasaka, para makatulong sa kanila, no? At ma-improve yung kanilang kita, ma-improve yung kanilang kabuhayan. Dahil sila po ang panganay po sa priority ng ating Pangulo, itong food security. So priority niya yung mga farmers natin.
0: Okay. Maraming salamat sa Thank you, Administrator. See you. All right, ingat. All right, and God bless. Si Administrator Eduardo Edigillian, ang Administrator, Office of the President, National Irrigation Administration. Yan, ating mga kababayan sa Hibulangan, Leyte. Maganda po ang inauguration kamakalawa lamang noong Hibulangan Small Water Reservoir diyan sa Leyte. Pero napakalawak pala ang sakop noong tubig na yan o patubig na yan nagawa diyan po sa lalawigan ng Leyte. Oh yes! Yan po ang balita mula sa National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong pag-uusap din sa pamamagitan ng mga balita mula naman sa mechanization. Kung meron solar power system, may patubig, yun naman paggamit ng mga makinarya, mga modern machineries na pinagkakalob ng ating pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Marcos, ang tungkol sa mechanization dapat ay mapalawag pa at ang gumagawa nito, ang ahensya nito ay may kaugnayan na nagbibigay sa mga magsasaka ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, arangkada na mga kababayan, kaya standby. Samantala, narito muna ang mga balita mula sa Philmec. O ilan pa pong mga farmers cooperative and associations ang sumailalim sa validation at monitoring para sa RCEF o kaya ang tawag ay Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanical Program. Ito yung siyempre, ipatuloy po ang Philmec sa pagsasiyasat sa mga nagnanais na maging beneficiaryo o beneficiaries ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito yung tinatawag nilang Mechanization Program. Mula April 20 hanggang 24, nagsagawa po ng validation at monitoring activities ang ahensya sa mga Farmer Cooperative Associations o FCA sa mga lalawigan sa Bohol. Oy, magandang umaga po sa mga taga Bohol, may buntag. Ha? Mga taga Nueva Ecija, good morning. Lalong-lalo yung manakikinig dyan sa 90.1 Radio Agri FM. Ay, Kuya Ading de la Cruz ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga, Masantos si Kabusan, nandyan ka pala. And then, yung mga taga La Union na imbag bigat apo, mga taga La Union at mga taga Ilocos Sur na imbag na imbag na imbag, mga kababayan dyan. Ang mga nabanggit po na aktibidad ay upang masiguro na ang mga susunod na mga beneficiaries na makikinabang mula sa RCEF Mechanization Program at handa sila. Yun din karapat dapat sa mga machinery at iba pang suporta mula sa Philmec. Oho, yan. Samantala, isa pang mga balita o balita, R&D o Research and Development Effort ng Philmec, ibinida ng 75th Pasabi Annual National Convention. Ito ay namayagpag nga ang ilan sa mga research and development efforts ng Philmec sa katatapos na 75th Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Iyan ang tawag niya PASABE or PSABE. Ito yung kanilang annual national convention sa Coronadal City, South Cotabato. Nagkamit ng Best Paper and Best Poster Award ang research na Development of Mechanical Green Coffee Bean Size Sorter mula sa Agricultural and Mechanization Division ng Philmec. Samantala, Nako, nakuha naman ng research na effect of connective air drying temperature on drying kinetics, color characteristics, and water activity profile of grated coconut. O, sa mga nyog naman ito, mula sa Bioprocess Engineering Division, ang third best poster award. At ang pong huling balita para sa Filmic Arrangkada, sa idinaos na turnover ceremony, formal na ipinagkaloob ng Filmec ang ilang agricultural interventions para sa mga magsasaka ng Panukulan, Quezon. Yan po sa lalawigan ng Quezon nitong April 23. Personal na turnover ng Filmec sa Rodarda Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po mga taga Quezon, yung Rodarda Multipurpose Cooperative, ang kauna-unahang farm service crew equipment na kinabibilangan ng nako ito, isang dehusking machine, isang engine-driven mechanical coconut climber, 5 units ng earth auger, 2 units ng chainsaw, at 2 units ng mist blower o sprayer. Meron pang kasamang 2 brush cutter. Yan ang natanggap ng Rodarda Multipurpose Cooperative. Ang mga kagamitin yan ay magsisilbing auxiliary support sa operasyon at maintenance ng kanilang shared facilities for processing sa ilalim ng programang Coconut Farmers Industry Development Plan at magpapalakas pa ng kabuuan produksyon ng new gun sa lugar. Yes, arangkada na, Arnel at Engineer Jobel. Sige nga, pakinggan nga natin muli ang ating Filmec Arangkada.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives, at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Science Research Specialist Division ng Food Protection Division, isa sa mga pinaka-humble na mga leaders ng Filmec ito. Isa po ay si Miss Mia V. De La Cruz.
0: Hi!
5: Good morning,
0: good morning, Miss Mia. Ganda
6: good
0: umaga.
6: Morning po sa ating lahat.
0: Nako, salamat po ha.
6: Magandang umaga po. Opo. Sa mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng programang ito. Magandang umaga, Kuya Kiko and Sir Jeff.
0: Thank you sa pagsama mo sa panatuntunan ito ang Filmec Arangkada. Miss Mia, maaari niyo po bang ibahagi paano nakaugnay ang Food Protection Division, yung inyong division, ano, sa vision at mandate ng Filmec?
6: Opo. Mabanggit ko po ang pinakamandato po ng Filmec, yung aming ahensya, ay makapag-generate and makapag-extend po ng at makapag-commercialize ng mga appropriate solution-oriented na mga agricultural and fishery post-harvest and mechanization technologies. Mm-hmm. And sa pag-i-implement po ng programs and mga projects and activities ng Filmec ay under po ito sa 2 naming cluster. Ito po yung tinatawag na research and development cluster. At yung isa ay yung tinatawag nating extension, support, education, and training services. And sa pagganap po namin ang aming mandato, meron po kaming mga dinesign na 6 na mga strategic trust. And isa po dito po kami nakabase sa paggagawa ng aming pag-aaral at pananaliksik. At ito po ay yung tinatawag nating strategic trust na effective control
0: Opo.
6: And prevention ng mycotoxin,
0: ba?
6: Pest, post-harvest diseases toward food safety and preservation. Mm. So doon po kami nakafocus at nakaugnay sa paggawa po ng mga pag-aaral at pananaliksik.
0: Oh, maganda yung binabanggit nyo, doon kayo nakafocus. Ano? Yung mga pananaliksik
6: yes,
0: na yan.
6: Po.
0: Eh, sige nga, bigyan nyo ng karagdagang konti pang detalye. Bakit ninyong nakatuon ang inyong pansin dito sa yung mga nabanggit nyong focus na pananaliksik nyo, yung mga binanggit nyo, Ms. Mia?
6: Apo. Kami po, as one of the research division po ng PhilMec, kami Apo. Po ay nagsasagawa po kami ng mga pag-aaral at pananaliksik para po maka-arrive tayo o makapag-identify tayo ng mga post-harvest technologies
0: mm-hmm.
6: na makapagbibigay ng solusyon po doon sa matagal na nating problema tungkol doon sa pag-mimintina ng kalidad, pag-i-ensure ng safety, and pag-minimize ng mga post-harvest losses ng ating agricultural and fishery products.
0: Mm-hmm.
6: So doon po nakabase yung pag-aaral namin.
0: Yeah. Oh, Jeff, okay.
6: So, oh. Yun po ang pinaka-function namin.
0: Yeah.
6: As a research division.
5: Oh, oh, yun ang function nila, Kakiko. Gusto ko naman tanungin kay Ms. Mia, ano naman po yung mga approaches ng inyong division ng FPD pagdating sa pagpuksa ng mga peste tsaka pagprotekta ng ating mga commodities? Ito po ba ay chemical din po ba? Biological naman po? Ano po yung ating approach pagdating sa mga pesting ito?
6: Yes, Kuya Jet. Kami po sa Food Protection Division ay nagsasagawa po ng mga iba't ibang pag-aaral at pananaliksik sa pagpuksa ng mga peste at pangangalaga ng mga newly harvest na products ng mga magsasaka. Tulad po ng kami po ay nagde-develop ng mga biological control tulad ng paggamit ng mga beneficial microorganism tulad ng fungi and bacteria as alternative po doon sa paggamit ng mga chemical control. Sapagkat alam naman nating lahat na although effective po yung chemical control, mabilis ang resulta, mataas ang effectivity, pero alam naman natin na may marami itong disadvantages, di po ba? Tulad na lang ng nag-iiwan ito ng mga pesticide residue kapag doon sa inamitan ng mga products. So, ito ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao kapag ito ay kinonsume.
5: Mm-hmm.
6: And isa pang concern nito, kaya tayo gumagamit ng biological control, is to prevent yung development ng resistance ng mga pinupuksa nating peste and microorganism na nagko-cause ng post-harvest diseases. So, kapag naka-develop na sila ng resistance through time, sa patuloy na paggamit ng chemicals, yun, nakaka-develop na sila ng resistance. Kaya kapag ginamit na natin sila, even in higher doses, ay hindi na sila namamatay. So,
5: mm-hmm. Ayun, ganun pala. Ganun pala ang nangyayari sa mga pests, Miss Mia. Pagdating naman po sa storage pests po, Miss Mia, meron po ako nabalitaan na meron po kayong isang project tungkol dito sa pagpuksa ng mga pests sa storage.
6: Yes, mayroon kaming dinamit din na alternative din ito sa chemical control. So, mabanggit ko yung talagang established na nating technology. Ito nga yung tinatawag nating paggamit natin ng outdoor storage technology. No? So, ito ay isang alternative storage technique para sa paggamit din ng chemicals. So, ito ay dalawang technology. Ito yung ginagamit na volcanic cube plastic enclosure at saka yung local plastic enclosure. So ito ay pwedeng i-adapt ng farmers cooperative na mga small scale grain millers and handlers, no? At ang ito ay ano, ang technology na ito ni utilize niya kasi ang mode of action nito ni utilize niya yung respiratory, natural respiratory activities noong grains, insect and microorganism na nandoon within the sealed enclosure. So itong technology na ito ay hindi kinakailangan gumamit ng pesticide o ano pa mga inputs. So yun, siya ay magandang gamitin.
0: Nako, ay tama pala, no?
6: In on-farm and off-farm level.
0: Ah, maganda't nabanggit niya ni Ms. Mia Jet. Ang may kaugnayan dyan sa pagpapahaba pa ng shelf life ng mga iniimbak sa mga storage nang hindi gagamit ng chemicals, ano? Upang maprotektan din, lalong-lalo yung mga gamit na later on. At dyan sa intervention ninyo, ano pa ba ang kailangan pang gawin maliban dyan sa nabanggit ninyo na magkaka-interest ang ating mga kababayan dyan, mga lalo mga magsasaka, Ms. Mia?
6: Yes po. Bukod po doon, gumagamit pa rin po kami ng mga other intervention tulad po ng paggamit ng mga natural insect natural enemies po. Tulad ng paggamit ng predators, parasitoid, and even entomopathogens. So itong lahat pong ito ay alternatibo doon sa paggamit ng chemical. Dahil nga po, may mga pag-aaral din kami sa Philmic na tulad noong, since 1990, nagkakaroon po kasi kami ng mga pag-aaral doon sa development ng resistance ng mga insects. So based po doon sa aming ginawang pag-aaral, meron po kaming nakita na ang species ng Rhizopyrta dominica o yung beetles and Tribolium castaneum, ito po ay kabilang sa order ng beetles, ay nakita natin na ito po ay nakadevelop sila ng resistance sa malathion and pyrimopus methyl. So kaya po nagkaroon tayo ng initiative na maghanap pa ng other alternative option para ma-minimize natin yung paggamit ng chemicals. So ito nga po yung paggamit ng predators, insect predators. So madali namang lamang po ito, pwedeng gawin ng simpleng tao. At ito po ay ina-apply natin kapag ka, halimbawa sa ating warehouse, kailangan natin itong linisin. So i-apply lang muna natin siya before the intake of new stock. So siya po ay ginagamit na residual na control to get rid for yung mga insect doon sa warehouse. And also, ginagamit din natin po ito kapag ka may mga nakaimbak na tayo na infested ng insect. Pwede po natin gamitin.
5: Ayun. Oo. Yes. Yan po pala ang mga tulong, no? Direkta po na nakaka-address sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kiko, sinasabi lang ni Ms. Mia na talagang biological yung approach ng ating Food Protection Division para din maprotektahan yung ating mga magsasaka. Ms. Mia, ano po ba yung direksyon o plano ng inyong division sa susunod na mga taon pagdating po sa mga disease and pest management sa post-harvest?
6: Opo. Kami po sa aming division ay patuloy po kaming maghahanap o mananaliksik ng mga iba't iba pang mga biological control agent. Kasi although meron naman na tayong mga na-test na mga biological control agent, pero makikita natin karamihan sa mga ito ay host specific sila. So ibig sabihin, iilan yung kanilang kayang i-control. So kung tayo ay patuloy na maghahanap pa ng mga biological control agent na pwede pa rin gamiting pamuksa sa iba't ibang species ng pest.
0: Oh, nako.
6: And then patuloy po natin itong sisiguraduhin na siya ay maisama natin to a more larger system tulad ng maiakma natin siya as one of the component of integrated pest management.
0: Napakaganda nitong talakayan natin ito, no? Sa araw na ito, Philmic Arangkada, Ms. Mia at Jet. E kunin natin ang mensahe ni Ms. Mia para sa mga taga-subaybay ngayon, lalo na mga magsasakat, lalong-lalo na yung ibinabahagi nilang impormasyon tungkol mula sa kanilang division. Go ahead, Ms. Mia.
6: Opo, Kuya Kiko. Para po sa ating mga kasamahang magsasaka, asahan po ninyo na kami sa PhilMEC ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong klaseng pag-aaral upang makahanap pa tayo ng mga post-harvest technologies na magagamit ng ating mga farmers para sa pagpuksa ng mga peste at mapangalagaan ang kalidad ng ating mga fresh produce. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas po ang aming tanggapan sa PhilMEC. Pwede po kayong mag-email o tumawag sa amin kung kayo ay may mga katanungan.
0: Alright. Nako, thank you talaga sa pagsama nyo ngayon. Kahit Sabado, ipinagkaloob nyo ang inyong araw na ito sa pagsagot, pagbibigay ng mga mahalagang mga impormasyon. Thank you sa inyo. O, balik sa iyo, Jet. Ha? Maraming salamat po. Napasalamatan natin si Ms. Mia de la Cruz.
5: Yes, maraming salamat. Alright. Salamat thank po, you. Ms. Mia, sa papapaunlak sa atin. At gusto rin natin pasalamatan sa on behalf of the whole PhilMEC community. Gusto natin pasalamatan din si Director Alvidia. Gusto natin na mag-hello as Deputy Director Dator at siyempre si
0: Sir Jong.
5: Sir Elijah Davalos.
0: Yes, yes.
5: Si Sir Jong.
0: And si Miss B. Si Miss Maria Bernadette, ha? P. Grospe. Kompleto na. Baka mamaya magkamali ako ulit. Nakakantsawan. Pero, teka muna. Balikan ko lang yung kumusta ang naging buong mula Lunes hanggang kahapon ng PhilMEC sa inyong pagkakaloob ng mga serbisyo sa ating mga magsasaka na mga stakeholders na nagpupunta dyan sa Muñoz, Nueva Ecija.
5: Oh, maganda na itanong yan, Kakiko. Ang ating PhilMEC, specifically sa ating RCEP mechanization program, ay tuloy-tuloy po ang monitoring, tuloy-tuloy po ang pag-validate. So, ganyan po yung mga best practices natin sa RCEP, itinutuloy po natin yan. Mula po sa pamimili ng mga tamang kooperatiba, hindi po totoo na walang validation. Mayroon po tamang validation ito.
0: Tama
5: ka. Hindi po totoo na walang monitoring. Lahat po ng paggamit ng ating mga makinarya ay minomonitor natin. Dahil meron tayong scheme na kung saan, kung hindi po ito ginagamit, papatunayan natin na hindi talaga napakikinabangan ito sa ground, ay tayo po ay kinukuha po natin ito at tinadala sa masaktibong kooperatiba. Meron tayo nakikita ng mga balita na lumalabas na merong mga ilang dryers dito sa Nueva Ecija daw ay hindi nagagamit. So lalabas po natin ang katotohanan dyan. Lahat po yan ay gumagana. Lalo na sa lugar po dyan sa Gimba. So meron po tayo mga balitang na-receive dyan. Pero gusto po natin sabihin na lahat po yan ay gumagana. Na-verify po natin yan sa nagdaang linggo. At this week, Kakiko, darating ang mga taga-Tanzania and FAO and Tanzania. So darating po sila sa PhilMEC this week. So,
0: mga foreigner na ha, ang mga nagkaka-interest ng inyong sistema. Kita mo naman yan.
5: Tinungan sana ito mula Africa. So tutulungan natin sila, papahaginan natin sila ng mga best practice natin pagdating sa ating mechanization program.
0: Ay, alam mo
5: so
0: na.
5: Yan po ay sa pangunan ni Deputy Director Dator and Sir Raymond Andres. So sila po yung mga in charge na mag-welcome sa kanila bukas. Darating sila to the world.
0: Wow, mapaaga,
5: so
0: yan
5: po
0: yung
5: mga ilang updates natin dito sa PhilMEC.
0: Alright. O pero alam mo ninyo, naibalik niya no, si Miss Mia. But thank you umuli sa inyo, Miss Mia, dyan. Sa inyong kinaroonan.
6: Ano na announce?
0: Opo. Thank you, thank you. Jet, yung bang... Kaya nga, sa palagay ko, sa Miss Jet, balik natin si Jet Arnel and Jobel. Oo. Ibalik natin ang audio at saka video mula kay Mr. Jet Subaba sapagkat may kaugnayan doon sa sinasabi ngayon na ipakikita sa susunod, no? Miss Jet, balik sa iyo.
5: Yes po, yes po.
0: Sa susunod na Sabado, mas maganda maibalik natin, no? Yung maipakita natin sa mga taga-subaybay yung sinasabi nilang hindi gumagana na mga dryers mula sa Philmec. May mga grupo kasing naninira. Ito ipakita natin na talagang nagagamit. Ito ka, ilang pang mga post-harvest facilities, pati yung mga makinarya. No?
5: Sige po, tatalakayin po natin yan.
0: Yes.
5: Susunod po na,
0: oo.
5: Yan, sa susunod po na linggo, gagawa kami ng special na report para dito.
0: Oo.
5: Dahil talaga pong tumatawag po ng pansin ito, ng, especially ng aming direktor. Pero kami po ay confident na tayo po ay nag-i-implement ng ating mechanization program ng may katapatan. So ibig sabihin po, wala po tayong itinatago dito, wala pong anomalya at wala rin pong mga ghosts na mga projects, meaning hindi nagagamit, no, pagdating sa agriculture, hindi nagagamit ng mga makinarya. Lahat po yan ay talagang minimixture natin na napapakinabangan ng ating mga magsasaka at nagbabago ng kanilang mga buhay.
0: Pwede dagdag na lang natin, ano, ibanggitin mo nga yung sistemang pagpa-validate ng mga makinaryang ito at yung mga ibinibigay ng mga post-harvest facilities. Dagdagan mo nga, Jet.
5: Opo, pagka po ang isang kooperatiba ay nag-request ng kanilang mga makinarya sa Philmec, ito po ay binavalidate. Hindi dahil nag-submit po kayo ay automatic po ito. Tinitingnan po natin ngayon, lalo ngayon, kung kayo po ay capable. Sa pagkakiko, ang naging problema natin, kunyari ay nasira, may mga grupo na ay na nilang ipagawa. Kung hindi na ipapagawa, gusto nila sa Philmec halimbawa kukuhanin pa rin ang pondo. Pero hindi po ganun ang ating kasunduan.
0: Yes.
5: Dahil libre naman po ang makinarya, kailangan, ang pinipili natin, capable naman na mag-maintain. At kaya naman na ma-maintain, specifically financially, kaya nilang i-maintain yung mga makinarya. Kasi ayaw natin na kapag nasira na, ay sasabihin na lang nila, ala, nasira na, hindi na gagamitin. Ayaw natin yun, hindi sustainable ang ganong approach. Kaya po, binavalidate po ito. Pagkatapos, minomonitor din po ito pag naibigay na. And before maibigay, karaan pa po yan sa pagsasanay. Kaya makikita mo yung copy ko, walang hindi pwedeng siya magamit. Dahil may dalawang operator na tinitrace si Philmec bago
0: tama. Alright. Yeah. Jet, thank you muli sa pagsama at pagpapaliwanag nito. Basta asahan nyo muli arangkada tuwing Sabado mula sa Philmec. Thank you. At
5: kumusta na ulit
0: sa ating mga kasamahan dyan, mga kaibigan. Si Director, of course, Boyet Alvindia, Deputy Director Joel Dator, Mr. Dong Davalos, at syempre, ang ating mga kasamahan dyan, na tumutulong din si Miss B, Miss Maria Bernadette, of course, Pagyo Grospe, and na tumutulong dito sa Arangkada Philmec. Isang segment dito sa Go Agri Plus. Ang tabayanan po ninyo muli ang mga balita susunod. At syempre, susundan ito ng Alerto 738 program. Mula kina Assistant Secretary Arisa, of course, Gutierrez at si Mang Ramon. Ito po muna ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 10:01 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. National Police Commission binatikos ang karahasan laban sa mga pulis sa Labor Day Rally. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Maring inundina ng National Police Commission ang karahasang naganap laban sa mga pulis sa ginanap na Labor Day Rally sa Calab Avenue sa Maynila. Ayon sa ulat, ilang pulis na nakadeploy sa Civil Disturbance Management Operation ang pisikal na inatake habang sa pintang kinuha ang cellphone na isang opisyal na ginagamit sa pagdodokumento. Kinumpirma ng Philippine National Police na 7 sa kanilang anay ang nasugatan. Natukoy na rin ang mga suspect na posibleng panagutin sa batas. Binigyan din ng NAPOLCOM na bagamat na pinapaintulutan ng konstitusyon ang malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, hindi kasama dito ang karanasan. Pinuri naman ng komisyon ang ipinakitang maximum tolerance ng mga pulis sa kapila ng tensyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kasado na sa susunod na linggo ang payout ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers sa Cordillera Administrative Region. Batay sa pinal na listahan, 6,670 beneficiaries ang tatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mula sa Baguio at Benguet. Isasagawa ng DSWD CAR ang payout mula May 4 hanggang May 7. May handog na fuel subsidy program ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa mga taxi driver na apektado ng Middle East crisis. 1,000 pisong halaga ng fuel coupon ang ibibigay sa bawat taxi driver. Sisimulan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa Mayo 8, alas 8 ng umaga, at susundan badang alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ilang progresibong grupo sa Baguio City, kaisa sa panukalang 1,200 peso na minimum wage. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtipon ng mga grupo ng mga progresibong mamamayan sa lungsod ng Baguio upang muling igit ang panawagan para sa mas mataas na minimum na sahod na 1,200 piso kada araw. Ayon sa grupo, kinakailangan ito upang makaagabay ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay sa lungsod, kabilang ang upa sa bahay, pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ibinahagi ng grupo na ang kasalukuyang antas ng sahod ay hindi na nakakasapat upang tugunan ang araw-araw na gustusin ng mga manggagawa. Ito ay lalo pa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Iginit na mga ito na mas lalong nahihirapan ang mga minimum wage earners na makabawi sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na sapat ang umigit kumulang 505 pisong arawang sahod para sa mga manggagawa, lalo na sa mga nasa pisikal na trabaho. Sa kabuang nananatiling issue ang usapin ng sahod at cost of living sa lungsod ng Baguio, habang patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas makabuluhang pagtaas ng minimum wage na sasapat sa aktwal na pangangailangan ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At Horacio Imperata ay pinanawagan ng simbahan dahil sa patuloy na sunog sa Navotas Landfill. Ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinanawagan ng Diocese of Caloocan ang pagdarasal ng Horacio Imperata sa lahat ng misa bilang tugon sa nagpapatuloy na sunog sa Navotas Landfill na nagdudulot ng banta sa kalusugan at kapaligiran. Ang Horacio Imperata ay isang espesyal na panalangin na itinatakda ng simbahan tuwing may krisis o kalamidad at ngayon ay ipatutupad sa buong diocese upang pag-isahin ang mga mananampalataya sa panalangin. Sa inilabas sa panalangin, binigyang diin ang patuloy na pagbuga na nakalalasong usok mula sa Davao Sanitary Landfill na umaabot na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Nanawagan din ang simbahan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na kumilos agad at paparugutin ang mga responsable sa insidente. Binigyang babala rin ang publiko sa posibleng epekto sa kalusugan tulad ng hika at iba pang sakit sa paghinga, lalo na sa mga bata, matatanda at iba pang vulnerableng sektor. Kasabay nito, ipinahayag din ng simbahan ang pakikiisa sa mga bumbero, inhinyero at mga volunteer na patuloy na tumutugon sa insidente. Maalala, nagsimula ang sunog noong Abril 10 at nagpapatuloy sa higit ikatlong linggo sa kasalukuyan. Kasabay ng panawagan ng simbahan, hindi lamang ng panalangin, kundi ng pangmatagalang pananagutan at disiplina sa pamamahalin ng basura para maiwasan ang katulad na sakuna sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras sa ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President. Salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
13: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:13 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po para sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ito ang programang tumatalakay. Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
13: Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: At live po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channel ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. At live rin po tayong napapanood ulit sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA for the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels.
13: At binabati po natin muna ang ating mga kasamahan sa National Press Club. At pinapaalalahanan po namin kayo na bukas po ay bumoto po tayo para sa bagong liderato ng NPC. Ito po ay public service announcement na lang din ng Radyo Pilipinas dahil ito po ay para sa ating mga kapwa mamamahayag. Kuya Ramon, ikaw ba'y mahilig sa outdoors? Hindi yung pinapalabas ka ng teacher sa classroom, ha? Yung, alam mo na, yung outdoors.
14: Sir, pareho, sir. Mahilig sa outdoors.
13: At madalas ka lang palabas.
14: Madalas ka lang papalabas. Yes, sir. Babike. Camping gano'n. Mahilig, sir. Mahilig. Masarap ang outdoors, sir.
13: Bakit mo ginagawa yung naglalalabas ka? Anong meron doon?
14: Ano, sir? Pahinga. Una, pahinga. Tapos, kasi puro, everyday, puro concrete eh. So,
13: dito sa Metro Manila.
14: Oo, puro concrete. Kalsada, usok. So, kailangan mo makakita ng something green.
13: Something green?
14: Greeneries na. Oo.
13: Yung mga ano, puno. Mga ganun, di ba? So, oo nga, yun nga yun, di ba? Parang wala na kasing Kung hindi wala, kukunti na lang yung open spaces dito sa Metro Manila dahil pinagpuputol na nga yung mga puno tulad nung nangyayari ngayon dyan sa Quirino Avenue malapit sa LRT station.
14: Oo nga sir.
13: Pinuputol ngayon yung mga puno dyan. Although may permit daw sila ng DENR, pero yun nga ang kinasasama ng loob ng ating mga urban planners at saka mga environmentalists. Ano yung hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga masyado yung mga puno. Diyan gati sa ano, alam mo yung sa Tomas Borato nung araw, napakalilim diyan, dahil puro puno diyan nung araw.
14: Parang wala na ngayon, puno ngayon doon eh.
13: Nang nabubuhay pa si Manoling Morato, pinaglaban niya na hindi madama yung mga puno sa harap ng building niya. Kaya nandun pa yung puno sa yung mga original na puno doon sa lugar na yun. At maging yung dito sa ano, nawala na rin yung mga asinan diyan sa sukat, sa Paranaque. Alam mo yung SM sukat, isang malaking asinan yan nung araw. Left and right, puro may asin talagang makikita mo para kang nasa probinsya. Eh ngayon, nawawala na. Ilan na lang. Duda ko nga, dito sa Metro Manila, may nakita ka na bang bakawan dito? Sa Metro Manila?
14: Wala pa, sir. Very, ano nga eh.
13: Wala eh. No?
14: Wala, sir.
13: Very... Kaya yung mga bata nga yata ngayon na yung mga lumaki dito sa Metro Manila.
14: Walang bakawan.
13: Baka hindi pa sila nakakakita ng mangroves, ng bakawan.
14: O nga, sir. Very ironic, no? Kasi kahit yung Manila, pinangalan sa...

0: Yung mga bakawan dito sa Maynila, napalitan ng mga bakaw na traffic enforcer na namimingwit ng bibiktimahin ng motorista imbis na mag-traffic. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin sa episode 28 ng Alerto 738 ang kahalagahan ng mga bakawan at bakit ba mahalaga ang mga bakawan sa ating, well, hindi lang sa environment na no, in general, mm-hmm, pero yung pagprotekta ng mga coastal areas natin sa mga ano, mga hazards, no, mga ang tawag niyan, daluyong
1: tsaka extreme weather events.
0: Meron pa dalawa yan, dalawang threats yan. Pero yun nga, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw, Sabado, ay bibisitahin natin ang isang mahalagang bahagi ng ating kalikasan, ang ating mga bakawan o mangroves. At ngayong umaga, makakasama natin ang mismong founder ng Mangrove Matters PH para ipaliwanag kung bakit mangroves matter. Live siya ngayon via Zoom. Alerto umaga sa inyo, Sir Matthew Vincent Tabilog.
0: Alam mo, Kuya Ramon, matagal ko nang fina-follow itong page ng Mangrove Matters. Yung Mangrove Matters PH. So, dahil yun nga, yung manghang-mangha ako sa powers ng mangroves, mga bakawan. Alam mo, yung mga bakawan kasi ay ano, ito yung tinatawag na mga natural interventions, no, for coastal defense, mm-mm, sa maraming komunidad. Naalala ko nung humagupit ang Typhoon Odette. Napakalaking bagyo noon sa Visayas, mga 2 years ago or 3 years ago.
1: Oo, sir.
0: Napakalaking bagyo niyan. Maraming lugar ang nasira sa Bohol, sa Siargao. Yun yung mga nakita ko, mga may damage. Yung mga coastal areas, talagang wasak. As in, parang comparable to ano eh, comparable to Yolanda yung damage nun, mm-hmm, Odette. Pero alam mo, dun sa lugar namin sa Bohol, yung likod kasi nung ancestral house namin,
1: oo,
0: ay isang mangrove forest.
1: Ah, okay.
0: Parang hindi kami binagyo doon. Walang damage dahil sinangga ng mangroves.
1: Sinarang ng mangroves.
0: Epekto nung ano, nung ang tawag namin doon yung pagatpatan, no, yung mangrove Dalung forest. Pero itong mga bagay na ito, yung ano, yung kahalagahan nga talaga ng mangroves, kung bakit nga mangroves matter, ay hahayaan natin si Sir Matthew Vincent Tabilog, ang founder ng Mangrove Matters PH, ang magkwento ng mga pakinabang ng mga bakawan at ano ang kahalagahan nito sa disaster mitigation. Magandang umaga sa iyo. Ohayo gozaimasu, Matthew-san. Wala yatang audio.
3: Hello, good morning po.
0: Hello, good morning. Ngayon lang tayo nagkita ng face-to-face, ha? Nasaan ka ba ngayon, Sir Matthew?
3: Nasa Hokkaido po ako ngayon kasi I'm currently taking my Master of Environmental Science sa Hokkaido University po.
0: Okay. So, yun nga, yun kaninang pinag-usapan namin, bakit mangrove? Sa dinami ng pwedeng i-advocate para sa kapaligiran, bakit bakawan ang napili ninyo?
3: Sige. Actually, when we started Mangrove Matters PH, no, it was during the pandemic noong 2020. Mm. And then, of course, kasi everyone was online. Grabe yung science communication nakita natin sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter noong time na yon. Pero, parang may nakita kong gap. When we talk about conservation, normally yung plastic pollution, yung mga coral reefs, yung mga balyena, yung mga pawikan. Mm-hmm. So what about yung mangroves, no? So doon actually namin na-establish yung Mangrove Matters page. Kasi they really matter.
0: Mm-hmm.
3: Then to think na sa Philippines, no, we are literally yung mga coastal areas to advocate for them. Knowing na super important sila para sa

0: And also sa mga associated na parts sa environment natin.
1: Okay, pero na medyo napatalon tayo ng isang step dun sa takbo ng questioning natin. Sir Matthew, pwede bang magpakilala ka muna? Sino ba si Matthew Vincent Abilog at paano ka ba napasok sa ito, sa mundo ng mangrove conservation?
0: I'm from Talisay City, Negros Occidental po. I'm from Negros. And I took my Bachelor of Science in Marine Biology po sa Institute of Environmental and Marine Sciences ng Siliman University. Tapos before, I used to work with Attorney Antonio Oposa. Isa po siya sa mga leading environmental lawyers sa buong Pilipinas at sa buong Asia.
1: Yes, the legendary Tony Oposa.
0: Yes. And then I used to work po sa SEED, sa Center for Energy, Ecology and Development po. And naging intern din po ako sa PEMCOR, Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia. Yung PEMC po, yung office nila ay nasa DNR compound lang po, doon sa QC.
1: Dito, sa tabi
0: namin. But right now,
1: sa tabi namin.
0: I'm a student right now po sa, ano, sa Hokkaido University, taking my Master of Science, Master of Environmental Science po in Biosphere Science.
1: So, ganun Kuya Ramon kaseryoso itong si Sir Matthew, no, sa kanyang advocacy sa environment dahil nakapagtrabaho na siya sa mga magagaling na advocates tulad ni Mr. Attorney Oposa na naalala mo pinadala kita do sa Manila Bay ano
2: sa MBS
1: anong tawag doon yung Mandamus
2: rehabilitation
1: si Tony Oposa yun ang nagpanalo ang nagfile ng kaso na yan pero yun din pakipaliwanag nga, Sir Matthew, ano bubay itong Mangrove Matters? Paano ba ninyo nabuo itong grupo nito? At ano ba yung pangunahing programa ng Mangrove Matters PH?
0: Sige. So yun yung binanggit ko kanina, yung Mangrove Matters PH po, we started during the pandemic. Because nung time na yon when we saw different na science communication platforms sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, mostly po, it was about coral reefs, yung mga pawikan natin, plastic pollution, climate change. So, parang wala masyadong recognition yung sa mga mangroves natin. That's why it's really important for us to advocate for mangroves. Yun nga, kasi sa Pilipinas, we really have a lot of mangrove forests, no? So, before, we used to have 500,000 hectares of mangroves during the past century. Pero, at that time, wala pang mga batas, no? Mga laws and policies to protect them. So, nag-degrade na yung mga mangrove forests natin because introduced yung fish pond culture, may logging din. Until such time, may mga laws na ngayon to protect them. So, I think it was around 100,000 hectares remaining noong 1990s, no? Around those numbers. Then right now, according to NAMRIA ng DNR, and according also to FMB ng DNR, meron I think 311,000 hectares ngayon yung mangrove forests natin dito sa Pilipinas. So it's really important for us to protect our mangroves, to advocate for them. It's because they also protect us, no? So if we talk about mangroves, they protect us from climate change, they protect us from the impacts ng climate change mismo. Let's say, for example, yung coastal protection. Kapag may bagyo, I remember talking with communities. They mention na ano, na yung mga mangroves, yung mga bakawan, yung mga pagatpap, they protect them mismo, no? And it's also a source of livelihood for them. Yung mga fisher folk, they just go out, no? Sa mga mangrove forests during high tide, and they can capture fish already, no? Tapos yung iba during low tide din, kasi yung nagigleaning sila. So it's really important for us to amplify yung mga mangroves natin because it's a source of livelihood, source of food, at source of protection din sa mga communities natin.
1: Saka nakakatuwa yung mga mangroves, Kuya Ramon, Matthew. Kasi you know, kanina, kinikwento ko, Matthew, nung medyo nalawala ka sa Zoom, na yung family namin were direct beneficiaries ng ano nung protection ng mangrove dahil nung Typhoon Odette na yung likod ng bahay ng ninuno namin ay naprotektahan ng mangroves. So, pero yung nga pag ang ganda kasi ng mga yan palalo na pag nag low tide Ramon naglalabasan yung ang dami naglalabasan ng mga crabs. Manghuhuli ka na lang. So, Matthew, ito bang, paano nyo ina-advocate ito kasi yung challenge, lalo na dito sa Metro Manila, no? Kasi, kung nandun ka sa mga lugar na may mangroves, like sa inyo, sa Negros, sa amin, sa Bohol, pag pinag-usapan natin yung mangroves, pinag-usapan natin yung pagatpat, pinag-usapan natin yung forest, yung pagatpatan, no, madali siyang maikwento, madali siyang maikommunicate. Pero dito sa Metro Manila na halos walang mangroves, paano ninyo kinakampanya yung advocacy na yan?
0: Ayun, sige po. So regarding that question, actually yung Metro Manila, konti nilang tagal-kal context. Hello po? Yes, pasensya yes, na po ahead, yung sa... Ahead, hello po?
1: Yes, go ahead.
0: Okay. Alright. So yung sa Metro Manila po, sige, yung sa Metro Manila po, yung mga remaining mangrove forest stands natin, are you familiar po ng Las Piñas, Parañaque Wetland Park?
1: Yes, yung wetland.
0: Ayun, may mga mangroves doon. Yes, exactly. No. Ramsar site yon. Meron din sa Navotas, pero konti na lang din yung mga remaining mangroves doon. So, we talk about yung sa Metro Manila. Just recently, meron kaming workshop for young mangrove science communicators. And then, we had that program po doon sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. So, yung sa workshop na doon, basically, we taught, wala ko doon, pero yung mga members ng Mangrove Matters Speech, they were there. They had different workshops, different activities, how to write different articles, how to make science communication ng mga materials about mangroves mismo, no? So, at that time as well, nilaunch namin yung Mangroves for Youth na workbook. Actually, ma-check mo lang yun doon sa website namin.
1: Yeah. Matthew, itutuloy natin yung kwentuhan natin tungkol sa ginagawa niyo sa Metro Manila. Magbe-break lang muna ang ating programa. Babalik po kami pakalipas ang ilang paalala.
2: Alerto 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: pinag-uusapan na po natin kung ano ang ginagawa ng kanilang grupo, ang Mangrove Matters PH, para palaganapin ang advocacy ng conservation ng mga bakawan o yung mga mangroves na halos wala na nga dito sa Metro Manila, at paano nila ina-advocate ito dito sa, well, dito sa Metro Manila at sa ibang lugar. At binabanggit nga niya na, binabanggit nga ni Matthew na may isinasagawa silang mga programa diyan sa may Navotas, dahil apparently ang mga bakawan dito sa Metro Manila ay nandoon sa Las Piñas. Yun na lang yung mga naiiwan, yung sa Las Piñas wetlands. Na DENR yata ang ang nagmamanage noon, at dito sa Navotas may mga ilan pa daw bakawan diyan. At inaayos lang po ang komunikasyon ni Matthew sa Zoom dahil hindi yata maganda yung connection. Okay na ba?
1: Okay na.
0: Sir. Okay. Matthew, are you there? Oh, yun.
1: Yun.
0: At least may pogi sa ano, sa screen. Eh. Hindi yes, tayo yung nakikita dito. Okay, okay Matthew. Medyo okay na yung signal mo. Kanina, before the break, you were telling us about your activities in Navotas, no? So may mga members yung grupo mo dito sa Metro Manila. Freeze ulit. Oh, yun nga, yun kasi yung mahirap pag sa Zoom, no? Oh. Pag hindi maganda ang may delay. Ayun, inaayos pa rin po natin ang ating connection.
2: Kanila po.
0: Kasi hindi maganda ang connection ng ano, hindi maganda yung connection ni Matthew sa Zoom. Nandun po kasi siya ngayon sa Japan, baka medyo traffic lang, no. Okay, so while hinihintay po natin ang na makabalik si Matthew. Yun nga yung pinag-uusapan nga natin, yung mga bakawan, ano.
1: Very important yun, sir, no? Lalo na dito sa Metro Manila.
0: Oh, diba? Kasi ano eh, yung we are always under threat, di ba?
1: Oo. Hindi nawawala yung,
0: so kailangan may coastal protection,
1: di ba? Tapos especially diyan sa areas ng Navotas na residential kaagad yung humaharap sa dagat. So kailangan talaga na dapat may mangrove to protect yung hindi lang yung Pampang, pati yung mga residential areas.
0: Mm-hmm.
1: So
0: ikaw, Ramon, nung ikaw ay nag-iikot sa yun nga yung pagiging outdoorsman mo, ano yung mga nakikita mo dati? Kasi ikaw nagpunta ka ng yung mga travels mo, umabot ka hanggang Sulu eh. So ano yung mga observations mo doon?
1: Ano, sir, yun, very important is yung open spaces, so napag-anggit natin kanina. Tsaka ito yung pag-protect sa coastal areas. Kasi yun, hindi sapat na ano lang eh, na engineering yung protection,
0: yung intervention.
1: Yung interventions eh. So dapat katulad nito, very cost effective. Una, cost effective kasi tatanim ka lang ng mangrove.
0: Oo.
1: Di ba? Nalala ko, sir, one time may sinamahan kaming ganyan na mangrove tree planting ba 'yun?
0: Mm-hmm.
1: So, yun, ang may iba't ibang klase, parang tree planting pala talaga siya kasi may iba't ibang mangroves.
0: Hindi siya seed. Eh. Ano siya eh, ang tawag nila doon propagules, 'di ba?
1: Yung mahaba,
0: parang stalk na ganyan, tapos ibabaon mo doon sa
1: parang yung bunga ng malunggay.
0: Oo, oh, tama, ganun.
1: Parang yung bunga lang ng malunggay. So, tapos itutusok siya halfway sa tubig, tapos yun, tapos hintay lang daw namin na umusbong yung mangrove. Tapos, yun ka, katulad ng tree planting, evenly spaced siya. Nalala ko sa may bandang Las Piñas yata kami neto nun. Pero, ang tagal na ito, mga 15, 20 years ago pa yata itong nag-ano kami. nag mangrove
2: tree planting.
1: Yes sir. Nag mangrove tree planting kami. Tagal na nun.
0: Ginawa rin namin yan eh, nung nasa Cebu Daily News ako, nag-tree birthday ni Sandy Prieto, ang ginawa namin eh, ano na kami, doon kami sa, ano nga bang lugar yun? Yung, meron somewhere sa labas pa ng Lapu-Lapu mm-hmm. eh, merong may coastal community doon.
1: Ganun din.
0: Tanim-tanim.
1: Itutusok lang.
0: Itutusok mo lang, di ba? Parang ganun yung ano.
1: Tapos may asay, parang, yung lalim ng tusok mo na dapat ganun lang sa kalalim.
0: Parang hindi nga ako maniwala na ganun lang gagawin yun kasi parang ganun mo lang. Tapos tutubo na daw yun.
1: Akala ko nga parang napakomplikado pa na kailangan pang tabo na lang kung ano man.
0: Ayun, andyan na daw po ulit si ano, ready na daw po si Matthew. Sir Matthew, andyan ka na ba uli?
3: Yes po. Yan, po.
0: Yan, clear. Na-clear ang ano, phone pa siya tayo, no? Binitawan na natin yung Zoom dahil medyo nahihirapan yung connection natin yung sa Zoom. Matthew, yung tinatanong ko kanina is ang membership pala, ano ba ang membership nitong Mangrove Matters? Kasi nabanggit mo you're conducting seminars and workshops in Navotas. So hindi lang pala sa mga coastal, sa mga probinsyang may na mga coastal provinces kayo present.
3: Hello, sige po. I would like to clarify lang po. Wala po kaming work sa Navotas, pero most of our work po yung nasa Las Piñas, Parañaque, wetland park. Yes po, may mga members po kami from Metro Manila, and yung mga members namin po from the Metro, they really active po since yung Mangrove Matters page po, we're actually member ng Global Mangrove Alliance Philippines. So yung recent po na Philippine Mangrove Conference, nandun po yung Mangrove Matters page po. Isa po kami sa mga co-organizers.
0: Okay.
3: And we also work po sa mga different provinces across the Philippines po. But mostly around Negros and also around Cebu po. Kasi doon mostly yung mga members namin from the provinces and also from Iloilo.
0: Yung pala, nabanggit mo yung nagkaroon ng summit. Na-monitor ko lang din yan, nagkaroon kayo ng Mangrove Summit. So, can you walk us through kung anong nangyari doon sa summit na yun?
3: Actually po, wala po ako doon sa mismong Philippine Mangrove Conference po. Pero what I can say po, meron pong ano, yung First National Mangrove Youth Summit. Yan po yung isa sa mga flagship programs namin po doon sa Mangrove Matters page. So, it was held po sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Mm-hmm. We actually gathered 30 young advocates across the Philippines po to talk about mangroves, may mga different workshops din po. And there were also different sessions, no? So, during that youth summit po, there were actually more than 200 na mga nag-apply. So it was so hard for us to screen all of the applicants, but we only had to select 30 individuals. So meron din strategic plan po, and then one of those plans po is to advocate for the National Coastal Green Belt Bill.
0: Okay. Ano po ba yung National Green Belt program na yan?
1: Mm-hmm.
3: Yung sa National Coastal Green Belt Bill, it's basically designating po parang 100 meter na protected na mga green belts po natin. So yung mga green belts natin, for example, yung mga mangroves, yung mga beach forests, and then usually po in terms of management, dapat yung LGU mismo ay yung magmamanage doon sa mga coastal green belts po natin. That's why it's really important for us to advocate mga green belts po natin. It's because, yun nga, like what I said earlier, it's a source of livelihood sa mga communities, source of food, and source of coastal protection din po.
1: Sir, nabanggit nyo yung participation ng LGUs kasi nabasa rin namin sa briefer na binigay nyo na meron kayong, nagbibigay kayo ng technical assistance sa mga LGUs na gustong magsagawa ng mangrove protection program. Anong ano to, sir? Ano ba ang framework ng inaalok nyo yung technical assistance? How does this work, sir?
3: Sige po. So regarding po sa mga LGUs, normally they tap us po for mangrove advocacy work. Say for example, with the youth. But at the same time, normally they would also be asking about mangrove planting na mga initiatives. But of course po, when we do mangrove planting, yung important po is to consult yung mga experts, consult with the communities. You have to ensure din po yung survival rate ng mga mangroves kasi variable kasi yung environment natin po eh. So I would like to offer din po sir nung example. Before na-conduct po kami ng mangrove planting, doon po sa Silay City, sa Negros Occidental. Mm-hmm. And then what you said earlier, di ba sir, may Bagyo Odette?
0: Yes, yes.
3: Natinim po kami ng mangroves po nung April. Tapos, nung December, di ba, nag-typhoon Odette?
0: Yes.
3: Bumalik ako doon sa communities and all. They said na yung mga seedlings namin na tinanim, almost more than 50% ng mga seedlings na tinanim namin were wiped out because of typhoon. So, I would like to say din po na yung Pilipinas nasa climate crisis natin, we're currently in a climate crisis, it's really hard for us to conserve and to rehabilitate and to restore yung mga mangroves natin. Kahit because kahit mag-mangrove planting tayo, we're not even sure how they can survive because grabe na yung bagyo year after year. Naging intensify na siya tsaka naging more frequent.
0: So, ang ibig mo sabihin nung sinasabi mo, sir, na it's not enough to just plant mangroves.
3: Yes po. We have to protect them talaga po. Especially po yung mga century old na mga mangroves natin, yung nature based solution po yung sinasabi ko, it's basically using the environment as a way to make yung mga Filipinos resilient in a Philippine context po ha. So of course when we say mangrove protection, we just have to protect them basically because if we protect them, nagpo-promote po yung mga different ecosystem tsaka yung mga socio-economic services that we provide to the people and to the environment. So for example, yung fisheries, yung ecotourism, yung carbon sequestration. Ayun nga, yung carbon sequestration po. So basically, we're aware naman po, di ba, yung mga fossil fuel industries, they emit po yung mga carbon dioxide, greenhouse gases. So yung mga mangroves po, sinisip-sip niya po yung mga emissions. And then usually, nasa soil po yan, mga mangroves natin. Tsaka that's why we have to protect yung mga mangroves kasi carbon sinks na sila eh.
0: Mm-hmm.
3: And if we degrade yung mga mangroves or if we destroy them, yung stored carbon na nasa lupa mismo ng mangroves, nalabas yan, it will be released into the atmosphere. So magiging greenhouse gas siya ulit. Mm-hmm. So that's why we really have to protect yung mga mangroves kasi number one, it's a carbon sink. Number two, a lot of people depend on them. And also yung mga different na mga ang biodiversity na aspects, yung mga migratory water birds po natin sa Pilipinas, doon po sila nagre-rest po sa mga mangroves. And of course, yung mga baby mga fishes, they also thrive within the mangrove area. Kasi yung ugat po ng mga mangroves, they serve as protection po against sa mga malaking na mga predators ng mga isla din.
0: So sa madaling salita, yung pinapaliwanag mo sa amin, Sir Matthew, itong mga bakawan, itong mga bakhaw, itong mga mangroves, malaki ang papel nito sa in mitigating disasters.
3: Ah, yes, super po. Sobrang laki.
0: So itong may mga fina-flash kaming mga pictures, yung i-provide nyo sa aming mga pictures, no. Isa sa mga pictures na pre-provide ninyo ay may mga makikita tayong mga bata na I presume sila yung mga residente ng mga coastal communities na inaabot ng mangrove matters. So, meron ba kayong specific strategy on how to really communicate the message doon sa next generation?
3: Ah, sige po. Actually po, no, nung 2023 po, or 2024, actually nakalimutan ko na, we went po sa Negros Occidental Coastal Wetlands Area. Doon po sa Negros Occidental kasi may funding po kami galing sa PYDN or Positive Youth Development Network, UNICEF. So alam naman po natin basta UNICEF yung funding, mostly for children po. So yun nga, we went po doon sa mangrove area, kasama po namin yung mga children, yung mga youth. Nag-talk po kami about yung mga mangroves, tsaka nagpa-drawing din po kami with them, no? And we also had different reflection sessions, bakit important yung mga mangroves. But yung strategy po on making mangroves more understandable for the people sa communities, especially children, is how you communicate with them in a simpler manner, no? So for example, you will ask them, saan mo kita yung ibon na to? So, yung tulabong, parang igret po siya yung English niya. of course, you would say, ah, sa mga mangroves po namin makita. So parang you can just simply see na there's interconnectedness on how people from the communities also have connections with wildlife and beyond. Dun po sa mga mangrove areas po natin, and even yung mga different communities din po, they also mentioned na nung Typhoon Odette, they were also protected by the mangrove areas din po. And then they also compared, no? Sinabi nila, ay, doon po sa isang area, wala masyadong mangroves. They were hit. Malaki yung impact ng typhoon. Pero dito sa amin, na sobrang malawak yung mangroves namin, hindi kami masyado na, ano, na impact doon sa bagyo mismo. So, of course, you try to do like storytelling. You also have to make it really relatable to the people. And at the same time, you can also mention, ah, yung ganitong isda, you can find them sa mangroves. Mm-hmm. We actually eat them. O ganyan. Yes.
0: So, yun nga yung ano eh, yun nga yung kanina, di ba, na bring up ko yung sa Metro Manila. Mm-hmm. Kasi, yun, kinikwento nga ni Sir Matthew, no, na yung activities nila sa mga bata sa Negros.
1: Oo.
0: Di sila na mismo nagkwento na nakita nila yung epekto na nandyan yung mga mangroves, paano sila naprotektahan at ano yung mga nandun sa mangroves. Eh, ito nga yung ano, yung dito nga sa Metro, itong mga lugar na walang mangroves, parang extra challenge no, ang pagko-communicate sa mga bata. So, Sir Matthew, ikaw ay talagang expert ka na rin naman talaga sa mangrove. Ano? So, are you thinking of any other ways on how to address this communications gap dito sa Metro Manila?
3: Ayan po. So, doon po, yung sa Metro Manila, actually, kasi kanina na wala ako, I think, na-disconnect ako, but I want to resurface again na we actually conducted yung ano, workshop for young mangrove science communicators po. Ayun. We had that recently lang sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Mm. So, there were actually 60 na mga youth across NCR and also outside NCR. We provided them with different workshops, different sessions, how to write articles, and other science communication materials as well, no? So, of course, from that alone, you actually empower them, you inspire them, no? And to think now, you also have to provide context why we really have to protect yung mga remaining mangroves po natin dito sa Pilipinas, knowing na may climate change po tayong na-aspect, we really have to advocate for them po. And then I would like to add lang din po as well na meron po kaming libro.
0: Yes.
3: Yung pangalan po ay Mangroves for Youth. Makita niyo po 'yon sa website namin. Mm. It was just recently published. So yung sa ano po, yung sa Mangroves for Youth po, isa po siyang book, may storytelling book po siya. Number one. Number two, meron din siyang facts about mangroves. Saka may mga pa-games din po about mangroves, parang crossword, fill in the blanks,
0: activity book na siya. Oo.
3: Yes po. It was for grades 4 to 6 na students po, for elementary students. Kasi yung mga mangroves po natin, if we try to go back po doon sa curriculum natin, yung mga mangroves, they're not always being mentioned sa mga textbook.
0: Yes, yes.
3: So that's, we really have to amplify them, really have to promote awareness about our mangroves. Kasi sayang eh, Philippines, we literally have like huge patches of mangroves, but at the same time, we do not advocate for them because we're not really aware of them.
0: Yes.
3: So it's only important for us to promote awareness so that other people would get to appreciate them and at the same time protect them after. Yun po.
0: So, Sir Matthew, medyo kinakapusa tayo sa oras, pero bago tayo magtapos, para naman dun sa mga nais maging volunteer o sumusuporta sa advocacy ng mangrovesmatter.ph, paano nila kayo makokontak?
3: Sige po, for Mangrove Matters PH po, meron po kaming website po, mangrovesmatters.com po, meron din po kaming email. So we also have Facebook, Instagram, tsaka yung X po, yung Twitter. You can just simply check Mangrove Matters PH. You can just simply contact us, and then if you wish to have engagements with us, please do send us po ng invitation. Pero yun nga po, yung Mangrove Matters PH, volunteer-based po kami. So, we're not full-time workers po na organization po. So, it doesn't mean na we're working full-time for the org. So, yan lang po yung problem namin kasi knowing na youth org lang po kami tsaka volunteer-based, we cannot ultimately commit po sa lahat ng mga engagements. Yes, sometimes yes, we have to turn down din po kasi volunteer based lang po kami. But we're really happy po kasi so far very impactful naman yung mga engagements namin despite having maliit lang yung resources namin tsaka volunteer lang po kami.
0: Oo nga, parang kami lang din yan, Sir Matthew, kami ni Kuya Ramon dito. Kami din ay volunteers, hindi rin kami full-time, hindi rin kami binabayaran. Pero dahil pareho tayo ng may advocacy, eh ginagawa natin tong mga bagay na ito. Ano? So, Sir Matthew, can we ask you to give a short message para sa ating mga tagapakinig? Bakit nga ba natin dapat pahalagahan ang mga bakawan?
3: Sige po. Napaka-importante po ng mga bakawan natin kasi of course, yung Pilipinas isa po sa mga pinaka-vulnerable na mga bansa against sa climate change. Yung pagpahalaga po natin ng mga mangroves, isa po ito sa mga solutions para maging resilient po tayo sa crisis ng klima. So, aside from that, if may mga programs po regarding yung mga mangroves, please do join po kasi it's a way for you to be aware about mangroves. And then it's just one Google search away if you're not familiar with mangroves po. Very accessible ngayon yung ano, yung web, yung Google, yung internet. So if you have, you can also check po yung Mangrove Matters page because we also do science communication works always.
0: Actually, kaya ko nga kayo nakita eh. Dahil active na active kayo sa social media eh. At yan po si Matthew Vincent Tabilog, ang founder ng Mangrove Matters PH. Maraming salamat, Sir Matthew, sa inyong oras. At makakaasa po kayo ng suporta mula sa aming bunti programa dahil napakahalaga ng inyong ginagawa para gawing matatag ang ating mga coastal communities.
1: At uulit-ulitin po ng alerta 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos at pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga komunidad. At bago po tayo tuluyang magtapos, nais lang po naming magbigay pugay kay Director Dindo Amparo na nagpahayag kamakailan ng kanyang pagre-retiro sa government service. Marami pong salamat sa pagbibigay pahintulot para maisakatuparan ang pagsasahing papawid ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Hindi po kami nagdalawang salita kay Director Dindo nang i-pitch po namin ang konsepto ng Alerto 738. Magkita-kita na lang tayo uli, Kuyang. As usual, bata mo ako. I am your child. At sa ngalan na ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
1: Sa ngalan na rin po ng ating production team at technical production team sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly at Ma'am Jobel, ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publiko preparado, that in all things.
1: God may be glorified.

0: oras sa buong Pilipinas. 10:56 na umaga.
1: Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. 18 Pinoy seafarers ligtas na nakauwi mula sa Persian Gulf. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa bansa na ang 18 Pilipinong seafarers mula sa Persian Gulf matapos dumating sa magkakahiwalay na flight noong Abril 30 at kahapon Mayo 1. Sa ulat ng Department Migrant Workers, sakay ang mga seafarer ng Liberian flag vessel na MSC Asiaca kung saan pinili nilang gamitin ang kanilang karapatang tumanging maglayag patungong India dahil dataan ito sa high risk na Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, alinsunod ito sa ipinatutupad na advisory na nagbibigay proteksyon sa mga seafarer laban sa panganib sa Gulf region. Tinulungan ang mga tripulante ng mga opisyal ng DMW sa Saudi Arabia bago ang kanilang pag-uwi. Pagdating sa Pilipinas, nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal at transportasyon mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Para sa Bangong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, U.S. Embassy nagbabala sa mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA. Nagbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Mahigpit na pinayuhan ng U.S. Embassy sa Maynila ang mga Amerikanong nasa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA dahil sa matinding banta sa kanilang kaligtasan. Ayon sa embahada, ang NPA ay tinuturing na foreign terrorist organization ng parehong gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. Binigyang diin na ang sinumang Amerikano na mapalapit o maiugnay sa grupo ay maaaring maharap sa seryosong panganib tulad ng pag-aresto, injury o pagkamatay. Kasunod dito ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa NPA kung saan may naitalang engkwentro noong Abril 19 na ikinasawi ng 2 Amerikano. Nagbabala rin ang embahada na may mga insidente ng recruitment kung saan hinihikayat ang mga dayuhan na sumali o magbigay ng pinansyal na suporta sa mga armadong grupo. Dahil dito, pinapayuhan ng mga Amerikano na umiwas sa anumang kahinahinalang aktibidad at agad umalis sa lugar kapag may nakasalubong na armadong individual na hindi bahagi ng mga otoridad. Para sa mga nais magsagawa ng humanitarian work, inirekomenda na makipag-ugnayan lamang sa mga organisasyong rehistrado sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency at makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Iginiit ng U.S. Embassy na ang pag-iwas sa anumang koneksyon sa NPA ay mahalaga upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mga Amerikanong nananatili sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsampa na 3 bilang na grave threat sa isang bilang ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng umano'y pagbabanta niya laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi kasi tinanggap ng NBI ang paliwanag ng Vice Presidente na conditional lamang ang naging threat to kill nito. Ayon sa NBI, malinaw umano sa konteksto ng kanyang mga pahayag na may intensyon itong manakot at magpaiwatig ng seryosong pagbabanta. Bukod dito, inirekomenda rin ng ahensya ang kasong inciting to sedition kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Oktubre at Nobyembre 2024 sa naging online press briefing kung saan binanggit umano nito ang matinding galit sa gobyerno at mga opisyal nito. Ayon naman sa ilang miyembro ng House Committee on Justice, maaaring magsilbing mahalagang ebidensya ang naturang affidavit sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Vice President hinggil sa rekomendasyon ng NBI. Samantala, mismong si House Deputy Speaker Albie Benitez ang nagsabing walang katotohanan ang lagayan ng budget kapalit ng impeachment votes laban kay VP Sara Duterte. Isa si Benitez sa 53 unanimous votes ng Justice Committee na nanindigang may probable cause na mga kasong ibinabato laban sa Vice Presidente. Sa programang Session Unplugged ng IBC, sinabi ni Benitez na paninira na lang ang aligasyon ng budget kapalit ng boto para palabasing bias ang naging desisyon.
4: based sa mga pinakitang ebidensya, based sa pinakitang mga salaysay, mga affidavits, at saka yung mga nakita namin during the course of the justice hearing, talaga po may malaking probable cause ang aming nakita, no? Kahit sino naman mag-ano, no? I think live naman ang justice hearing, ay makikita po natin na ang dami pong tanong talaga na hindi masagot. Una-una po, yung SALN na misdeclaration or hindi na-deklara, ang ating mga bank transaction, lahat po yun ay kaduda-duda na. So, that's the reason why ako mismo, no, naniniwala na malaki na ang probable cause na dapat po masagot ng ating Vice President.
0: Yan ang tinig ni House Deputy Speaker Albie Benitez. At balita sa lalawigan, 190 million pesos na halaga ng mga bagong tulay sa Nueva Ecija magpapataas ng antas ng pamumuhay na may git 4,000 individual at agrarian reform beneficiaries o ARBs. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Fokya.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Direktang makikinabang ang agrarian reform beneficiaries sa pinahusay na konektibidad at kabuhayan sa Gimba, Nueva Ecija matapos maging ganap na operational ang dalawang bagong tulay na ininspeksyon ng DAR katuwang ang DPWH at LGU. Ayon sa DAR Nueva Ecija, kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ang 304 ARBs at 2,410 na residente na pinaglilingkuran ng tulay na nag-uugnay sa Barangay Cavite at Barangay Santa Ana. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 105 milyon. Samantala, umaabot sa 352 ARBs at 1,161 na individual ang direktang nakikinabang sa tulay sa Barangay Balbalino na may pondong 85 milyon. Layunin ang isinagawang inspeksyon na matiyak na ang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ay sumusunod sa tinakdang pamantayan at epektibong nakatutulong sa mga benepisyaryo, particular sa sektor ng agrikultura. Bahagi ang mga proyektong ito ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program na naglalayong palakasin ang infrastruktura sa agrarian reform communities upang mapabuti ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Sa ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ang ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
13: Okay, salamat.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Konsultasyon sa mga legal na suwerenin. Balakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 2, 2026. At syempre, happy Saturday po. Welcome sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At ito nga ho, buwan na ho ng Mayo, ang dami pa rin ho nangyayari dito sa ating bansa, no? Nandiyan na nga ho, syempre, yung paghahanap pa din kay Zaldico. At yun nga ho, mula dun sa Czech Republic, siya ho ay nandito na daw sa France. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At syempre, yung impeachment pa rin ho ni VP Sara, nag-declara na ho na may probable cause itong House Justice Committee, no? So titiyan ho natin, ano yung magiging butuhan ho sa plenaryo? Maabot ho ba nito yung one-thirds na kinakailangan na bilang para ho mai-transmit yung articles of impeachment dito naman sa Senado? Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ng Malacanang na kasalukuyang nasa bansang France si Zaldico at di umano'y humihingi na ng asylum doon. Nauna dito, kinumpirma din ng palasyo na punta sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Pinaghahanap ang dating mambabatas dahil sa kasong korupsyon at malversation of public funds kaugnay ng di umanong maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026, ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169. 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin nga, makakausap natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Good morning, Attorney Bagares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
12: Magandang umaga po, Attorney Danny, at sa lahat pong nakikinig sa inyong programa. Isa pong karangalan na maging bahagay muli ng inyong programa.
18: Ito sir, no, Attorney Romel, your thoughts on this. Si Zaldico daw was initially detained, no, in Czech Republic sa mga Czech authorities, and then bigla siyang nawala, no, and they are saying nasa France na ho siya ngayon, pero itong Czech authorities hindi sila nagbibigay masyado ng mga detalye, no. Any thoughts on this, sir? Ano ho yung posibleng nangyari ho sa kanya dito sa Czech Republic?
12: Meron kasi tayong balita, no? Ito rin sinabi ng ating mga otoridad sa Pilipinas na siya ay na-detene dahil meron siyang wala siyang sapat na mga dokumento, no, sa kanyang pagbibiyahe, travel documents. At sa atin kasing consular relations conventions, ano, merong obligasyon yung isang host state na mag-notify, na sabi sa state of origin ng isang tao na meron siyang nagka-problema, no? So may obligasyon yung Czech Republic na i-notify tayo. Lalo pa kapag ang isang tao ay bago umalis sa Pilipinas ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil siya ay nung umalis ng Pilipinas, siya ay isa pang congressman. No, at we can intelligently say na meron siyang or hazard to guess na may dala-dala din siyang passport, no, na isang malamang yung kanyang diplomatic passport pa noon na nakansela na, no. Kaya merong notice na generate sa atin. Pero nung pagkalaunan ay meron ng parang tight-lipped na yung mga Czech authorities. Yun ay dahil siya ay nag-file na ng asylum petition, no. Kasi pag meron ka ng asylum petition, this becomes confidential. At under the relevant European rules, ano, ang dapat na magproseso ng iyong application for asylum ay yung unang bansa kung saan ka pumasok. No, yung bansang una mong pinasok nung pumunta ka ng Europa. At kaya siya dinala sa Pransya kasi doon siya unang pumasok, ano. So meron tinatawag na Dublin regulations, no. Sinasaad ng regulations na ito, ito po yung agreement ng lahat ng member ng European Union na patungkol po sa asylum, na pag merong asylum petition, ang bansang magkoproseso nito ay yung bansang unang pinasok ng isang asylum applicant, o kaya yung estado kung saan meron siyang closest connections.
18: Alright sir, I think malinaw na yun yung answer yung isang question natin, bakit siya napunta sa France, since yun nga yung first na country na kung saan siya nagpunta at yun yung magpaprocess ng kanyang asylum application. Going to this asylum, sir, no, ano ho ba yung under international law, paano ho ba makapag-apply ng asylum ang isang tao, at ano ho yung magiging implikasyon nito kung mag-grant siya ng asylum, hindi na ho ba siya mapapabalik dito sa ating bansa?
12: Kaya wala naman yung unang bahagi ng katanungan, ano. Meron kasing tinatawag na Refugee Convention, ano. At plus, of course, within the European system, meron din silang EU Convention on Human Rights, ano. May mga proper grounds for asylum. Ito, ang mga ito ay kapag merong persecution against a person on account of his race, religion, nationality, membership in a political in a particular social group or political opinion, no. So ito yung mga grounds valid grounds for invoking protection for of asylum, ano. At palagay ko yung pinaka relevant na ground dito ginamit ni dating congressman ko ay yung political question, no, na he is being persecuted because he is a political opponent of the current administration. So ngayon, yung sa pangalawang question mo, kung ito ba ay makaka-apekto sa ating yung gusto ng gobyerno, no, na siya ay mapanagot dito sa Pilipinas dahil sa kanyang alleged involvement sa flood control scam, Of course, this can delay, no? Kasi sa European system, mahigpit yung kanilang rules doon. Mayroon tinatawag sa refugee and asylum law na non-reforma, no? The right not to be returned to your state of origin if you face particularized harm, physical harm, no? If you're returned there, no? So ito talaga yung pinaka-prinsipyo na sinusunod ng European system. Pero hindi ibig sabihin nito na ito ay isasara nito yung pinto sa Pilipinas kasi may mga exceptions, no? Meron tayong tinatawag na UN Convention Against Corruption at yung Pilipinas at yung bansang Pransya ay bahagi nito, no? At yung Article 44 ng UN Convention Against Corruption explicitly says na yung cases arising from corruption are non-political, no? So ibig sabihin, kailangan lang ipakita ng Pilipinas na totoong prosecution for corruption yung kinakaharap ni dating congressman ko sa Pilipinas. Katunayan, may mga kaso lang na-file sa kanya at meron lang freeze orders yung ating Court of Appeals, no, on the request of the Anti-Money Laundering Council, no, patungkol sa kanya mga assets sa Pilipinas. So kailangan lang gawin ng Pilipinas ang mga requisitos, ng mga requirements to prove that in fact the prosecutions the prosecution directed against Congressman, former congressman ko,

0: this will be done on a diplomatic or along diplomatic channels, no? At pwede rin actually yung gobyerno na gumamit ng tinatawag na mutual legal assistance, no? Dahil itong UN Convention Against Corruption, meron din itong mechanisms for mutual legal assistance among member states, no? Pwede itong isabay doon sa isa pang sa proseso ng isa pang relevant convention, yung UN Convention on Transnational Organized Crime, no? Meron din doon, lalo na pa pagkapagpatungkol po ito sa money laundering, ano? So kailangan ding ipakita ng Pilipinas na mayroong European nexus. Ano po ito? Baka mayroong mga assets si dating congressman ko sa Europe, no? Mayroon siya mga biniling mga properties, mayroon siya mga bank accounts doon. Dahil hindi din naman siya makakagalaw doon kung wala siyang pera, no? So ito po dapat yung bagay na maipakita ng ating pamahalaan sa bansang Pranses.
1: Alright, sir. Itong gobyerno naman natin, mag-a-apply daw ho ng red notice. So may kulang na requirements lang daw and then ipapasa na ho nila. So itong red notice, so how can this affect his asylum application? And gaano ho ba kabilis ito maibibigay doon sa Interpol kung makumpleto na yung mga requirements? So
0: dapat mabilis ito, ano? Actually, nasusurpresa din ako dahil matagal na po itong kaso na inihain kay congressman ko, yung freeze orders nga, mga ilang buwan na ang nakararaan, simula na ito ay may issue, ano? At yung Sandigan Bayan ay dinidinig na yung mga kaso, ano? Ito yung assistance, itong red notice, no? Request for assistance to arrest a person. And I think that yung red notice kasi it's a form of cooperation, ano, for all members of the international police or organization, no? Kailangan sa tingin ko kailangan itong sundan din ng proper na invocation of the mechanisms for mutual legal assistance under the said conventions, no? So isang maliit na bahagi lang ito. Ang tingin ko mas malaking trabaho talaga dito yung mechanisms under these two conventions kasi yun po yung legal basis talaga, ano. At normally sa European system, kapag in-invoke mo po itong mga patungkol po sa money laundering, wala ngang requirement ng double criminality, ano. Kasi sa extradition, merong dapat na sundin ang double criminality procedure. Ibig sabihin yung kasong inihain natin laban sa kanya ay meron ding kaakibat na kaso doon sa Europa, no? Pero pagdating doon sa financial crimes, no, which arise from corruption, these crimes are exempted from the double criminality procedure at mas mabilis po yung proseso. So dapat parallel po ito doon sa red notice process, no? Kasi yung pong legal basis talaga ng red notice will be the violations of the relevant conventions to which both the French government and the Philippine government are parties.
1: Alright, sir. Pero if kunyari meron na siyang red notice and then yung application niya for asylum is still pending, pwede ho ba siyang hulihin o hindi na ho talaga?
0: Hindi siya pwedeng hulihin, no? Dahil nga sa yung relevant na provisions ng asylum dahil pending siya, madidelay po yung process. Kaya nga po, ang mangyari ho kasi dito, ipapakita po talaga natin na walang basehan yung asylum petition. So, mayroong delay talaga mangyayari dyan kasi kailangan mong patunayan sa gobyerno ng Pransya na gawa-gawa lang yung sinasabi ng isang asylum applicant na he is facing sure harm, no? Una-una, alam natin, meron siyang mga pinalabas sa social media, no, na mga videos alleging crimes in which he was allegedly part of, no. Pinangalanan pa nga niya ang ating Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez na mga alleged masterminds ng flood control scam. Kaya lang, hindi naman ito sworn statements, no. So these have no legal weight. At sa ating pagkakaalam, hanggang ngayon, wala naman siyang na-execute na apostille na documents, no? Sworn statements before the relevant European authorities, which affirm what he said or claimed earlier, no? So right now, wala siyang talagang proper basis for his claiming na whistleblower siya no, and he is being

0: target then for assassination because he decided to spill the beans on the alleged masterminds. Wala siyang short statement, eh, puro lang social media statements, and these carry no legal weight, no? Kasi yun, inmani ko, tingin ko, yun ang pinakasinasabi niya doon sa kanyang petition for asylum na he is the whistleblower. At dahil nag-desisyon siya na isiwalat ang katotohanan sa flood control scam, merong banta sa buhay niya. Kaya lang, wala siyang legal document executed to that effect, yung sworn statement. So he cannot really prove that he's a whistleblower. Wala siyang tunay na batbasihan kung wala siyang sworn statement. So dapat madali lang yan para sa Pilipinas na patunayan na walang threat of persecution laban kay dating congressman ko, bagkus he's actually being prosecuted for corruption.
1: Alright, sir. Ito ho, panghuli na lamang ho, no? Ano ho dapat yung mainam or yung effective strategy dapat na gawin ho ng gobyerno para ho talagang maibalik dito si dating Congressman Saldico?
0: So, kailangan niya i-trigger itong UN Convention Against Corruption Mechanisms, so for mutual legal assistance. Ipakita na may kaso talaga sa kanya at sa iba pang mga alleged participants, no? Or conspirators dito po sa flood control scam. At in fact, yung mga iba pang mga akusado, no, kagaya ni dating Speaker Martin Novagos, dating Senate President Chis Escudero, no, meron nang kinakaharap na kaso, no, at wala namang physical threat of harm against them, no, dahil may court procedure na nangyayari. So ito po yung dapat na ipagtibay ng ating pamahalaan. At ito po yung mga dokumento na kailangang isumite doon sa French government through diplomatic channels and also through the mechanisms created under the relevant articles of the UN Convention Against Corruption and the UN Convention on Transnational Organized Crime.
1: Alright, aabangan pa ho natin yung mga mangyayari dito sa issue na ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Bagares.
0: Walang anuman po at magandang umaga po sa muli.
1: Si Attorney Romel Bagares, international law expert. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-usapan naman natin ang deklarasyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Eto, batiin lamang muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Naka-live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan ho, at syempre yung Usaping Legal at Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho, nandyan ho tayo, mapapanood din ng live. At ayun nga ho, kung wala ho tayo sa radyo sa pansamantala, ay nandun naman ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo lamang ho yung Channel 3 ho, kung kayo ho ay naka-TV Plus. Ayan ho, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ho ay naka-afford the box. Eto, happy viewing kay Kurt Vance Flor, Dila Cruz Lulu, Ares Gutierrez, Mori Lina Diobola, Epifan El Piano Bobot Mojado, nandito na rin si Roel Beatingo at si Tor Adam Canapia. Ayan, happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre, nandito na rin ho sa ating live stream si Virginia Benalia Cabrera. Ayan ho, Jovi Muñiz, Fatima Muñiz, nandito na rin ho. At syempre si Patricia Barbosa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Ito, sa isa namang usaping legal pa ho natin ngayong araw. At syempre tatalakayin ho natin yung nagaganap na impeachment hearing ho, no, laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun nga ho, nakita ho natin, no? 53 miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto na mayroong probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang 3 linggong pagdinig ng komite kung saan ipinisenta ang samot-sarang ebidensya laban sa Vice Presidente. Hindi dumalo si VP Sara sa mga pagdinig at sinabing fishing expedition ang ginagawa ng komite, kasunod ng tangkang pagpapatigil nito sa Korte Suprema. Inaasahan naman ang report ng komite sa susunod na linggo, kabilang na ang articles of impeachment na ipresenta sa plenaryo. At ayan ho, halos unanimous ho ay naging boto ng House Committee on Justice, 53 ho yung bumoto na merong hong probable cause yung mga sinasabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga ho, nakita naman natin ho yung 3 linggong hearing na ito na talagang mga eksplosibo yung mga inilabas nilang mga resource persons at mga dokumento para ho patunayan na talagang merong mga impeachable offenses itong si VP Sara. So una na ho dyan, syempre kung matatandaan nyo ho, itong si Ramil Madariaga, inilabas ho yan. At sinasabi naman ho dyan ay nag-deliver ho siya ng mga mali-maletang pera din, no? Or mga million-millions din na duffel bag nga yata yung ginagamit naman dun dito. At ayun nga ho, nag-deliver ho dito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Yan ho yung sinasabi niya. At sa kanya napakahabang affidavit ay binanatan din niya, no? Pati yung mga personal ho na circumstances ni VP Sara, katulad na lamang ho nung panahon daw na nasa siya ay nasa law school. Ayan ho, yung pagpasa ho niya sa bar exam. Ayan ho, ang dami ho, pati yung naging doon ho sa kanya affidavit. At syempre nakita din ho natin yung paglabas ho ng mga salen ho, no, ni VP Sara. At ang pinaka-explosibo ho dito ay wala hong cash at cash in bank nga ho na nakadeklara doon sa kanyang salen. Ibig sabihin, sinasabi ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho yung kanyang mga cash o cash on hand. So paano ho iyan makikita naman natin kung ikaw ay public officer? Paano naman ho makikita yung breakdown ho, nung nilalaman ho ng inyong mga bank accounts, ng inyong ari-arian, yung pera ho, yung cash ang pinaka-liquid ho dyan. Yan ho yung pangunahing asset ho, no, na dapat ho ay nakalagay na separate line item dito sa ating mga salin. At syempre nagpakita din ho ng reports itong AMLC, itong AMLAC, no. At yun nga, sinasabi 6 na bilyon yung naglabas-masok nga ho doon sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte, si VP Sara at kanyang asawa na si Man Scarpio, no, mula 2007 hanggang 2022, no, kung hindi ako nagkakamali, ay 6 na bilyon ho yung naglabas-masok. At syempre finlag ho nila ng mga suspicious transactions nga ho, no. At yun nga, ang sabi naman ho ng kampo ni VP Sara ay ito ay total ng mga transactions, no? Hindi naman ho ito yung kasi nga ho yung pinapaliwanag natin last week, no? Ang nakalagay ho doon sa report kung ano yung pumasok at kung ano yung lumabas. So lahat ho yun inad lamang ho, no? Hindi naman ho ito yung neto. Hindi ito yung balanse ng kanilang account. Pero yun nga, ang sinasabi ng mga kritiko ay hindi nyo naman ho dispute na mayroon kayong mga account. Kasi dapat yun ang una nilang ginawa ay dapat, diba, pinabulaanan nila. Wala kaming mga bank accounts na ganyang kalaki ang halaga. Pero ang sinabi ho nila ay ito ho ay hindi total ng mga transactions. Kung hindi ay ito daw ho ay mga labas-masok lang dun sa account. So parang na rin ho nilang sinabi na meron nga talaga silang bank accounts ho na ganun, no? At yun nga ho, ang total na transactions na naglabas-masok ay 6 billion pesos. At yun nga ho, ang nakadeklara lamang doon sa salin, kung di ako nagkakamali, ay parang 87 million pesos, no? So paano ho yun mangyayari na parang napakalayo naman ng 87 million doon sa 6 billion peso na transaction? At syempre, hindi pa ho natin nakita dyan yung kanilang mga tax returns na i-final kasi nga ho, ayaw buksan ng BIR, no? Dahil nga ho, dito sa ating tax code na meron naman ho tayong batas dyan, no? Ayaw din hong buksan ng BIR at bumoto na nga ho itong miyembro ng, mga, ng House Justice Committee na sa Senado na lamang gawin kung aabot sa Senado itong pagbubukas ng tax returns, no? Nung mag-asawang Duterte. At syempre, panghuli ho, last week nakita din natin, etong ebidensya naman ho ng NBI, etong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at syempre dating Speaker Martin Romualdez. At ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo ay splice daw ho yung video at ito naman ho ay wala daw context na ipinalabas. Pero yun nga, sinabi ng NBI na totoo ho ito, authenticated ho itong video at hindi ho ito spliced. At yun nga ho, napanood naman ho natin ito ng buong bayan, November 2024 ho ito nangyari. Napanood naman ho ng buong bayan kung paano ho niya pinagbantaan ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa atin ho, nakita ho natin itong lahat kasi live ho ito eh. Nilabas ho ito ng media, nilabas ho ito sa social media. Kaya nakita ho natin itong lahat. Kaya hindi ho natin maaring sabihin ngayon na splice ho itong video ho na ito kasi talagang napanood ho natin itong lahat. Ngayon ho, ano ho yung susunod no, na mangyayari? Kasi ho, syempre nagdeklara na ho sila ng probable cause itong mga miyembro nitong House Committee on Justice. So gagawa na ho sila ng report, sabi ho nila gagawin ho nila ngayong Linggo at yung mga articles of impeachment gagawin na rin ho nila para ho ipasa na dito sa plenary, no? Sa plenaryo ho. At kapag ho naka 1/3 na boto ito, no? 1/3, ang sinasabi na ho nila doon sa bilang ho ngayon, 106 yung kailangan na bumoto in favor of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag naka 1/3 ho na votes doon sa plenaryo, ay itatransmit na ho ito sa Senado. So, ayan ho, nakita ho natin. Ang hindi nga lamang ho maganda dito kasi hindi ho natin naririnig yung panig ni VP Sara, no? Sa tatlong linggo ho na iyon, iniimbitahan naman ho siya, kaya lang ho, hindi ho siya naglalabas ng kanyang panig. So, kung maglabas man ho sila, yung kanyang kampo ay doon ho sa press, mga press con ho nila. At hindi naman ho buong-buo tinatalakay yung kanilang mga argumento, no? Laban ho doon sa mga nagawa or nangyari doon sa House Committee on Justice hearing. So tayo ho, syempre, ang nalalaman lang ho natin, narinig lamang ho natin yung ebidensya ho nung kabila, nung prosecution. So kung kaya ho, sabi nga din ho ng mga kritiko, hindi na rin ho talaga sila magtataka kung merong sabihing may probable cause itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, eh hindi naman ho natin narinig yung kanyang panig. Ang sinasabi ho niya kasi, fishing expedition daw ho itong nangyayaring pagdinig ho na ito. Sinasabi pa rin ho na walang ultimate facts. At ayan ho, humingi ho sila ng tulong sa Supreme Court para ho maipatigil itong mga pagdinig. Pero wala ho silang sinasabi dun sa kampo ho nila kung ano talaga yung kanilang mga ebidensya o mga argumento laban dito sa mga narinig ho natin. So mga pailan-ilan lamang ho, pasundot-sundot lamang yung mga pagsagot nila. Pero yung full nga ho, ay wala pa rin ho tayong naririnig. Kaya ho, kung aabot ho ito sa Senado, syempre yan ho ang mapapanood natin. Kasi sa Senado, ito yung sinasabi nilang trial na talaga, no? At yung mga senator judges nga ho ay yung Senado ay will be sitting as an impeachment court. So doon ho natin makikita yung talagang korte ho na talaga, no, na pag-uusig na pagpapresenta ng ebidensya na magkabilang panig. And ho, dyan na ho natin makikita yan. At syempre may mga teknikalidad din ho yan. At papanood din ho natin. Dyan na ho yung mga abogado. Katulad ho nung dating nangyayari sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona at ni former President Joseph Estrada. Ayan ho, napanood ho natin yung mga impeachment trials ho na iyan. So ganyan din ho mangyayari if ever tumuloy ho sa Senado itong articles of impeachment laban kay VP Sara. At syempre itong last week nga rin ho, naglabas na rin ho ng desisyon yung Korte Suprema at sinasabi ko ano yung fourth with. Kasi nga ho, diba, dapat kapag kabato, ito ho yung naging pagtatalo last year eh. Dapat ho pagkabato ng articles of impeachment sa Senado, dapat ho sinimulan nila yung impeachment trial forthwith o di kaya immediately, agad-agad. Pero sabi naman ho ng Supreme Court or Korte Suprema dito sa kanilang naging decision itong last week nga ho, no? Sinasabi niya, hindi naman agad-agad immediately. Forthwith, kailangan simulan yung impeachment trial. Ang sinasabi nila, dapat ho may reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment trial. So, depende daw ho ito doon sa mga circumstances o sitwasyon o doon sa sinasabing kaso nga ho, no? So, ibig sabihin, maaaring magdagdag ho ng panahon o magbawas itong Senado para ho magsimula yung impeachment ng isang impeachable officer. So, yun ho ang nilinaw ng Korte Suprema. Dapat ho may reasonable period, reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment complaint, impeachment trial. So ibig sabihin ho, hindi ho dapat sobrang tagal, hindi rin naman ho dapat sobrang bilis na agad-agad ay masimulan yung impeachment trial kasi nga ho depende ho ito sa magiging preparation pa rin, no, ng Senado. At syempre makikita ho natin yung Senado kung talaga ho magko-convince sila as an impeachment court. Ayan ho, ay makikita ho natin yung possible conviction din ho, no? At kung gaano katatagal nga ho itong impeachment trial ni VP Sara. So, syempre kapag ho siya ay na-convict, ay matatanggal ho siya sa posisyon bilang vice presidente at syempre meron ding hong perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho yung medyo matindi ho dyan kasi ho, hindi na ho siya maaaring humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno, no? Appointive, elective nga ho. Kapag ho siya ay napatunayang guilty dito sa impeachment. So ano ho ibig sabihin ho niyan? Nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo sa 2028 kapag ho siya ay napatunayang guilty at naglabas ho ng ganoong penalty itong Senado ay ayun nga ho ay maaaring hindi na ho siya makatakbo bilang pangulo sa 2028. Kaya ayan ho, haabangan ho natin 'yan kaya malakas ho, mataas ho yung at stake ho dito, hindi lamang ho yung posisyon niya sa kasalukuyan na vice president kundi rin yung pagtakbo ho niya sa 2028. So sa Senado ho 24 ho ang mga senador, kailangan ho diyan ay 2/3, no, para ho siya ay ma-convict. So ilan bilang ho niyan? 16 ho ang kailangan. So 16 ho. At yun nga ho, para ho siya ay ma-convict, 2/3 nga ho, no, ng bilang ng mga senador. So meron ho bang bilang para siya ay ma-convict? O meron din ho ba siyang bilang, ayan ho, para ho naman ay hindi siya ma-convict. So yan ho yung makikita natin sa mga susunod na araw. Pero ang sa atin lamang ho ay sana ho ay masagot ho, no, ang mga paratang ho sa kanya. Kasi ho ang taong bayan naman ho ay may karapatan para ho malaman ang kung ano talaga yung nangyari nga ho dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga sinasabing bank accounts. Ay ayan ho, pati na rin ho dun sa pagbabanta doon sa Pangulo. May karapatan ho ang taong bayan, syempre, lalo na ho yung kanyang mga taga-suporta, para ho malaman nila ano talaga ba yung rason bakit ho nangyari itong mga bagay ho na ito at talaga bang totoo ho ba itong mga bagay na ito. So, hindi lamang ho yung taong bayan, lalo na ho yung kanyang mga supporters, hindi ho ba, na talagang dapat ho ay pagpaliwanagan ho niya. Kasi ho, nakatanggap ho siya 34 million votes noong itong huling eleksyon. Ay yung 34 million ho ay naghihintay ho ng kanyang paliwanag dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga tagong allegedly tagong yaman. At syempre ano ho yung magiging depensa ho niya dito sa pagbabanta na ginawa dito kay Pangulong Marcos Jr. Ito, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ayan ho, mag-text din ho kayo, 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero niisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin ay yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Roel Beatingo Marcos Mandig, Tor Adam Canapia. Ayan ho, syempre nandito na rin si Monski Aninyon Cuerpo. Ayan ho, sukay ho natin yan. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre si Yusek Aris Gutierrez, no, happy viewing din ho sa inyong lahat. At maraming salamat ho doon sa mga nag-share ng ating programa sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat, sa lahat ho ng ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Eto, dumako lamang ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-6261-169. 0917-6261-169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question natin from Laurel Kihal. Attorney, may tanong lang po ako tungkol ho sa agency ko. Dati po, isang company lang ang hawak namin. Tapos ngayon 2026, biglang dinagdagan kami ng isang company. Wala namang dagdag sahod or allowance man. Nung nagtanong ako mismo sa araw ng meeting para sa turnover ng bagong dagdag na company sa agency, ang tanong ko sa manager, wala po ba kaming bayad? O hindi ba kami dehado o magiging back to zero? Ang sumagot na tanong ko yung HR manager. Hindi naman kami tinanggal at hindi daw kami nakakontrata sa company. Hawak namin sa agency daw kami nakakontrata. So ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay sinasabi ho niya ay bigla ho silang nadagdagan ng company, no, ng kumpanya na pagsiservisyuhan. So tama naman ho yung sagot ng HR manager ho niya kung ito ho yung circumstances ho nung kaso. Sinabi ho kasi ng HR manager ay sila ho yung ay hawak ng agency at hindi ng kumpanya. So maaari ho sila ay may job contracting nga ho na nangyayari. So ang kinukontrata ho talaga noong kumpanya ay yung kanilang agency. So sila ho ay hindi ho empleyado noong kumpanya na sila ay pinagsisilbihan. Ay sila ho empleyado ho ng agency. So you know, kung ang mananagot ho sa kanilang mga benepisyo etc ay yung agency na may hawak ho sa kanila. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho niya parang naging dalawa ho yung kumpanya na pagsisilbihan ho nila. So hindi lamang ho isa. So kung ganun ho, kung dalawa ho yung magiging kumpanya nila at yun nga ho, base na rin ho no, kung dodoble ho halimbawa yung hours na kanilang kailangan trabahuhin. Ay syempre ho, dapat ho, meron naman kong kaakibat na dagdag ho sa sahod. Yan ho yung sasabihin ho natin. Kasi ho, kung halimbawa ho, ay nadagdag lamang yung kanilang trabaho, pero hindi naman ho nadagdagan yung kanilang sahod, nadagdagan ho yung hours na kanilang kailangan trabahuhin, tapos hindi ho nadagdagan yung sahod, eh yun ho, unfair naman ho yun, hindi ba? Kailangan ho ay meron hong dagdag no, na sahod ho sa kanila. Pero syempre, kung sinabi lamang ho, ay nagdagdag ng kumpanya, eh pero ho yung kanilang trabaho ay regular pa din ho, 8 hours pa rin ho yung trabaho, 5 times a week pa rin ho silang pumapasok, wala naman ho na bago doon sa kanilang working hours, working conditions. Nadagdag lamang ho ng kumpanya na sinaservisan yung kanilang agency. Ay ayun ho, maari ho wala naman ho maaring dagdag ho na doon sa kanilang mga sahod. So yun, depende ho yan doon sa circumstances nga ho nung kanilang kaso nga ho. Kung gusto nyo pa hong bigyan ng linaw, maaari ho kayong mag-text pa ho sa ating programa. So, ayun lamang ho. Pero kung yun nga, kung sa tingin nyo ho, kayo ho ay naaapi at kayo ho ay hindi ho sapat yung sahod ho ninyo, no? Doon ho sa ginagawa nyo hong trabaho, ay maaari naman din ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, sa ating National Labor Relations Commission, no? Para ho magsumbong nga ho kung hindi ho tama yung natatanggap ninyong benepisyo, hindi ho kayo nakakatanggap ng tamang minimum wage, no, o below minimum wage yung inyong tinatanggap nga ho, at hindi kayo nakakatanggap ng mga ibang benepisyo o di kaya ng mga kinakaltas ho sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth o yung 13th month pay, ayun ho, maaari ho kayong lumapit at magsumbong sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibabalik sa Pilipinas si Zaldico? Galing ho sa ating Suki, cellphone number ending in 5387. It is given that he allegedly was involved in anomalous transactions involving billions of pesos. He accordingly has allegations to the effect that or that person was were the beneficiary of billions of money. Now that he was seen and verified to be in Prague but got out and reportedly in France, efforts should be made to bring him here to our jurisdiction despite asylum claim. Coordinate with Interpol and have a red notice be effective if need brasuhin na. Humbly submitted. Ayan ho. Siyempre from Ibrahim Al-Safi bin from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa Cagayan Valley. Ayan ho. At ayan ho, siyempre aabangan ho natin kung ano yung mangyayari dito sa kaso ni Zaldico. At siyempre dapat ho talaga maibalik dito si Zaldico. Ang dami ho niyang kailangan ipaliwanag, no? Hindi lamang ho yung sa kanyang kaso sa graft and corruption at dito ho sa in connection dun sa alleged na maanomalyang flood control project dito sa Oriental Mindoro. Pati na rin ho yung mga nilabas ho niyang alegasyon, no? Nitong mga nagdaang buwan. Hindi lamang ho laban dun sa ating Pangulo, pati na rin ho dun sa mga iba pa hong mga opisyal ng gobyerno. Kaya kailangan ho talaga maibalik ho dito si Zaldico at sana ho magawa ho ng ating gobyerno lahat ho ng efforts niya ho, no, para maibalik ho siya. Kasi ho pag nagkataon na siya ay nagranta ng asylum at ayan nga ho, sinabi ho ng bansang France o kung sino man nagpa-process ho ng kanyang asylum na talagang siya ay biktima ng political persecution, meron hong banta sa kanyang buhay, ay hindi na ho siya mapapabalik dito sa ating bansa. Dito sa ating bansa. At syempre, ang ibig sabihin ho noon ay hindi na ho siya mapapanagot doon sa kanyang mga allegedly na ginawang mga krimen at lalo na ho dito sa corruption, dito sa mga flood control projects ho ng ating pamahalaan. Kaya ho, tingnan ho natin ito, developing story ho ito, kung talagang maipapabalik pa dito sa Pilipinas itong si Zaldico. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor, Engineer Jobel Lustre at syempre Miss Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 ng umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA patuloy sa pag-agabay sa repatriation ng mga Overseas Filipino Worker o OFW. 165 OFW mula Kuwait tinutulungan ngayong araw ng pamahalaan. Nagbabalita live si EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: EJ.
10: Kasabay nga lang pagdiriwang ng anibersaryo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, patuloy ang pag-aabot ng tulong ng pamahalaan sa dumating na 165 repatriated Overseas Filipino workers mula Kuwait. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, bahagi ito ng tuloy-tuloy na repatriation program ng pamahalaan kung saan mahigit na 2,000 OFWs nang napauwi mula Kuwait. Kabilang sa mga dumating ang ilang may karamdaman na agad binigyan ng medical na tulong at in-refer sa Department of Health o DOH. Paingan natin ang bahagi ng ating naging panayam kay OWA Administrator P.Y. Kaunan.
11: Today is OWA anniversary pero tuloy ang repatriation at post-repatriation services natin. Dumating ang ating 165 natin kababayan mula Kuwait. Sila ay mga workers na nag-aantay na rin talagang makauwi. Some of them are medical cases na ating binibigyan ng medical assistance. We will refer also to the Department of Health.
10: Sagot naman ng pamahalaan ang kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng group bookings sa mga eroplano. hindi lamang pag-uwi ang tinutukan ng OWA. Mayroon ding post-repatriation services tulad ng domestic transport, pansamantalang tirahan, pagkain at agarang pinensya na tulong, kasama rin ang reintegration programs gaya ng livelihood assistance, job facilitation at skills training. Ating muling balikan si Admin Kaunan.
11: Repatriation kasi is not just buying tickets to Manila. And ang standard dito ilang repatriation is makarating sila sa loob ng sala ng bahay nila. So, we provide domestic flight tickets to Visayas and Mindanao, land transport station assistance here in Luzon, temporary hotel accommodation, makikita ninyo, kasi hindi naman lahat ng flights available today or tomorrow, meal assistance, nagbibigay rin tayo ng agarang financial assistance.
10: Iniyak naman ang OWA na magpapatuloy ang komprehensibong suporta sa mga OFW mula pag-uwi hanggang sa muling pagbangon dito sa ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, EJ Lazaro. Civil Service Commission o CSC nagbibigay ng dagdag punto sa civil service exam para sa mga overseas Filipino worker o OFW. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaghihintulutan na ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng karagdagang puntos sa civil service examination para sa mga kwalifikadong overseas Filipino workers. Sa ilalim ng CSC Resolution Number 2600596, maaaring makinabang ang mga OFW na may hindi bababa sa 5 taong trabaho sa abroad basta't makakuha sila ng general rating na hindi bababa sa 70 simula sa pagsusulit sa Agosto 9, 2026. Sa plano nito, maging ang mga OFW na kasalukuyang nagtatrabaho, nakapagtrabaho na o nakakontrata pa lamang para magtrabaho sa ibang bansa. Layunin ang programa na kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng mga OFW at mabigyan sila ng mas malaking oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa ibang pangunahing balita, mahigpit nang tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa bansang France ang impormasyon kung totoong nasa Paris si dating Congressman Saldico. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, ang naturang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source. Gayunman, hindi anya pwedeng sabihin kung sino ito dahil sa usapin ng confidentiality.
13: I just want to tell you that the information that he is in Paris is came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy now is really looking intently on that.
9: Samantala, pagdating naman sa usapin ng napaulat na paghingi ng asylum ni Saldico sa France, git ni Lazaro na hindi sila makapagbigay ng detalye hinggil rito dahil ang mga usaping asylum sa European Union ay sensitibo at may mahigpit na rules. Sa kabila nito, patuloy aniya na sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating mambabatas.
13: Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're very, this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law.
9: Yan ang mga payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na nagwakas na ang serye ng rollback sa produktong petrolyo dahil oil price hike naman ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tumaas na sa 4.60 pesos ang kada litro ng diesel, 4 pesos sa kada litro naman ng gasolina at 50 centimos na dagdag sa kada litro ng kerosene, bunsod pa rin ng krisis sa Middle East. Pero giit ng Department of Energy o DOE na posible pang lumiit ang dagdag singil dahil may sariling formula o computation ng kanilang ahensya, lalo na sa usapin ng risk premium.
14: the price of the average price this week is higher than yung average last week. So, marireflect yan next week.
9: Samantala, nagbabala rin ang DOE sa mga kumpanya ng langis na patuloy na hindi sumusunod sa itinakdang presyuhan ng langis ng pamahalaan.
14: Sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod. And we are collating everything kasi para ma-filean na sila ng kaso.
9: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garit. Sa iba pang balita, posibleng mahigit kalahati na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon yan kay House Deputy Speaker Janet Garin. Ayon sa kongresista, kung mangyayari raw ito ay lalampas sa kinakailangang 106 na boto ng Kamara upang maipasa ang impeachment complaint sa Senado para sa paglilitis. Sinabi rin ni Garin na sa ilalim ng lakas CMD, may mahigit 80 miyembro na ito sa Kamara, posibleng 2/3 ang susuporta sa impeachment base sa ebidensyang inilalatag sa mga pagdinig. Gayunman, binigyang diin niya na may ilang mamabatas na maaring maimpluwensyahan ng politika at kalagayan ng kanilang distrito lalo na sa Mindanao. Punto pa ni Garin na walang magiging iisang party stand ang lakas CMD at hahayaan ang mga miyembro nito na bumoto ayon sa kanilang konsensya. Samantala, sinabi naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na inaasahan niyang mahigit kalahati rin ng party list representatives ang susuporta sa impeachment complaint. Balita naman sa lalawigan, halos 200 aplikante hired on the spot sa sinagawang 124th Labor Day Jobs Fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan. Ayon yan sa Dollar Eastern Pangasinan Field Office. Mula Radyo Pilipinas tayo, narito ang ulat ni Grace Acuar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot sa kabuang 165 ang hired on the spot o HOTS sa sinagawang 124th Labor Day Jobs Fair sa third floor Event Center, CB Mall, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon kay Marigine Hovano, ang OIC ng Dollar Eastern Pangasinan Field Office, umabot sa mahigit 2,000 ang bakanting trabaho sa lokal habang nasa mahigit 300-400 ang bakanting trabaho sa abroad. Umabot sa 36 ang bilang ng local employers na nakibahagi habang nasa 2 naman ang overseas companies ang dumalo. Nasa kabuang 385 ang bilang ng registrants na kinabibilangan ng 180 sa babae at 205 naman sa lalaki. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
20: Ng ating walang gutom program.
19: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
21: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
19: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD Partner Stores. Hindi nabibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
19: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Narito na ang tinig ng kababaihan. Ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM, at replay tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan.
26: Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
27: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako naman po si Jessel Aquino. Happy Labor Day po at welcome po sa ating programang
26: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air via Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app.
27: Happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook live stream ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
26: Isang dagdagad alaman po sa ating mga ka-TNK, Ms. Jessel, di ba? Medyo related ang Labor Day sa ating advocacy. Ang selebrasyon po ng International Women's Day tuwing March 8 ay isang tradisyon na nagsimula sa mga kilusang pinangunahan po ng mga kababaihan noong 1900s na nagsulong ng labor rights at gender equality.
27: Tama po yan, Ms. Honey, no? Na noong 1909 hanggang 1911 nga po ay nagkaisa ang mga babaeng manggagawa sa Estados Unidos sa ilalim ng National Women's Trade Union League at iba pang labor groups upang ipaglaban ng mas mataas na sahod, mas maayos na batas para sa proteksyon ng manggagawa, at mas ligtas na kondisyon sa trabaho.
26: Kaya naman, Happy Labor Day po muli sa ating lahat, at salamat sa mga kababaihan, no, noong unang panahon, noong 1900s pa, na lumaban para sa pantay na labor rights para sa mga kababaihan.
27: Pero bukod po sa Labor Day, Ms. Honey at mga ka-TNK, marami po tayong mga observances sa buwan na ito, no? Ipinagdiriwang din po natin ngayong May ang Mother's Day, Flores de Mayo, Anti-Graft and Corruption Awareness Month, Month of the Ocean, National Heritage

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
2: Sa maayos na database at mabagal na implementasyon ng National ID System na makakatulong sana sa beripikasyon, tiniyak ng pamahalaan na inaayos na ang listahan ng mga benepisyaryo at nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin pa rin ng programa na suportahan ang sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis at gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, 17 individual ang inaresto kaugnay sa umano'y pagsasagawa ng illegal na refilling at rebranding ng liquefied petroleum gas o LPG tanks sa Santa Quiteria Road, Caloocan City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, ito ay matapos na isagawa ang pagsalakay sa compound na kung saan sila ay nagtatrabaho. Sa bisa ng search warrant, ang mga polis ay nagsagawa ng inventaryo sa mga nakumpiskang bagay kasama ang mga kagamitan sa rebranding at refilling LPG tanks, pintura at tanker. Ang mga suspect ay nahaharap sa kaso kaugnay sa paglabag ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Balita mula sa lalawigan, milyong-milyong halaga ng livelihood assistance ipinamahagi ng Dole Caraga. Aumento sa minimum wage ipinatupad sa rehiyon kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, may ulat si May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dagdag din hawa para sa mga manggagawa sa buong Caraga Region nang opisyal na inanunsyo ni Dole Caraga Regional Director Jason Balaez ang second tranche ng dagdag sahod na 20 pesos. Epektibo itong pinatupad kasabay ng Labor Day at sa kabuuan ay 475 pesos na kada araw ang minimum wage sa Caraga Region. Samantala, bukod sa isinagawang job fair sa pagdiriwang ng Labor Day, formal na iturn over ng Dole Caraga ang higit 17.2 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa ilalim ng DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Mahigit 2 million ang inihandog sa mga mangingisda sa Agusan del Norte para sa milkfish production, higit 2.8 million pesos na livelihood project para sa mga magulang ng identified child laborers sa Agusan del Sur, 1 milyong pisong livelihood grant para sa abaca production ng Surigao del Norte, higit 2.5 million pesos para sa fishing boats ng mga mangingisda sa Surigao del Sur, at higit 8.7 million pesos naman para sa mini hardware at poultry egg production sa Dinagat Islands Province. Isinagawa ito alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng trabaho at maayos na kabuhayan ang bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news!
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ay nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganun ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
9: Mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
10: Ng ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
9: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat, President.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Makikiraan lang po, makikiraan lang po, isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po, kasama si Cel Paisa, Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Alas 2:11 na po ng hapon, araw ng Sabado, and once again, ako po'y makikiraan ngayon pong araw na ito at tayo maraming daraanan, mga lugar na kung saan ikukuha po tayo ng mga impormasyon. But before ako nakaupo dito po sa ating istasyon, sa loob ng studio, ako'y nakiraan muna sa technical side, sa technical room. At doon ay nakita ko mabati ng isang magandang hapon din ang ating mga kasama, si Orly Lopez, at ganoon din si Joy Timidan at si Miss Ilustre. Ayon, good afternoon. At good afternoon din kay technical man na Rolly Bumatayo. Okay? At sa ating kasama sa paglilingkod bayan, ang ating production assistant, ang kilalang Tess Ramirez. So nakiraan na po ako, nandito na ako mismo sa inyong harapan. At this time, tayo po ay makikiraan naman dyan sa Pag-asa Forecasting Center at ating mga kasama para sa weather update, weather specialist Obet Badrina.
14: Rancho Pilipinas Weather.
18: Good afternoon!
19: Magandang tanghali po, ginis sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Inaasahan po natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas, Palawan, at itong area ng Sorsogon at Masbate, dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, bagamat ngayong buwan nga ng Mayo ay lalong nating asahan ang pagsisimula na ng mga posibilidad po ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pinakamataas na heat index naman na maaaring maranasan ngayong araw dito sa may area ng Dagupan, maaaring umabot hanggang 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaari po umabot hanggang 40 degrees Celsius. Sa ngayon naman, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang hapon po.
18: Weather Specialist Obet, ito ang tanong ng ating mga kababayan. Yung mga lugar daw na under ng danger heat, yung mga lugar na ito, please.
19: Opo, yung mga lugar po na nasa danger category, ito yung mga areas po na 42 and above. So ito po yung mga lugar na ng Sinait, Lawag, Dagupan, Batak, Baknotan, sa ito po ay sa Region 1. Gayon din po sa Apari, sa Cagayan, sa Tuguegarao, sa Cagayan din po, at sa Etchage, sa lalawigan naman ng Isabela. Inaasahan din po ang mataas na heat index na up to danger category po sa Kamiling, sa Tarlac, sa Angli Point, sa Cavite, Birak sa Catanduanes, gayon din po sa Katarman, Northern Samar, at sa Cotabato, Maguindanao del Norte. So patuloy pong paalala ng Pag-asa, uminom na maraming tubig, umiwas na lumabas po bandang tanghali hanggang hapon kung saan nga pinakamataas yung ating naramdamang damang init.
18: How about dito sa Metro Manila area, weather specialist Obet?
19: Sa Metro Manila po, hanggang 40 degrees Celsius naman sir ang ating inaasahan na tamang init po sa araw na ito.
18: Meron na bang mga probinsya na nakararanas ng tagtuyot?
19: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong technically dinideklara po na nasa dry spell, no? Lalo po ina-expect natin yung epekto ng El Nino by next year pa po mararanasan ng husto po, no? Although magsisimula po siya by June, July, August, yung talagang epekto nito sa tag-init ay most probably po sa next year po na tag-init na.
18: Alright. Malaman nga natin from an authority kay Obet Badrina kung anong dahilan noong biglang malakas na pag-ulan sa Baguio na ikinabaha ng lungsod, at ganun din yung hindi mapaliwanag na frost, yung biglang lamig doon sa gawin ng mataas na bahagi ng Baguio na kinasira ng iba't ibang mga uri ng gulay, especially sa Obet.
19: Opo, bagamat tag-init pa rin po tayo nasa panahon po ng dry season, ay dahil nga po papunta na po tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms. At usually po, lalo na sa matataas na lugar, kapag masyado pong severe o malakas yung mga thunderstorm, maaari po itong magdulot ng mga tinatawag na hail or mga hailstones o mga pag-ulan po ng yelo, na although hindi po madalas na nangyayari, pero posible pa rin, lalo na kapag meron tayong mga severe thunderstorm.
18: Alright, so what do we expect ngayong Mayo? Mayo ados na ngayon weather specialist Obet.
19: Usually po, pag Mayo, bandang 3rd or 4th week of May, nagsisimula na po yung panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So, kagaya rin po ng binanggit ko po, asahan natin mas mapapadalas na yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi, ngayon sa pagsisimula po ng buwan ng Mayo.
18: Well said. Weather specialist Obet, thank you so much sa update.
19: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
18: Magandang tanghali. Magandang hapon, everyone. Gano, yan po ang ulat panahon, and take the cue from him. Yung ating mga kababayan, ho, yung kanyang paalala sa ganitong panahon, don't forget, ho, sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan, don't fail to bring with you, magdala ng tumbler na merong tubig at magdala ng payong. Kasi hodang anong sabihin nila na ano yung macho image, ha? Kasi yung nais mong i-maintain yung macho image, babayaan mo na lamang na ikaw ay magkasakit. Don't forget, makakatulong yung paglabas ng inyong mga tahanan, may dala kayong mga pananggalang. Alright, oras, 17 minutes past the hour of 2 ng hapon na Saturday, at kayo po ay nakikinig na nunood dito sa palutuntunang Makikiraan Lang Po. At anytime, baka tayo po ipalarin, makasama natin ang Radyo Pilipinas Baguio. That's in relation doon sa aking naitanong kanina kay weather specialist Obet Badrina, na well, sa ganitong panahon, do expect yung mga tinatawag na mga unusual na mga pangyayari in relation sa panahon. Bantakin mong umulan ng napakalakas sa Baguio,

0: Papo. So, do standby, ha? At aalimin natin. Alright. So, meantime, ang oras, 2:18 ng hapon. At bago ko magpatuloy sa aking pakikiraan, dakuha natin muna ang master control.
1: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
3: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
6: You know, last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga tinay.
4: May OPM na mabilis.
9: Bokakatay, bokakatay.
4: May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
11: Ang ating musika.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
0: Alright, balik po tayo sa makikiraan lang po na Saturday. At this time, makikiraan naman ang inyong lingkod dyan sa lungsod ng Baguio. At ating mga kasama mula sa Radyo Pilipinas Baguio. Ang ating kasama sa paglilingkod bayan, good afternoon kay Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jong.
12: Yes, magandang hapon, Captain Cel. Mas matinding babalangin nilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga residente sa syudad at maging sa mga establishment owners na walang pakundangang nagtatapon ng basura sa mga waterways o daluyan ng mga tubig sa Summer Capital. Ayon kay Mayor Magalong, magpapatupad ng lokal na gobyerno ng mas agresibong legal na paraan upang maprotektahan ang kapaligiran. Sa kasalukuyan anya ay may mahigit 60 kaso na ang naisampa kontra sa mga water polluters. As of April 28, 2026 ay naranasan ng lungsod ng Baguio ang napakatinding buhos ng ulan na talaga naman nagdulot ito ng pagbara ng ating mga water drainage system.
0: John? Ano nangyari? Jong! Kung nawala si Jong sa air, ano ho. Anyway, susubukan natin makiraan muli dyan sa Baguio. At sa kanya pong balita, mahigpit na ilulunsad ng Baguio City Government itong hinggil sa mga illegal na nagtatapon ng basura sa mga kanal, mga waterways, mga drainage, ho. Okay, ready na ba si Jong? Okay, sandili lang po ho. So, pagkat alam nyo, yan din ang isa sa mga kampanya na ilulunsad. Palagay ko na, ilunsad na, no? Itong mga litter bags na mga nagtatapon ng basura sa mga waterways. At kung tayo

0: Ipapalarin, makikiraan tayo mamaya sa MMDA at ating mga kasama si General Manager Torre. Oh. But meantime, kinokontak po ang ating kasama sa paglilingkod bayan, si Tess Ramirez, ang Baguio. At ako po'y ready na makiraan na rin sa Baguio at ating ituloy yung pakikinig sa balita. Okay, nagbabalik si Jong. Jong Munar, Jong, come in.
1: Yes, Kapitan Fel, yung binabanggit nga natin noong April 28 na araw ng Miyerkules, ito na yung pinakamatinding ulan na naranasan sa lungsod ng Baguio mula noong pinakauling bahagi ng January. And then napakatagal na nagkaroon nga ng tagtuyot, pero noong April 28 noong araw ng Miyerkules, ito na napakatindi na buong lungsod ng Baguio ay talagang natuwa dahil nga meron tayong tubig. Nagkaroon din ng tubig o buhay itong mga water aquifers natin, pero ang resulta, maraming mga nabarang mga canals, mga drainage systems natin dito, particular na dyan sa my city camp Lagoon, maging dito sa ilang mga barangay na nakapagtalanga ng bagyang soil erosion, mga landslides at rock slides, may ilang mga bayang tinamaan na eto nga ayon sa ating alcalde si Mayor Benjamin Magalong ay nagpapatunay lamang na hindi sumusunod. Kawalan ng disiplina pa rin sa ating mga kababayan sa lungsod ng Baguio sa wastong segregasyon, pagtatapon ng basura, ay ang resulta nakikita pag merong napakalakas na ulan na isinasabay yung kanilang mga basura dito sa daluyan ng tubig. Kaya sa kasalukuyan ay hinihigpitan nga ng ating local government of Baguio ang legal na paraan para sa ganun ay matukoy lahat ng makikitang okay mapatunayang nagtatapon ng basura sa mga waterways natin sa lungsod ng Baguio ay agarang sasampahan ng kaso. As of now ay meron tayong 60 kasong na naisampa na LGU at that kontra sa mga tinurang water polluters dito sa lungsod ng Baguio. As of now, Kapitan Cell, ay medyo madilim sa lungsod ng Baguio. Kanina, ako ay nagkaroon ng bagyang pag-ambon. Inaantabayanan ito dahil hirap pa rin. May mga area sa Baguio City na hirap din sa supply ng tubig. Yan muna ating latest development mula sa lungsod ng Baguio. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Jong, very very briefly, it's a long weekend. At kamusta itong bisita natin dyan sa Baguio? Yung mga, those na nakikiraan at tumitigil sa Baguio at times like this na mahabang bakasyon.
1: Mula nung unang pagkakataon pa lamang na bagyang bumaba, Kapitan Cell, ang presyo o halaga ng ating petrolyo, especially sa diesel, parang nanunumbalik yung ating nakagis ng regular na daloy ng tourist arrival sa lungsod ng Baguio. Sa long weekend ngayon, nung araw pa pa ng Miyerkules, nakapansin-pansin yung patuloy na pagdagsa ng ating mga turista at bisita sa lungsod ng Baguio, na nagpapatunay na nananatiling number one tourist destination pa rin ang lungsod ng Baguio dito sa Cordillera region. Wala mang masyadong pinagbago sa ating mga tourist sites, pero yung klima, ito ang patuloy na dinadagsa at gustong maramdaman ng ating mga kababayan. The average sa pagtala ng ating pag-asa Baguio ay pinakababa pa rin na temperatura dito, maabot ng 16 to 17. Pinakamataas na naitala ay umabot tayo ng 27 degrees Celsius. Bagamat hindi pa natatapos, Kapitan Cell, ang Burnham Lake na inaantabayanan dahil sinailalim nga yan sa rehabilitation. Hopefully this month of May, ayon na rin dun sa projection ng ating LGU Baguio, matatapos at muling magbibigay sigla sa ating turismo.
0: Roger, and that we're happy to note yung yung ibinalitang yan, sapagkat alam mo, wala tayong mga lugar na, well, at least on our mind, it's time na dumarating itong ganitong panahon ng tag-init, kundi ang summer capital, which is lungsod ng Baguio. Jong, thank you so much, ha?
1: Yan muna ating latest development para sa Bagong Pilipinas. Jong muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Maraming salamat. Well, Baguio City is back to business. And we're happy to note, sapagkat alam nyo, nung katulad nga ng ibinalita ni Jong earlier, sa pool ng naramdaman yung pagbaba sa presyo ng fuel, yung mga ginagamit sa mga behikulo, well, tumaas na rin. Unting-unting nakikita yung pagbabago in terms of itong bilang ng mga turista dyan sa Baguio City. And of course, kapag niya ang development, well, buhay ang lahat, hindi ho ba? Pati itong ating mga maliliit na mga business na umaasa dito sa bilang ng mga turista ay nabubuhay pag ganitong mga panahon. So, very glad na marinig yung ulat na yan mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. Meantime, mga gilog ko, mga tagapakinig ho, do we stand by for more? Marami pa tayong mga makakasama dito sa ating pagdaraan. Marami tayong mga daraan ng mga lugar at mga makakasama dito sa palatuntunang makikiraan lang po. Meantime, akin munang ibibigay muli, ako pa'y makikiraan, babato natin ang panahon sa ating mga kasama sa technical room. Take it away, Orly!
2: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to
3: tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University, Zamboanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga ref namin, yung mga lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
5: Nang AL sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
0: Oras ganap ng alas 2:33 na po ng hapon dito sa Makikiraan lang po. Of course, ang inyo po ang inyong lingkod, Cel Baisa. At medyo inaasintang ko na makiraan dyan po sa MMDA at ating makasama, si General Manager Torre. At alamin natin, ho, yung hinggil sa naging payag ng MMDA na isasabay doon sa mga mahuhuling mga violators ng mga drivers, oh, sa pamamagitan itong mga nakakalat na mga camera. Kasama na itong mga litter bags, isasama na ho. Oh. Kaya that was launched last week supposedly. Ngayon, alamin natin kung ano itong mga early results ng kampanyang yan via ito pong camera. Oh, itong mga litter bags dito sa Metro Manila area. What am I trying to say? Ito yung mga nagtatapon ng mga basura. Oh, alam nyo, nabanggit nga kanina sa ulat ni Jong Munar na mahigpit din itong kampanya na inilunsad ng city government ng Baguio against litter bags, yung mga dumi na itinatapon dyan po sa mga lansangan sa Baguio, resulted doon sa biglang pagbaha, unusual na pagbaha dyan sa Baguio. Kaya as a result of it, naglunsad ng kampanya ang pamahalang lunsod ng Baguio laban dito sa mga taga-lunsod ng Baguio. Mga taga-lunsod ng Baguio ba yan ating isisisihin? O yung mga visitors ng lunsod? It reminds me, alam nyo, shall I compare? Sana nga po, worth comparing ang ating bansa. Lalo na itong Metro Manila area, dyan sa Singapore. Sa Singapore, napakahigpit nila, napakalinis na bansa. Pag ikaw ay nasa Singapore and you are a smoking tourist, a smoking visitor, huwag kang magpapakita na ikaw ay naninigarilyo. At tiyak na merong matang titingin sa'yo. Pagkat yung yan ang mga gilog kong mga tagapakinig, mukhang ready na, makikiraan na ako dyan sa MMDA at ating makakasama. So hindi available si Manager Torre. Instead, ang ating makakasama sa Himpapawid ay si Chris Almirol.
10: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Okay, ito yung traffic update ho, mga gilog kong mga tagapakinig. Kaya do standby, sapagkat after, baka tayo po'y palari na ating makasama si General Manager ng MMDA, si General Nicolas Torre. Magandang hapon, Chris. Ano ang traffic update?
11: Yes, sir, Sal, at magandang hapon din po sa inyo at sa inyo lahat ng mga tagapakinig. At narito po ang lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin itong kahabaan ng EDSA northbound lane kung saan ay mabahagyang pagbagal po dito. So, kung kayo nanggagaling dyan sa may Makapagal Avenue, patungo rito sa may EDSA Roas Boulevard Extension, ay mabahagyang pila po ng mga sakyan bago dumating po ng intersection. After naman po niyan ay maluwag ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Cuneta Avenue. Subalit yung approach po muli ng EDSA Taprotonda ay may bahagya po nagmo-moderate po dyan. May pila rin po ng mga sasakyan at pagkalagpas naman po niyan, banayad hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sasakyan patungo dyan sa may Malibay, Tramo, hanggang makarating po tayo dyan sa may Magallanes Interchange. Light traffic din po yung patungo Arnais Avenue, ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Mackinley. Diretso po yan hanggang makarating dyan sa may EDSA Kalayaan. Mararanasan po natin na mabagal na daloy ng mga sasakyan pagsapit naman po dito sa may bago dumating ng EDSA Estrella patungo po o EDSA Orense. Patungo naman po yan dyan sa may EDSA Guadalupe. Pagsapit po dyan sa may Guadalupe Bridge, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo dyan sa may Reliance. Ganon din po yung patungo hanggang dyan sa may Show Boulevard. At dito naman po sa may EDSA Ortigas Approach Flyover, may bahagyang pagbagal po yan yung service road lamang. Subalit yung main artery po natin nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. At dito naman po sa may EDSA White Plains, light traffic din po yung northbound lane. Kasama na rin po dyan yung sa may EDSA People Power Monument. Subalit dito po sa may Camp Aguinaldo Gate 3, may bahagyang pagbagal po ang daloy ng mga sakyan natin dyan. Patungo rito sa may EDSA Santolan Flyover. Kasama po dyan yung main artery at saka yung service road. Pagkalagpas na po niya, mabilis yung patungo EDSA Main Avenue. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA feet wason. Magkakaroon lamang po muling pagbagal bago sumapit naman ng EDSA Aurora Intersection, yung service road lamang po at moderate traffic lang yung main artery. Light traffic naman po yung patungo dyan sa may Cubao area, dyan sa may Ermin Garcia. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Kamuning Flyover ay nananatiling maluwag. Nia Road EDSA, maluwag din po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Kenyon Avenue Intersection. At dito naman po sa may North Avenue patungo dyan sa may West Avenue, mabilis din po ang daloy ng mga sasakyan. Light traffic din po ang gagaling dyan sa may EDSA Caingin patungo po dyan sa may EDSA Roosevelt. At dito naman po sa may Oliveros patungo Balintawak, light traffic din po ang daloy ng mga sasakyan. At yung patungo naman po ng Bagong Baryo hanggang dyan sa Monumento, nananatiling banayad at mabilis po ang daloy ng mga sasakyan. Ganon din po yung kalbilang panig nito. Kung kayo nang gagaling ng Monumento, patungo dyan sa may Balintawak, nananatili po maluwag ang daloy ng mga sasakyan. At yung po patungo naman dyan sa Muñoz, wala din pong problema. Dito lang po, magkakaroon ng bahagyang pagbagal dito sa may Caingin, EDSA Caingin U-turn slot. Subalit paglagpas po niyan, mabilis na po ang daloy ng mga sakyan patungo West Avenue hanggang North Avenue. At dito naman po sa may EDSA Quezon Avenue intersection, may bahagyang pila po yung service road. Subalit yung main artery na nanatiling light traffic po yan patungo Scout Borromeo hanggang makarating dyan sa may Cubao area. Dito lang po, magkakaroon ng muling pagbagal pagsapit sa EDSA New York patungo ng EDSA Aurora intersection. At dito na po sa may EDSA Santolan, nanatiling light traffic po yan, patungo dyan sa may EDSA Connecticut. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Ortigas Flyover. At dito na po sa may EDSA Boni, patungo dito sa Guadalupe, wala pong problema, nananatiling maluwag po yan. Magkakaroon lamang po, makakaranas mo muling pagbagal, yung pagsapit po ng EDSA Guadalupe Bridge, patungo po, or dito sa may EDSA Boni, patungo EDSA Guadalupe Bridge. Paglagpas na po yan, banayad na hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sakyan, patungo Estrella, Buendia, hanggang makarating po ng Arnais Avenue. Yun na lang po approach ng EDSA after Arnais, patungo naman po ng Magallanes Interchange, medyo moderate to heavy po yan, dugtong po yan. At paglagpas po ng interchange, maluwag hanggang dyan sa mga Evangelista, subalit after Malibay, magkakaroon po mabagal na daloy ng mga sakyan yung service road, patungo EDSA Top Rotonda. After Top Rotonda, light traffic yung patungo EDSA FB Harrison, ganun na rin po yung patungo dyan sa mga EDSA Ross Boulevard Station. Siya po ating traffic update mula rito sa tanggapan MD Metro Base, Chris Almirol ng gulat.
0: Thank you! Maraming salamat, Chris Almirol, mula sa MMDA Metro Base sa latest dito sa traffic update. At well, in general, batay po dito sa naging ulat ni Chris, ang Metro Manila streets ay maluwag sa traffic ngayong pong weekend na ito. Oh, well, siguro ay sa dahilang ang mga sasakyan, marami sa mga sasakyan ay nasa labas ng Metro Manila area, which is possible, hindi ho ba? Sapagkat, well, going back dun sa naging payag ni John Monar ng Radyo Pilipinas Baguio, marami pong mga bisita dyan sa Baguio sa mga sandaling ito. Okay, speaking of MMDA, again, makikiraan po ako uli at ating makakasama this time ang butihing General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo!
12: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir! Magandang hapon at sorry po, we know how busy you are, but then we'd like to thank you a lot sa inyong pagbibigay ng panahon sa makikiraan lang po. Kumusta po ang kampanya laban dito sa mga litter bags dito sa Metro Manila area with the use nito mga camera, sir?
12: Yes, sir. May mga nakukuhanan na po tayo at ang ating ginagawa sa ngayon ay winawarningan sila na sila ay nakikita na at hindi na po pwede yung dating ginagawa na akala nila ay walang nakatingin sa kanila.
0: So, ito pong panahong ito ay nasa education na aspect ang MMDA dito sa mga violators.
12: Now, yes po, yes po.
0: Once after we're done with this information drive, manager or general manager Torre, sir, what follows?
12: I-implement na po natin ang pagtitiket sa kanila at pag iron out na namin yung question ng due process, Yeah, you're out na rin namin. I-implement na rin namin ang pagpapadala ng mga notice of violation para malaman na nila ang mga karampatang multa at mga kaparusahan na kanilang kinakaharap.
0: Dito po, sir, sa mga, well, na-educate, oh, yung dumaan dito sa mga pangaral dahil dito sa pagtatapo ng dumi sa kalsada, which part of Metro Manila area maramid ang mga, well, napagsabihan ng MMDA, sir?
12: Sir, naputol lang ko dyan. Ha? Ay, sabi niyo, yung which part of Metro Manila ang marami...
0: Yung mga nagtatapon po ng basura, which part of Metro Manila area ang nai-record na marami so far?
12: Actually naman, sir, ay kalat-kalat naman ang aming nakukuha sapagkat kalat din naman sa buong Metro Manila ang ating mga video cameras. Medyo unfair din, sir, kung sabihin ko sa isang lugar kasi baka masyadong malaki rin naman ang lugar kaya mas marami rin naman kalang mga residente. Kaya mas... Sufficient to say, sir, na medyo well-qua naman, sir, well-distributed naman. Kaya masaya kami na ang kampanya ay nakakarating sa ating mga tao at sila ay napapagsabihan namin.
0: I see. Kamusta ang kooperasyon, ang coordination ng LGU, sir?
12: Sa LGU namin pinapadaan, sir, specifically sa barangay, ang aming mga pang-warning sa kanila.
0: I see. So, kailan po itong simula ng aktual na implementasyon against litter bugs dito sa Metro Manila area, sir?
12: Hindi ko na, sir, mabigyan ng specific timeline, sir, ano? Kasi nung sa dito nga sa aming mga pag-dry run, may mga nakakita kaming mga concerns na valid naman na talagang dapat ay mabigyan ng solusyon. Specifically, yung portion ng due process, yung sila ay may karapatang ma-inform ng kanilang mga violation bago sila ay mapatawa ng mga multa, ma-finalize. At kung paano namin gagawin ang if ever na sila ay magko-contest at sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na pag sila ay ma-cite for a violation, may karapatan silang i-contest ito sa tamang proseso. So, mga yun na lang ang tinitingnan namin, sir, yung pag, especially yung paggawa ng notice of violation kasama dun yung QR code kung para iscan na lang nila para sila ay makapag-upload ng kanilang mga justification kung may contest man sila.
0: Yes, sir. General Manager Torres, sir, well, nakakaramdam tayo ng sobrang init, of course, but then may mga announcement ang PAGASA Forecasting Center that maybe later this month or early next month ay makakaramdam na ng mga pag-ulan. Ano po ang ginagawa ng MMDA enable to resolve ito pong mga pagbaha dito po sa Kalakhang, Maynila when rainy days come?
12: Tatlo po ang aming main thrust ngayon. Una, yung isaro cleaning talaga. Kami ay nagkipag-ugnayan together with the barangay and the local government units para siguraduhin na mga estero natin ay walang bara at ready na ma-accumulate ng mga tubig ulan papunta sa kanilang dapat patutunguhan. Ang ating Pasig River, ang ating Marikina River, yung mga major rivers natin na magdi-deliver naman ng tubig na to papunta sa Manila Bay at sa Laguna Dibay. Pangalawa, sinisiguro natin ang ating mga pumping stations ay maayos at operational para pagdubating na ang tubig sa lugar ng ating mga retarding pond ay kayang ilabas papunta sa Manila Bay at saka sa Laguna Lake. At ang pangatlo, syempre, ay talagang may trust din kami ng population education, ano? Yung mga tao natin, yung mga kababayan natin, ay kailangan mapagsabihan din at ma-educate natin na most especially sa solid waste disposal, sa basura po. Kasi yan talaga ang perennial problem dahil yan ang nakikita natin ngayon sa ating mga store cleaning. Malinis ngayon, bukas puno na naman. So, kasama ng ating programa sa NCAP ng mga litter bugs, sa mga nagtatapon sa mga hindi dapat pagtapunan ng mga lugar, we are hoping na ito ay magiging solusyon para kahit dumating ang mga ulan, ay hindi na tayo magkakaroon ng baha.
0: We don't want to hold you any further, sir. We know how preoccupied is the good general manager of MNDA. Kung kaya't bibigay ko po ang pagkakataon for you to talk directly sa ating mga kababayan, particular itong mga walang hilig na magtapo ng basura sa mga basurahan per se at gagawang basurahan itong malalaking kalsada. The air is yours, General Manager Torres, sir.
12: Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maihayag ang programa ng MNDA. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Sana po ay tayo magtulungan para ma-reduce natin ang 7,000 tons of annual basura na nakukuha at nahahango namin sa ating mga estero, sa aming mga estero cleaning. At lagi nating tandaan na itong mga basura na ito, pag itinapo natin sa hindi tamang lugar, ibabalik din sa atin pagdating ng baha at bagyo. Kaya, panghuli ho sa ating mga kababayan, dahil ang MMDA, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
0: Thank you so much, General Manager Nicolas Torre III ng MNDA. Thank you, sir! Yan po ho ang ating pakikiraan sa MNDA. At, of course, ang ina-anticipate ng MNDA, itong tagumpay, it's no joke. Itong kanilang proyekto na, hindi makita itong mga dumi sa lansangan, sayang eh. Yung pagpupursige ng ating mga otoridad na maging malinis ang ating mga lansangan, particular dito sa MMDA. And it won't be possible without the help ng bawat isa sa atin. Nandiyan ang MMDA, nandiyan ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para dito sa mga proyektong ito. But without the support and coordination ng bawat isang mamamayan, wala po, mapupunta sa basura yang mga proyektong yan, yung adhikain, wala hong mangyayari. So it's high time for us to assist ang ating pong pamahalaan, whether it's national or local. At hindi mga supermen yung mga yan. Let's give them the proper muscle enable to realize yung kanilang mga proyekto. At kanina nga aking nabanggit ho yung tungkol sa bansang Singapore. Sa Singapore, ultimong abo lamang ng inyong sigarilyo na makitang nahulog, bumagsak sa lupa is enough para ikaw ay pagmultahin. Kaya yung mga naninigarilyo na mga turista dyan sa Singapore, they make it a point and it's the order ng kanilang pamahalaan na magdala ka ng sarili mong ashtray kung ikaw ay naninigarilyo. Alright? By the way, before we say adieu ngayon pong araw na ito, I'd like to mention the comebacking of a partner dito po sa Radyo Pilipinas Uno. And she will follow the show, mga gilog kong mga tagapakinig. Matapos po ang makikiraan lang po, inyong maririnig yung akin pong partner before. Kasama kami sa program dito eh. Mamaya, banggitin ko na ba? Or let it be a surprise. So let it be a surprise. Yung tinig eh, alam ko na kabisado nyo pa yan. At kaya atubayan po ninyo, matapos ang programa, makikiraan lang po, siya naman ang, I don't know what's the title of the show, but siya po naman ang makikiraan sa show, ang kanyang program. Alright, do stand by for her. Bueno, what more can I say? Ito'y hindi natin nakasama yung iba pa nating mga dapat nating makasama ngayong hapong ito, but well, of course, maaring sa susunod na Sabado, atin po silang makakasama. Okay? So, what else? It's a weekend. A very, very long weekend. Kaya, do make the weekend very productive. Kailangan gawing maayos at maging progresibo itong ating weekend. Gawing maayos ang ating weekend. Well, yan po mga gilog mga tagapakinig, ating masasabi, before we say adieu sa program. Thank you so much again sa lahat ng ating mga nakasama, yung ating mga followers. Salamat po sa Clemente family, sa Swale family, at sa Estrada family overseas. Sila po yung nanonood at nakikinig ng show. Thank you so much. Salamat kay Audley Lopez, Joy Timidan, at kay Miss Jobel Lustre. Of course, another Miss Joy. Joy Timidan, at hindi Miss Audley Lopez, Mr. Huyan. Pagalo ko mga tagapakinig, thank you so much likewise sa ating producer ng program, no other than Tess Ramirez. Thank you so much. So, ako po'y makikiraan muli, pero ako'y mag-exit niya for the next show. Thank you so much. See you again next Saturday.
13: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
14: Maging fuel efficient sa wastong presyo ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko pinag-iingat. May live report si EJ Lazaro.
18: Radyo Pilipinas report.
17: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. House Panel Chair hinaman ng kampo ni Vice President Sara Duterte upang iurong ang petisyon sa Supreme Court kung sasali sa Senate trial. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
18: Radyo Pilipinas report.
19: Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lido na hindi maaaring questionin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment sa Supreme Court habang sabay na ipapahayag ng kanyang kahandaang lumahok sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Lido na siyang namumuno ng House Committee on Public Accounts, lalong nagiging problematiko ang sitwasyon dahil kabilang sa mga inihain na petisyon sa Korte Suprema ang mismong Senado. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na linawin ang kanilang paninindigan kaugnay ng issue. Binigyan din ni Lido na sa kasalukuyang yugto hindi umano usapin kung may dapat bang sagutin sa kaso. Anya, may sapat na batayan ng impeachment batay sa mga record mula sa Commission on Audit, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga binanggit na issue, ang umano'y maling paggamit ng confidential fund, pagbabanta sa publiko at sa hindi maipaliwanag na mga transaksyon pinansyal. Sa kabila nito, sinabi ni Lido na ang patuloy na pambabatiko sa House of Representatives at sa Committee on Justice ay lalo lamang nagpapalakas ng impresyon na iniiwasan ng depensa ang tunay na laman ng mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: NCRPO ni-raid ang isang LPG company sa Caloocan City. 17 katao inaresto. May ulat si Ray Ferrer.
18: Radyo Pilipinas, report.
20: Sinalakayin ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office ang isang compound sa Santa Quiteria, Caloocan City, kaugnay na umano'y illegal na rebranding at refilling ng liquefied petroleum gas o LPG. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant kasama ang kinatawaan ng isang kumpanya ng langis. Hindi naabutan sa lugar ang may-ari ng kumpanya, ngunit 17 empleyado ang inaresto ng mga pulis. Sa loob ng compound, natuklasan ang umano'y ginagawang rebranding ng mga LPG tank at illegal na pagre-refill ng mga ito. Ayon sa NCRPO, posibleng lumabag ang kumpanya sa Section 40C na Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act na nagbabawal sa illegal na rebranding at refilling ng LPG cylinders. Babala ng otoridad. Delikado ang ganitong gawain dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog kung hindi sumusunod sa tamang safety standards at regulasyon. Samantala, tumagi muna magbigay ng pahayag ang kinatawan ng kumpanyang sinalakay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko, pinag-iingat. Nagbabalik ang ating kasamang si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinag-iingat ang publiko sa inaasahang matinding init dito sa lungsod ng Maynila ngayong Sabado, Mayo 2, matapos magbabala ang Manila DRRMO ng posibleng umabot sa danger level ang heat index. Batay sa heat index forecast, inaasahang papalo sa hanggang 44 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa lungsod na itinuturing ng delikado sa kalusugan. Sa heat index sa 44 degrees Celsius na maaaring maranasan alas 3 ngayong hapon, mataas ang panganib ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke lalo na sa mga matagal nang nakabilad sa araw. Tinapayuhan ng publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig, magsuot ng nagagaan at maluluwag na damit, umiwas sa daragang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto kung kinakailangan magtrabaho sa labas. Paalala ng otoridad, manatiling alerto at unahin ang kaligtasan sa gitna ng matinding init upang maiwasan ang mga sakit dulot ng heat index. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa ating panghuling balita, DMW at DOLE pinahiging ang tulong at kabuhayan para sa repatriated OFW sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng DMW at DOLE sa mga umuwing OFW sa mula Ilocos Region. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Sison, tumanggap na ng 15,000 pesos ang 268 repatriated OFWs na karamihan mula Pangasinan. Kasabay nito, pinalalakas ng National Reintegration Network sa pangunguna ng DMW at OWA ang mga programang tutulong sa pangmatagalang pagbabalik sa bansa ng OFWs. Kabilang dito ang pagbibigay ng kabuhayan, skills training, oportunidad sa trabaho at serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang muling pag-alis ng mga manggagawa. Kamakailan, nagsagawa rin ng reintegration fair ang DMW katulong ng DepEd San Fernando City, La Union, kung saan maaaring mag-apply ang OFW sa mga bakanting posisyon sa DepEd. Meron din mga programang pangkabuhayan tulad ng Enhanced Livelihood Development Assistance Program at Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay. Samantala, patuloy rin ang pagbibigay ng tulong at pagsasanay katulong ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay atin po sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impila ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Junella, at sa ating Wildcast Hero, and of course ang ating Executive Producer, for today, si Jerome Toledo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang mga shortwave transmitter sa pamamagitan nating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, pa-Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Biyerne, ngayong pong araw na ito? I hope you're all doing fine. Ano po? At syempre, tayo po ay tututok ngayon sa mga kaganapan na mangyayari sa Cebu. At ito po ay may kinalaman para po sa ika nga 48th Association of Southeast Asian Nations 48th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit. Diyan po kasi yan gaganapin sa Cebu. Ano po, at mismong ang chair po ng ikang ASEAN para sa taong 2026 ay ang Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama po siya, nadadalo dito kasama yung iba pang mga heads of state mula sa 10 miyembrong bansa ng regional bloc na ASEAN na gaganapin po sa May 7 and 8. May 7 and 8 po kasi itong ano eh, itong ASEAN Leaders Summit. So, para malaman po natin ang mga paghahanda na ginagawa ngayon ng probinsya ng Cebu, dahil malaking event po ito, ano po, diyan gaganapin sa ASEAN, sa Cebu, ito pong ASEAN Leaders Summit next week. So, alamin natin ang mga paghahanda ng probinsya ng Cebu sa pangunguna po ng ating mga kasama sa linya ng komunikasyon ngayon, walang iba kundi ang Provincial Information Officer ng probinsya ng Cebu, walang iba kundi si Angelis Orong. Ayan. Maganda umaga po, Miss Orong, at welcome sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga po, Sir Ray.
4: Good morning, ma'am, and thank you very much po sa pagpapa-unlock nyo sa amin, Miss AJ. Ano po? Thank you so much sa pagpapa-unlock. So, itong 48th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit will be held sa Cebu on May 7 to 8. Ano po yung mga paghahanda ginagawa ngayon ng provincial government for this momentous occasion?
5: Yes. So, on the side of the provincial government po, si Governor Pam po kasi yung chairman ng organizing committee. Role po namin is to support or augment the preparations of the NOC, the National Organizing Committee, which is, syempre, yun naman po yung punong abala. We take you from their directions kung ano po talaga yung dapat i-prepare for the upcoming ASEAN Leaders Summit. So, yesterday, we had NOC COC na meeting with nandito na yung mga nagpre-prepare for ano nandito na nagpre-prepare for the dumating na yung yung sa national organizing committee natin. Mm-hmm. And then kahapon nagpresent po yung mga agencies and LGUs kung saan na sila sa preparation, which is mostly naman, they are all complete with their preparations already. They are all set to go. We are very ready for the ASEAN Leaders Summit. Mga final touches na lang to make sure na safe lahat, ready na lahat. Most especially, number one, security, because of course, yung nga leaders yung pupunta dito. And then yung expected din na pupunta from other countries, including international media. Mm-hmm. And then meron pa pong syempre from Manila, from our agency, madami kami na-expect. So we're expecting around 20,000 na pupunta dito. Wow. Sa Cebu. Okay. So medyo madami talaga, kaya but ano po, ready na po lahat ng hotels. Mm-hmm. Lahat ng pagstayhan, and then everyone including po talaga yung communities natin, kasi we really need their help in making sure that this will be a very safe, secure, and peaceful ASEAN Summit.
4: Miss AJ, so you mentioned kailangan ng tulong din ano po ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, particularly ng mga local government units within the province of Cebu. Ito kasing ASEAN Summit, tama po ba? Sa Lapu-Lapu City ito gagawin?
5: Yes po, sa Lapu-Lapu City. So the LGU of Lapu-Lapu talaga is considered the host city. Pero prepared po ang Cebu City LGU. Mm-hmm. As well as Mandaue City LGU and Cordova, because these are the neighboring LGUs. Mm-hmm. But also for the province of Cebu, although hindi under sa amin ang Lapu-Lapu and Cebu City. Mm-hmm. Pero sa amin talaga kasi with Gov as the chairman. And then expected din po na may mga delegates kasi na, well, hindi siguro ang mga leaders, pero may delegates na pupunta sa province. Maybe may mga tour and ganyan. So kaya kasama po yung province of Cebu in the preparations as well.
4: And did I hear it correctly? Around more than 10,000 ang ina-expect niyong dadagsa sa Cebu sa pagdaraos nitong ASEAN Leaders Summit.
5: Actually, kung i-include natin yung law enforcement, 20,000. Wow. Po. Kasi 10,000. 10,000 lang po, that's yung minention ng police and then AFP. And sa law enforcement side natin na mag-augment ng or magpapadala sila ng mga tauhan dito, 10,000 na yun sa kanila. Mm-hmm. Tapos po, yung international media, we were told that there's 2,000 expected. So, and then yun pa, yun, the delegates, the staff, and everyone. So, we're really expecting 20,000.
4: Mm-hmm. Wow, ang dami. Anyway, so, paano po? Siyempre, mga heads of state ito, and they'll be accommodated sa mga hotels natin. How prepared are the hotels or the accommodations sa province of Cebu?
5: Very prepared naman po ang ating hotels and resorts in those areas. Ilang months din to nagpre-prepare ang mga hotels natin. The good thing is, they are, well, sanay. Sanay naman po yung hotels natin dito being Cebu at top tourist destination. So, sanay sila tumanggap talaga ng mga bisita. Pero ngayon, times to yung preparation, because again, of course, mga leaders.
4: Mm-hmm. Yes.
5: But apart from that din po, all the experience that Cebu has in hosting events like this, although yung last ASEAN Leaders Summit na we hosted was in 2007, medyo two decades na din.
4: Mm-hmm.
5: Pero in between those, madami naman din po tayong na-host. We've hosted ASEAN Tourism Forums, ATF, and then APEC as well. So,
4: yes.
5: Medyo at least may practice po talaga ang
4: Aha.
5: Cebu sa pag-host ng events like this.
4: Kumbaga, sanay na ang province of Cebu.
5: Yes po.
4: Hindi na,
5: sanay,
4: hindi na bago.
5: Sanay po, pero syempre, you're not slacking off talagang grabe yung preparations na ng Cebu to ensure na ready lahat or okay po lahat.
4: Yes. And speaking of ika nga yung mga nakaraang historical momentous events nitong Cebu province sa pag-host ng mga ganitong activities like ASEAN. Nung Enero, nung January 26-30, nagkaroon ng ASEAN Tourism Summit.
5: Yes.
4: Okay, so syempre nandiyan pa rin ang province of Cebu to host this tourism summit na ito. How did it help to the Cebu province sa pag-host nitong ASEAN Tourism Summit?
5: Yes, para na yung Sir Ray, no? Para siyang yung parang training or ano ba na, okay, there's something's coming up na malaki. So parang na-practice or nag-refresher course kami nung January. Syempre, hindi yun madali, to be honest, yung tourism forum nung January because galing ang province of Cebu ng medyo madaming disasters during
4: yes.
5: the past year.
4: Mm.
5: There's an earthquake, nag-typhoon Tino pa, pero nakaya naman and then it was a very successful ATF hosting. Pero at least yun po, nakita namin talaga ang mga kailangan prepare or i-boost yung preparations for this one. So it was very good that happened early this year.
4: Alright. Ano mo, Ms. AJ, nabanggit mo kanina yung pagpapadala ng mahigit sa 10,000 na PNP personnel for the security. Gusto ko lang ma-emphasize dito yung of course yung security kasi we have what 10 heads of state na member ng ASEAN that will be coming there. So close naman ang coordination ng provincial government ng Cebu for the security
5: yes.
4: measures.
5: Mm-hmm.
4: Hindi lamang ng PNP, meron bang mga AFP also involved there?
5: Yes. Close coordination po. In fact, yesterday during the NOC-COC coordination meeting, naka-cluster po kasi itong preparation. So, clustering meaning under security, so lahat PNP, AFP, OCD, and other enforcement, even the Navy, under sa kanila yung security. So, and then when they delivered their report naman or update sa NOC and COC, yun talaga, very detailed yung plans nila and very coordinated yung plans not just for preparations on what is expected to happen but kahit yung not unexpected na mangyayari or hopefully wala naman but we're all good there and then continuous po yung pag-update nila kay GovPAM sa mga preparations nila even before the coordination meetings po. Palagi naman po sila nagbibigay ng report on where they are on the preparations for ASEAN.
4: Yes. And of course, Ms. AJ, syempre, ang napakahalaga rin ng role ng ating international airport, ano? Sapagkat ang pinakaunang makikita ng mga heads of state at ng mga delegates at ng iba pang mga kasama nitong mga ito, yung facility ng airports at yung accessibility.
5: Mm-mm.
4: So, how ready, ano naman ang coordination ninyo with the airports that will, nasasalubong dito sa mga heads of state
5: yes.
4: nito?
5: Yes po. Si Gov naman po, part naman po ng board ng airport. So, hindi na mahirap yung coordination doon. But talaga, the MCIA and the Boitis Group very on top of the preparations. In fact, we have had a few press briefings

0: lit. Ang ganda na ng area. Yun, and then not just exterior, interior din. But the good thing about MCIA po, very ano naman, parang it's known naman po that the Mactan Cebu International Airport is a maganda talaga siya. It's a world-renowned airport din. So hindi naman ganun kadami yung kailangan ulitin. It's just the interior to make sure na maganda talaga ang sasalubong. Yung sa interior po, minake sure talaga ng NOC at ng COC na yung mga maunang makikita ng mga delegates is products of Cebu, local products of Cebu. Yung mga upuan, kahit yung mga the smallest details, upuan, mga kahit products na pagkain na matitaste talaga nila una is talagang products of Cebu.
1: Yan, so ibig sabihin na tourism and plus of course yung local, yung sabi nga natin yung mga local products ng Cebu, that would also benefit yung ating MSMEs, no? Pati yung mga small businesses natin, Miss AJ.
0: Yes, yun talaga, Sir Reino. We're very, yun talaga excited tayo because ang effects, I mean, we always talk about this na, well, may mga small inconveniences naman talaga may-expect during events like this because of course, sometimes we have to close roads, pagdadaan ng delegates, pero talaga ang long-term effect ng ASEAN Summit, ang ganda talaga when it comes to tourism and MSME, ating economy, especially sa MSMEs. For example, yung may mga several MSMEs tayo that will be able to showcase po or maybe booth sila during the ASEAN Summit in the area so they can show local products, pwede magbenta ng products, and then yung aming world class or world renowned na Tuburan Coffee will also be served to to our heads of state. So yun pa talaga yung at least malalaman nila yung mga or madadala nila sa kanilang mga countries yung mga products natin, hopefully that they buy and then they bring it there and then you know get more inquiries from people kung saan sila makakabili, things like that. So talaga it's the long term effect of the ASEAN that we're looking forward to, Sir Ray.
1: Eh, sa ngayon ba Miss AJ, may mga dumarating na ng mga delegates?
0: Yes. Madami na actually, Sir. May mga advance parties na po na kami na natatanggap na nag-report, checking on the areas, may nakabilit na sa mga hotels, advance parties. So ngayon pa lang, and then ang iba din is, yun na, naglilibot na in while wala pang official events, naglilibot na in our tourism site. So it's a very good opportunity po.
1: And this is an opportunity to showcase again the province of Cebu being one, if not the best premier city and province sa buong Pilipinas. No, talaga naman.
0: Yes po. And talaga ang ating ding world-class hospitality, kilala naman po tayo niyan. Yes. Pero yun talaga ang gusto natin i-focus din ang mga tao natin so that people would talaga, they would know and tell other people and their countrymen na talaga, oh, let's go to Cebu because yun nga, we've experienced world-class hospitality.
1: Hindi lang yung mga tourism, Ma'am AJ, Miss AJ, pati yung food na ni-offer ng
0: yes.
1: Cebu.
0: Alam naman po ng mga
1: ako,
0: tao na madami talaga masarap
1: hindi ko,
0: na pagkain.
1: Hindi ko pa, ako hindi ko pinapalampas yung mga pagkakataon na yun, lalo na yung mga pagkain, sabihin na natin, yung mga nasa mga street foods sa Cebu at saka maski na sa mga restaurants sa street foods. Pwede ka, napakaraming variety na pwede pagpilian.
0: Yes, madami talaga. Cebu being a big province din, ang dami, we have over 51 LGUs, tapos may highly urbanized city. These LGUs have different delicacies, iba-iba talaga. So, madami talaga. You're right, Sir Ray, yung variety talaga, iba-iba.
1: Okay, well, we wish the province of Cebu ikanga all the best sa pagsasagawa po ng ika nga nitong summit na ito diyan sa province of Cebu. We wish you all the best and we know sabi na nga, you have a lot of practice nitong mga nakalipas na ano, sanay na ang province of Cebu tuwing magkakaroon ng mga international at momentous activities tulad nito, eh isa sa mga ano talagang pinupuntahan is Cebu Ayan.
0: Yes.
1: Itagaan nyo sa bato yan. Makikipagpustahan ako dyan.

0: Thank you very much, Miss AJ. Not unless meron ka pang nais na iparating na mensahe sa ating mga... Go ahead.
1: Yun na po. On behalf of Governor Pam po, yun lang, we're very grateful for this opportunity for Cebu. We are looking forward to showing a world-class hospitality. We're asking lang po a bit of patience siguro sa atong fellow Cebuanos or whoever will be in Cebu, especially in Lapu-Lapu area in the next few days, especially during the May 7 and 8 Leader Summit. Na may a little bit of inconvenience lang, road closures in certain times, hindi naman po whole day, but certain times where the delegates will be passing. So we'll ask nang talaga a bit of patience. But again, yun ang talaga, in the bigger picture of it talaga is the effect of the CN Summit, and we're very excited na makita yung effect nito again sa ating tourism, sa economy, sa employment. So we hope and pray that we're asking for everybody's participation, and let's show everybody what world-class hospitality is about. So thank you very much, Sarie.
0: Thank you very much, Miss AJ. And like we said, we naniniwala kami sa kakayanan ng Cebu, sa charm ng Cebu, and the things that Cebu can only offer, yung province ng Cebu. Thank you very much, Miss AJ.
1: Maraming salamat po. Thank you.
0: Si Miss Angelis Orong, ang Provincial Information Officer ng Province of Cebu. Ito po yung may kinalaman, of course, dito po sa gaganaping ASEAN na Leaders Summit sa Cebu. Ayan, May 7 to May 7 to May 8 yan eh, yung activity na yan, bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas para po sa Association of Southeast Asian Nations 2026. Ulitin ko po, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami na pong mga activities ang sinagawa bago pa humantong dito sa ASEAN Leaders Summit, ano po, dito sa 48 Association of ASEAN Leaders Summit. Eh, marami na po, katulad po nung nabanggit namin kanina, yung ASEAN Tourism Forum, meron ding nangyaring ASEAN Economic Managers Meeting, at napakarami pang iba na mga activities, ano. Pero by next week, yun nga po, ang asahan dyan naman po sa province of Cebu, kasama ang mga local government units ng Cebu, like yung sa Lapu-Lapu, sa Mandaue, at sa iba pa. Ano po. Kaya ngayon pa lang sabi nga ni Miss AJ nagdarating na yung mga delegado ano po nung mga inaasahang 10 member states o 10 member heads of states ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano po. So ngayon pa lang talagang marami na po tayo na expect nila ang mga delegates, and kasama na yung mga entourage of course and security ng mga heads of state na yan is nasa around 10,000 plus. Pero, siyempre, bukod dyan sa mga delegates, sa mga staff, sa mga security ng mga heads of state na yan, at ang PNP po, ayon kay Ms. AJ, ng ating Provincial Information Officer ng Province of Cebu, ay ang PNP magpapadala rin ng 10,000 PNP personnel to make sure na secured ang kalalagayan nitong mga heads of state na ito mula sa 10 member ASEAN countries na ito, ano. And of course, nandiyan din ang presensya ng ating Armed Force of the Philippines. Maski nga ang ating Philippine Navy will also be participating to ensure the security ng ating mga heads of state. Pero ang pinakamaganda dito, ano po, mga kababayan, lalo na yung mga nakikinig sa atin abroad, lalo na yung mga Cebuano na nasa abroad, ha? Yung ating mga OFWs at Filipino diaspora who hails from the province of Cebu, malaking bagay po ito para sa local, sa regional economy ng province of Cebu, sapagkat dito may show-showcase natin ang, sabi nga ni Ms. AJ, ang hospitality ng mga Cebuano, ang tourism attractions, spots sa Cebu, yung kagandahan ng mga lugar, yung infrastructure, yung accommodation infrastructure para sa mga delegates na ito. And of course, how will the foreign heads of state together with the delegation makita yung natatanging hospitality ng Pilipino sa pamamagitan natin mga kababayan dyan sa probinsya ng Cebu. And of course, yung trickle effect po nito sa economy, oh, yung sa tourism sector. Siyempre, napakalaki po ng tourism industry dyan po sa province of Cebu. The province of Cebu offers a lot pagdating po sa turismo. And that means marami po tayong mga kababayan na nabubuhay at umaasa sa trabahong nalilikha ng turismo sa Cebu. Okay? And of course, besides the bukod sa tourism sector, yung economy, yung epekto naman sa mga MSMEs, yung mga small and medium enterprises, no? Maski na yung nagti-trickle down yan, no? Maski na sa mga tindahan, sa transportation, and sa pagkain, sa food. Remember, isa sa mga one of the main attractions ng probinsya ng Cebu is yung varied, iba't ibang mga uri ng pagkain na sa Cebu mo lang matitikman at makikita. At alam nyo, ang mga turista, maski na ang mga heads of state, ang mga delegates, yan ang hinahanap. Akala nyo, kung minsan eh, gusto lang nilang kumain, yung mga delegado, yung mga staff, ha, yung mga security, akala nyo, sa, gusto lang nilang kumain sa hotel, sa mga five. Alam nyo, sa totoo lang, ilang beses na ho akong nakapag-abroad at ano, nakasama sa mga ganyan. Alam nyo, kung minsan ang hinahanap, yung mga exotic na pagkain. Kasi sanay na sila sa pagkain sa restaurant. So, ang iba, ang hahanapin po niyan, yung mga exotic foods na tanging sa Cebu mo lang makikita o sa ibang lugar mo lang makikita. Okay? To the point kung minsan, umu-order pa yan. No, sa mga, alam niyo yung mga market, ano, mga marketplace sa Cebu na nag-o-offer ng mga pagkain, yun. Minsan, mas, ano yun, mas gusto nila yun. Mas gusto nilang tikman yun. So, it's a whole-rounded approach para po sa ikabubuti ng ekonomiya ng probinsya ng Cebu. Hindi lang ng Cebu, and in the long run, makaka-apekto po at makakapagbigay tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ito pong ASEAN summit na ito, itong ASEAN 2026. Hindi lamang sa Cebu, and we're also looking at sa pangkalahatan, sapagkat this is the time na pwedeng i-showcase ng Pilipinas yung ating kakayanan para mag-host ng isang napakalaking event na tulad nito. Pero remember po, ang hindi lang po ito ang unang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng ASEAN. Ilang beses na pong nag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Hindi lang ASEAN, pati yung, alam nyo ba yung APEC Summit? Nag-host na rin tayo niyan ng ASEAN at APEC Summit. Pero dito muna tayo sa ASEAN. Nung una po, sa tulad nung nabanggit ni Miss, ano, ni Miss AJ, nung 2007, hinost ng Cebu rin, Cebu Province, ang ASEAN Summit noong 2007. Diyan naman sa Mandawi City noong pong January 9 to 15, 2007. Pero tracing back forward backwards pa, nag-host na rin tayo niyan ng ASEAN. Kasi umiikot lang naman po 'yan sa mga ASEAN member states itong ASEAN Summit. At yung APEC, na-host na rin natin ng APEC. Okay? Makailang beses na rin tayo nag-host ng APEC. And sana makapitalize ng gobyerno ng pamahalaan ito pong pagkakataong ito na mag-host ng ganitong summit, ganitong momentous event para po makatulong sa ating ekonomiya, sa kabuhayan din ng ating mga kababayan, lalo na sa harap po ng mga hamon natin ngayon sa buhay dito sa Pilipinas. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil po sa kaguluhan dyan po sa Middle East. And we hope this will serve as a catalyst para po ma-propel forward ang Pilipinas, mas lalong ma-propel ang Pilipinas sa international stage and invite more investors to invest in the country. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko po, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ayon din sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, ano po, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app sa inyo mga cellphone. So please, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga nakaakibat. Mula po sa ating master control, si Milo Janela, sa Wirecast, si Hero, and of course, ang ating executive producer for today, si Mr. Jerome Toledo. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kalaman.
1: Dagling Kalaman. Knowledge in a snap.
2: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia. Adinso has partnered with SolarTech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of SolarTech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and SolarTech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of SolarTech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, SolarTech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: SolarTech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer streetlights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: SolarTech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. SolarTech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Oh yes! Mga kababayan, yan ang SolarTech Power Incorporated. Solar to the max. Makakausap muna din natin ang masipag na Vice President for Marketing and siya rin ang Business Manager ng STPIA. Mga kababayan, si Mr. Thaddeus G. Villasor. Mr. Tad, how are you? Musta? Oh, pakilakas mo lang ang boses mo, Mr. Tad. Lakas-lakas mo ng konti. Hello. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang agrivoltaics. Tama? Aba, yung agrivoltaics dyan sa Cebu. You remember, the mga kababayan, kausap natin noong last Saturday, si Mr. Alfred Piñero, ang counterpart ni Mr. Tad. Tama, Mr. Tad?
6: Si,
5: siya ang ating nakausap ka noon at may kaugnayan doon sa Cebu. Well, pag-usapan natin itong agrivoltaics. Ano nga ba ang benepisyo nito sa mga magsasaka, lalong-lalo ng mga taga-lalawigan ng Cebu? Batiin natin mga taga-Cebu ulit, mga taga-Cebu, mga kababayan. Go ahead, Mr. Tad.
6: Mga Cebuano. So, everyone. So, agrivoltaic po, Kakiko, as pinag-usapan nila ni Alfred no last week. So agrivoltaic allows farmers to generate electricity while still cultivating crops. The panels provide shade, they reduce water, reduce water evaporation, then power irrigation pumps. So it's a win-win productivity and sustainability projects po.
5: Eh, paano ito sinusuportahan ng SolarTech Power Incorporated, Mr. Tad?
6: Yes, sir. Especially with our partnership with Adenso, no? With their solar pumps and their technology in cold storage, ice making. We do that talaga po. Nagpinapackage namin for those niche in farming and fisheries and sa mga outskirts po, sa mga atin mga farmers.
5: No, malawak na yan, palagay ko. At I'm sure nakaka-interest ang ating mga listeners ngayon dito sa Luzon, kahit na sila ay not taga Cebu, nandito sa Luzon ngayon. At yung masasabi nila sa mga kamag-anak nila. Pag-usapan nga natin, Mr. Tad, yung paggamit ng solar power system sa mga households yan din sa Cebu. No? Dahil nabanggitin natin last time sa pag-uusap natin dito sa Luzon, marami na. Ano ba nga ang trend ngayon? Ako, madamo na, good, ang mga interesado at saka, pero nangangamba pa rin, bakit may pangamba sa una, presyo at sa mga sa supply noong the solar panels at iba pang mga peripherals nitong solar power system, Mr. Tad?
6: Yes, especially with today's power crisis.
5: Yes.
6: Tumaas talaga yung interest
5: ng
6: ating mga kababayan about solar and EV.
5: Mm-hmm.
6: So the adaptation is accelerating. Families see savings about 3,000 pesos to 6,000 pesos monthly. Depending on the system size. So beyond savings, Kakiko, solar gives them independence then from rising electricity rates. So we tailor the packages from small business, from sari-sari, bakery, workshops, so they can cut costs and reinvest that in growth. So the beauty of scalability, especially a 3 kilowatt, a typical Filipino household, to 10 to 15 kilowatt system for larger homes in Metro Manila or all over the Philippines. Sa Cebu household naman, they are also realizing solarization, especially on the mainstream, hindi lang po sa luxury, mainstream na po.
5: Nako, so, tama yan, ha?
6: Na-realize na po nila.
5: Mm-mm-mm. Well, speaking of Cebu pa rin, nalaman ko, Mr. Tad, na meron palang proyekto na gagamit ng solar power system yung Cebu City Medical Center. Mga doktor at ang mga nurses at sa mga staff na tumutulong dyan sa Cebu City Medical Center. Sige nga, i-detalye nyo nga yung partnership ng SolarTech Power Incorporated at Cebu City Mayor's Office. Magkasama pala yan, ano? Mr. Tad.
6: Yes, sir. So the CCMC project po is a flagship project by the mayor's office for 2026. So it's very fortunate na si SolarTech po binigyan ng opportunity to become a partner for their solarization. So they're starting with their rooftop changes muna. Then para so solarize na po namin. So it's a multifunction. It could be also a shaded area for patients to go up as a roof deck, but it's shaded by our panels. So yun po yung design.
5: Okay. Yung katulad nitong nakikita ngayon sa ating mga photos na ipinapakita sa ating social media platform, Mr. Tad.
6: That's correct po.
5: Oh.
6: So it will reduce the electricity costs.
5: Yes.
6: And give them savings, especially sa disaster resilience po.
5: Oh,
6: Pag dumating yung typhoon season natin.
5: Mm-mm-mm.
6: So even off your grid with their batteries po, it's still operational. So malaking tulong po ito.
5: No, nice, nice. Huh? Pagka ba off-grid, ang ibig sabihin, hindi naka-line ba yan sa mainline ng mga distributing units ng kuryente?
6: Yan
5: ang tawag ng off-grid.
6: At hindi least hindi nakakabit sa electric power, power company.
5: Oo. Yes. All right. So mga electric companies. Oh, yeah, yan po mga additional information. So mga nagtatakat, mga nakasubaybay ngayon sa ating programang Go Agri Plus. Aisha, balikan nga natin yung mga magsasaka ngayon na nga nakatuon ang kanilang pansin, solar power system para sa kanilang taniman, lalo na ng palay, kahit na pati yung mga gulay. Sa bahay din nila, isinasabay, no? Paano nga hinihikayat ng mga ng inyong grupo yung paggamit ng solar power system sa mga magsasaka at mga pamilya na gumamit na ng solar power system, libre na nakukuhang enerhiya mula sa araw? Go ahead, Mr. Tad.
6: So, clean energy talaga ang kwan po, yung message natin sa ating mga kababayan at mga farmers po. So, especially in Cebu, no, they're leading the way, inviting farmers, cooperatives,
5: yes,
6: even businesses po, to really invest on solar power and green energy. So, ito talaga po ang kalikasan na sana po wag nating pabayaan lang, kasi it's a God-given gift sa location natin po.
5: Yeah,
6: maganda,
5: yeah,
6: talaga. Oh, so sayang if we were not gonna. Konting investment, mapabalik din po yan 3 to 5 years.
5: Tama ka.
6: So pag nakabit po.
5: Ang tansya mo mga 3 to 5 years ang return of ang investment natin, ano, ang investment ng mga magsasaka. Yes. Oo. For example, kahit na yung investment, ang return of investment niya ay tatlo taon hanggang 5 years, pero yung balik naman ay maganda kaagad, ano? At specific, especially may dagdag natin, Mr. Thad, hindi lang sa environment kundi pati sa kalusugan natin, sa health natin, ano? Dahil pagka maayos, maganda ang environment, ay makakakita tayo ng benepisyo sa ating kalusugan. Tatanggap tayo niyan.
6: Yes. So, I would add, sa lalo na sa tag-init po, no?
5: Opo.
6: Air conditioning, importante sa kalusugan natin. Para hindi tayo sa matamaan ng heat stroke and everything that's bad with the summer heat. So, imagine niyo na lang, lumalamig tayo sa bahay natin, pero wala tayong binabayaran na kuryente. It's all coming from the sun. So, malaking tulong yan. We can work comfortably at home. We can do our work from the offices comfortably at home with the air conditioning running without worrying with the bill going up at the end of the month. Kasi si solar yung nagbibigay ng supply. So, yun.
5: Ayos. Oh, maganda na naman. Talakayan natin ito, Mr. Thad. Maraming salamat sa paglahok muli at sa pagpapaliwanag tungkol sa solar to the max, yeah, solar power system ng ating mga kababayan ngayon nagkaka-interest. Anong mensahe mo muli sa ating mga taga-subaybay? Saan matatagpuan, saan matatawagan, papaano makaka-avail ng mga services ninyo, Mr. Thad?
6: Yes, so for Cebu po, you can call us in our office. It's 0926-867-2520. Then you can also reach us sa email. So that's info@solartech-inc.com. So yun po, they can reach us there. And sa website po namin, we're very active in answering inquiries and questions po. Thank you po.
5: Ayos, very good, very good, very good. Thank you once again. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating palatuntunan ito. Ang Go Agri Plus sa ating segment na Solar Power to the Max. At babati natin muli si Mr. President. Hello, Mr. Maxi Lopez Soriano. Namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni Mr. Tad. Thank you, thank you. Alright, sa Sabado muli, ha? Mr. Tad, sama-sama tayo sa ating Solar to the Max.
6: So,
5: ngayong aga.
6: Bye-bye.
5: Yes! Mga kababayan, ka-Go Agri Plus. Kita nyo naman, para akong nasa tuktok ng bundok ng mga solar panel. Tata Roni, and likewise, Ms. Tess Ramirez, Mr. Arnel Montemayor, and Engineer Jobel Lustre. Aha, pagka kayo nga muli, mga babayan, nagkaka-interest sa solar power system para sa bahay, para sa inyong farm, para sa inyong opisina, sa building, higit na. Meron na kayong pagkakataon na ito yung tanungin ninyo, paano makaka-avail ng services ng Solar Tech Power Incorporated. O sige, mga kababayan, alam po ninyo, idagdag natin ito na impormasyon. Alam ba nyo na nangunguna ang Germany sa Europa pagdating sa paggamit ng solar power sa mga tahanan? Kita nyo? Ha? Ito, pakinggan nyo. Mahigit na 2 milyong kabahayan sa Germany ang gumagamit ng solar panels doon. Dito sa Pilipinas, wala, kukunti pa. Ngayon na lang ito nagkakaroon ng interest dahil nga sa tumaas, nagkakaroon ng problema tungkol sa distribution, sa supply ng petroleum products. Oh, pero dagdag ko pa, ang Australia naman ay may mataas na rate ng household solar installations. Doon, yung mga solar rooftop installation, ha? Kung saan 30% ng mga bahay ay gumagamit na ng rooftop solar system. Yes, ayan ang ating malalaman, mga kababayan, na nalalaman nating impormasyon mula sa Germany, mula sa Australia. Dito sa Pilipinas, wala pang datos eh, na nagsisimula pa lang. Ngayon pa lamang po na nabigyan ng napagtuunan ng pansin may kaugnayan dito sa paggamit ng solar power system. O sige, siya ay ang susunod natin naman, may kaugnayan din sa solar power system. Ito ay ang solar water pump irrigation. Ang nagpapatupad nito, Malawakan, ay ang National Irrigation Administration. Ha? Di ba? May patubig na. Nasaan niya? Yes. Ay mga nagpapasalamat ng mga magsasaka. Oho, ha? Ito ang mga kausap natin ay mula naman sa Office of the President, ang National Irrigation Administration, sa pamamagitan ng masipag na si Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen.
7: Sir!
5: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag muli. Nako, pinag-uusapan katatapos ng aking topic, may kugnayan sa solar power system, sa bahay, sa building. Kayo naman, abi tuloy-tuloy itong pag-uusapan na ngayon nagkakaroon ng pagtanggap, nagagamit na ng mga magsasaka sa kanilang solar-powered irrigation system. At kayo nagpapatupad nito. Bigyan nyo nga kami ng update nito, the Administrator Guillen. Gaano na karami ang naiset up na solar-pumped irrigation system, the Administrator?
7: Ay, naku sir, marami-rami na po, no? Bale, sinimulan natin ito noong taong 2024. Doon ho nang nagkaroon ng funding ito sa atin sa NIA, yung solar pump. Ano? So, since 2024, around 2,500 units na po ang naitayo natin.
5: Ba?
7: Ang na dami. 10 to 15 hectares na mga solar pump irrigations. Nasa 2,500 na po.
5: Wow. Na po. Yan ay mula Luzon, pero, Visayas, Mindanao na, administrator ba? Ang pagkaka-store.
7: Yes sir, tama po yan. Na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero meron din po kaming mga itinayong mga malalaking solar pump irrigation, yung mga umaabot po ng 1,000 hectares, ano? Mga 500 hectares, 1,000 hectares, meron ding 100 hectares. Ito ay marami po, ano? In fact, di ba, last month lang nag-inaugurate kami ni Presidente sa may Camarines Sur.
5: Yes, yes.
7: Dalawa yun. Dalawa po yun, ano? And then, may natapos na naman kaming tatlo sa Leyte. Sa Leyte po, no? And then may mga projects din tayo sa Mindanao. And of course, sa Luzon, meron din tayo sa Luzon po na malalaking projects.
5: Alam mo, ay napakahalaga ngayon, tag-init na ngayon. Talagang matindi ang sikat ng araw at saka merong napipintong sinasabi na sa atin yung El Nino na matindi maapekto sa ating bansa itong taon na ito. Ano po bang paghahandaan niyo pang ginagawa sa inyong tanggapan para sa mga magsasaka kahit na ngayon nakapag-ani na academy, paldo kung tawagin Engineer Administrator Guillen na mga magsasaka, di ba? Go ahead.
7: Opo. Unang-una po itong solar pump irrigation ay gustong-gusto na ito pagka-El Nino dahil maaabot na po. So swak na swak po ito doon sa aming project na double dry cropping. Ito yung pagtatanim namin ng 2 beses kapag panahon po ng maaraw para malayo po sa bagyo at mas mataas po yung ang yield ng mga palay natin kapag maaraw. Kasi di ba, Sir Kiko, ang kailangan ng araw para mag-produce ng pagkain niya is araw, itong tubig,
5: po,
7: at
5: yes.
7: carbon dioxide.
5: Yes,
7: ayan,
5: yes.
7: Ang kailangan niya.
5: Opo.
7: So, ang ipoproduce niya ay itong kanyang pagkain, which is sugar at oxygen.
5: No,
7: o, kita mo.
5: Nakapag-lecture pa tayo, ha? Nang pagtatanim at saka ang system. Science ba yan, da? Administrator?
7: Opo. Ayos. Opo, opo.
5: Administrator, yeah. Na, oo, tamang-taming binabanggit mo, maputol kita. Alam mo yung magandang sikat ng araw na yan, mainit, pabor nga ano sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na yung mga sistema pinagkaloob niya. Kaya wala dapat na ipangamba ang ating mga kababayan. Baka yung mga dams mawalan ng tubig. Hindi ano, Administrator?
7: In fact po, yung malalaking dams natin, hindi Oo. Po, sir, no? Itong 2 dam natin ngayon, Pantabangan at Magat ay nasa normal level na despite po na naka-2 cropping na kami. Dati po, isang cropping pa lang kami, halos ubos na yung dam natin, ano? Pero dahil binago natin ang cropping calendar, ay nagtatanim na po tayo ngayon ng October, halimbawa, umuulan naman yung October, no? So, hindi kami nagre-release ng tubig. Bagkos, nag-iipon pa, no? And then, quick turnaround tayo ng Marso. Kaya, ano po, naka-2 cropping na tayo, ay normal pa rin ang level ng ating mga dam.
5: Ay, napakaganda. Speaking of yung binago nyong cropping calendar, ang isa sa mga pinatutupad nyo, yung alternating wet and dry system. Turungan nyo nga kami ng konti dyan, dan sa AWD na yan, the Administrator.
7: Aba, madali lang po yan, Sir Keiko. Ang totoo niyan, yung mga farmers kasi natin, kapag nagtanim na ng palay, ang gusto nila laging nakalubog itong palay nila. Kasi for the simple reason na ayaw nilang tumubo po ang damo dyan. Ano? Pero kapag ginawa mo naman yon, nade-deprive naman yung halaman ng nitrogen. Dahil alam nyo, yung nitrogen ang gagaling po rito sa hangin. Ano? Kaya nga, Sir Kiko, di ba, nung bata tayo, pag nag-garden tayo, yung hinuhukay palati yung paligid ng halaman para may aerate, ano? Para
5: yes,
7: mas
5: yes.
7: maganda yung tubo niya. Mm-hmm. So, ito po yung ginagawa natin ay kapag nasa 21 days na po yung itong ating mga palay, pagkatapos po mamatanim, ano? After 21 days, binababa na namin yung tubig o inaalis namin yung tubig. Pero meron kaming inilalagay po na 30 centimeters ang haba na observation tube. Yung binubutasan namin yung paligid ng plastic na pipe. Ano? Para makita namin kapag yung 30 centimeters na yun, kukunti na lang yung tubig. Doon sa baba, binabalik naman namin ulit yung tubig. So, dalawa po ang kagandahan ito, Sir Kiko. Ano? Una, mas nakakakuha ng nutrients itong halaman natin dahil nga siyempre nandiyan na yung nitrogen, no? Libre na yon, Sir Kiko, no? At pangalawa, nakakatipid po kami ng around 30% po ng tubig dahil ililipat namin doon sa iba, pag binaba namin dito, ilipat naman namin sa iba, mas marami tayong napapatubigan. At pangatlo po pala ay nagkakaroon pa po ng carbon credit itong ating mga farmers at magkakapera rin sila dyan, ano? Yung carbon credit na tinatawag nila.
5: Hindi na lang sa pagtatanim, kundi meron pang pagbabayad itong pangungontrol ng, of course, environment or climate resilient and climate system na ang mga magsasaka. Nako, maganda mga balita.
7: Mabawasan kasi yung methane na releases ng ating palayan. Kaya, ang daming pakinabang, ano? So, nakikita natin ang makakatulong sa atin sa climate change. Dadami pa. Alam mo pa, Sir Kiko, napansin namin, no? Yung halaman kasi, parang tao yan, eh. Diba? Pagka nagutom, maghahanap ng pagkain. So, pag binaba mo yung tubig, tinanggal mo, yung root system, hahabulin niya. So mas haba yung root system ng halaman, yes, mas maganda yung kanya magiging absorptive capacity. Kaya gumaganda rin yung dumadami yung bunga niya, mm-hmm, ano, yung yield tumataas.
5: At saka magiging maganda yung production, tapos ang mga magsasaka, ginamit na nga natin ng salitang paldo, 'di ba, administrator? Ang magsasaka, paldo sir. Kayo ha. Ngayon, nakakabenta pa ng mga bigas dito sa Metro Manila. Isa nga pala, administrator, kamakalawa nagbukas nga pala mayroong inauguration si Pangulong Ferdinand Marcos at ang National Irrigation Administration diyan sa Hibulangan, Leyte, yung small reservoir water system. Paano ba yan? Bigyan mo nga kami ng detalye ulit niyan, administrator.
7: Yes sir, medyo malaki po 'yun, ano, dahil nasa mahigit 2,000 hectares ang kayang patubigan noon, okay. Sir Kiko, ano?
5: Mm-hmm.
7: At mga 1,800 na farmers makikinabang, around 2,700 hectares ang mapapakinabangan. So again, ito yung lagi nating sinasabi na ginagawa ni ng NIA, maliban of course doon sa mga solar pump irrigation, yung mga diversion dam, gumagawa rin tayo ng mga impounding dam, dahil pag impounding dam po, nakakapag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung yan ang kagandahan niya, ano, na pwede pang magkaroon siya ng of course irrigation, yung aquaculture, tourism, ano, bulk water, pwede pang bulk water po dyan, Sir Kiko, eh. So, maganda po ito, ha? At malaking tulong po ito doon sa Leyte na itong project na ito.
5: Right. Nako, maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng mga karagdagang detalye sa inyong tanggapan. Unless meron po kayong gusto pang ipaalam sa mga taga-subaybay, go ahead. Ano po ang mensahe niyo sa mga magsasakang ngayon, Administrator Gillian?
7: Well, gusto ko lang bahagi sa kanila na ito ang ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ay talagang seryoso po, natulungan sila, no? At lagi nga kaming kinukulit, lalo na ako, na bilisan natin yung mga ginagawa natin, yung mga projects para sa ating mga magsasaka, para makatulong sa kanila, ano? At ma-improve yung kanilang kita, ma-improve yung kanilang kabuhayan. Dahil sila po, ang panganay po sa priority ng ating Pangulo, itong food security. So priority niya yung mga farmers natin. Okay.
5: Thank you, Administrator.
7: Diyos siya ginapo. See you.
5: All right, ingat. All right, God bless. Si Administrator Eduardo Edigillian, ang Administrator, Office of the President, National Irrigation Administration. Yan, ating mga kababayan sa Hibulangan, Leyte. Maganda po ang inauguration, kamakalawa lamang, noong Hibulangan Small Water Reservoir diyan sa Leyte. Pero napakalawak pala ang sakop noong tubig na yan, o patubig na yan na nagawa diyan po sa lalawigan ng Leyte. Oh yes! Yan po ang balita mula sa National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong pag-uusap din sa pamamagitan ng mga balita mula naman sa mechanization. Kung meron solar power system, may patubig, yun naman paggamit ng mga makinarya, mga modern machineries na pinagkakalob ng ating pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Marcos, ang tungkol sa mechanization dapat ay mapalawag pa, at ang gumagawa nito, ang ahensya nito ay may kaugnayan na nagbibigay sa mga magsasaka ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, arangkada na mga kababayan. Kaya standby. Samantala, narito muna ang mga balita mula sa Philmec. O ilan pa po mga farmers cooperative and associations ang sumailalim sa validation at monitoring para sa RCEF, o kaya ang tawag ay Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanical Program. Ito yung siyempre, ipatuloy po ang Philmec sa pagsasiyasat sa mga nagnanais na maging beneficiaryo o beneficiaries ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito yung tinatawag nilang Mechanization Program. Mula April 20 hanggang 24, nagsagawa po ng validation at monitoring activities ang ahensya sa mga Farmer Cooperative Associations o FCA sa mga lalawigan sa Bohol. Sa mga taga-Bohol. mga taga Nueva Ecija, lalong-lalong man nakikinig diyan sa 90.1 Radio Agri FM. Ay, Kuya Ading de la Cruz ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources diyan sa Muñoz, Nueva Ecija. And then mga taga La Union at mga taga Ilocos Sur, na imbag mga kababayan diyan. Ang mga nabanggit po na aktibidad ay upang masiguro na ang mga susunod na mga beneficiaries na makikinabang mula sa RCEF Mechanization Program at handa sila. Yun ding karapat dapat sa mga machinery at iba pang suporta mula sa PhilMEG. Oho, yan. Samantala, isa pang mga balita, R&D or Research and Development Effort ng PhilMEG, ibinida ng 75th Pasabi Annual National Convention. Ito'y namayagpag nga ang ilan sa mga research and development efforts ng PhilMEG sa katatapos na 75th Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Iyan ang tawag niya, PASABE or PSABE. Ito yung kanilang annual national convention sa Coronadal City, South Cotabato. Nagamit ng Best Paper and Best Poster Award ang research na Development of Mechanical Green Coffee Bean Size Sorter mula sa Agricultural and Mechanization Division ng PhilMEG. Samantala, nakuha naman ng research na effect of connective air drying temperature on drying kinetics, color characteristics, and water activity profile of grated coconut. Sa mga nyog naman ito, mula sa Bioprocess Engineering Division, ang third best poster award. At ang pong huling balita para sa PhilMEG Arrancada, sa idinaos na turnover ceremony, formal na ipinagkaloob ng PhilMEG ang ilang agricultural interventions para sa mga magsasaka ng Panukulan, Quezon. Yan po sa lalawigan ng Quezon nitong April 23. Personal na turnover ng PhilMEG sa Rodarda Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po mga taga Quezon, yung Rodarda Multipurpose Cooperative ang kauna-unahang farm service crew equipment na kinabibilangan ng isang dehusking machine, isang engine-driven mechanical coconut climber, 5 units ng earth auger, 2 units ng chainsaw, at 2 units ng mist blower o sprayer. Meron pang kasamang 2 brush cutter. Yan ang natanggap ng Rodarda Multipurpose Cooperative. Ang mga kagamitin yan ay magsisilbing auxiliary support sa operasyon at maintenance ng kanilang shared facilities for processing sa ilalim ng programang Coconut Farmers Industry Development Plan at magpapalakas pa ng kabuuan produksyon ng new gun sa lugar. Yes, arangkada na, Arnel and Indira Jobel. Sige nga, pakinggan nga natin muli ang ating PhilMEG Arangkada.

0: Alright, welcome back mga kabayan sa palatuntunan ito, ang Go Agri Plus at ang segment na Filmec Arangkada. Makakasama na natin muli ang ating co-host na si Mr. Jet Molek G. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Filmec. The Jet, Arangkada ha?
1: Arangkada sa inyo, Kapiko, at sa lahat ng ating mga listeners dito sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas.
0: Good to see you again, Jet. At ngayong araw na ito ay aarangkada muli ang Filmec sa segment na ito. Ba? Ang ating palang makakausap ay isang hepe ninyo dyan sa Filmec ng Science Research Specialist sa Food Protection Division. Ipakilala mo nga ang ating, ang ating guest ngayong araw na ito.
1: Opo, isa siyang Chief Science Research Specialist Division ng Food Protection Division. Isa sa mga pinaka-humble na mga leaders ng Filmec ito. Isa po ay si Ms. Mia V. De La Cruz.
0: Hi, Ms. Mia!
2: Sa ating lahat.
0: Nako, salamat po ha.
2: Bo. Sa mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng programang ito, Kuya Kiko and Sir Jeff.
0: Thank you sa pagsama mo sa panatuntunan ito, ang Filmec Arangkada. Ms. Mia, maaari niyo po bang ibahagi paano nakaugnay ang Food Protection Division, yung inyong division, no? Sa vision at mandate ng Filmec?
2: Opo. Mabanggit ko po ang pinakamandato po ng Filmec, yung aming ahensya, ay makapag-generate and makapag-extend po ng at makapag-commercialize ng mga appropriate solution-oriented na mga agricultural and fishery post-harvest and mechanization technologies. Mm-hmm. And sa pag-i-implement po ng programs and mga projects and activities ng Filmec ay under po ito sa dalawa naming cluster. Ito po yung tinatawag na research and development cluster. At yung isa ay yung tinatawag nating extension, support, education, and training services.
0: Mm-hmm.
2: And sa pagganap po namin ang aming mandato, meron po kaming mga dinesign na anim na mga strategic thrust. And isa po dito po kami nakabase sa paggagawa ng aming pag-aaral at pananaliksik. At ito po ay yung tinatawag nating strategic

0: pansin dito sa yung mga nabanggit nyong focused na pananaliksik nyo, yung mga binanggit nyo, Ms. Mia?
1: Apo. Kami po as one of the research division po ng PhilMEC, kami po ay nagsasagawa po kami ng mga pag-aaral at pananaliksik para po maka-arrive tayo o makapag-identify tayo ng mga post-harvest technologies na makapagbibigay ng solusyon po doon sa matagal na nating problema tungkol doon sa pagmimintina ng kalidad, pag-ensure ng safety, and pag-minimize ng mga post-harvest losses ng ating agricultural and fishery products.
0: Mm-hmm.
1: So doon po nakabase yung pag-aaral namin.
0: Yeah. Oh, Jeff.
1: Okay. So yun po ang pinaka-function namin.
0: Yeah.
1: As a research division.
2: Function nila, Kakiko. Gusto ko naman tanungin kay Ms. Mia, ano naman po yung mga approaches ng inyong division ng FPD pagdating sa pagpuksa ng mga peste tsaka pagprotekta ng ating mga commodities? Ito po ba ay chemical din po ba? Biological naman po? Ano po yung ating approach pagdating sa mga pesting ito?
1: Yes, Kuya Jet. Kami po sa Food Protection Division ay nagsasagawa po ng mga iba't ibang pag-aaral at pananaliksik sa pagpuksa ng mga peste at pangangalaga ng mga newly harvest na products ng mga magsasaka. Tulad po ng kami po ay nagde-develop ng mga biological control tulad ng paggamit ng mga beneficial microorganism tulad ng fungi and bacteria as alternative po doon sa paggamit ng mga chemical control. Sapagkat alam naman nating lahat na although effective po yung chemical control, mabilis ang resulta, mataas ang effectivity, pero alam naman natin na may marami itong disadvantages, di po ba? Tulad na lang ng nag-iiwan ito ng mga pesticide residue kapag doon sa inamitan ng mga products. So, ito ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao kapag ito ay kinonsume. And isa pang concern nito, kaya tayo gumagamit ng biological control, is to prevent yung development ng resistance ng mga pinupuksa nating peste and microorganism na nagkakos ng post-harvest diseases. So kapag naka-develop na sila ng resistance through time sa patuloy na paggamit ng chemicals, yun, nakaka-develop na sila ng resistance. Kaya kapag ginamit na natin sila, even in higher doses, ay hindi na sila namamatay. So,
2: ayun. Ganun pala ang nangyayari sa mga pests, ano, Ms. Mia. Pagdating naman po sa storage pest po, Ms. Mia, meron po ako nabalitaan na meron po kayong isang project tungkol dito sa pagpuksa ng mga pests sa storage.
1: Yes, oo. Meron kaming dinamit din na alternative din ito sa chemical control. So, mabanggit ko yung talagang established na nating technology. Ito nga yung tinatawag nating paggamit natin ng outdoor storage technology, no? So, ito ay isang alternative storage technique para sa paggamit din ng chemicals. So, ito ay dalawang technology. Ito yung ginagamit na volcanic cube plastic enclosure at saka yung local plastic enclosure. So ito ay pwedeng i-adapt ng farmers cooperative na mga small scale grain millers and handlers, no? At ang ito ay ang technology na ito ni utilize niya kasi ang mode of action nito, ni-utilize niya yung natural respiratory activities noong grains, insect, and microorganism na nandoon within the sealed enclosure. So, itong technology na ito ay hindi kinakailangan gumamit ng pesticide o ano pa mang mga inputs. So, yun. Siya ay magandang gamitin.
0: Nako, ay tama-tama pala. No?
1: In on-farm and farm level.
0: Ah, maganda't nabanggit niya ni Ms. Mia, Jet, ang may kaugnayan dyan sa pagpapahaba pa ng shelf life ng mga iniimbak sa mga storage nang hindi

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Doon tayo sa probable cause sa House. Uh-oh. Kasi kaya naman lang ginagawa ito, Canoel, yung napakahaba na yan, halos pinagalitan sila ng Korte Suprema eh.
7: Sige.
6: Oo, ganun ang ginawa eh. Eh, with all due respect sa Supreme Court, lagi nating sinasabi, with all due respect sa kanila.
7: Lagi, lagi.
6: Oo, oh, kasi nga, eh, kataas-taas ang hukuman. Yung mga abogado, magiging abogado itong mga kasama natin dito. Talagang ginagalang natin yan. Dahil ang puwersa ng Korte Suprema, eh, yung paggalang lang ng tao sa kanya. Hmm. Yung pagkakasundo nating lahat, na igagalang natin yung desisyon niya. Yan lang ang poder niya, eh. Kasi ang poder ng executive, meron siyang pulis, di ba? Meron siyang army. Mm. Oh. Yung poder ng legislative, meron siyang budget. Siya dapat ng pera. Tama. Nagsasabi kung saan pupunta ang pera. Yung judiciary, supposedly, walang power. Eh. It's the least powerful of the three branches. Kasi ang paraan lang niya para makakuha, para siya isundin, ay respeto ng taong bayan. Kailangan naniniwala sa kanya, may credibility. O ngayon, pumunta tayo dito sa impeachment. Doon sa Sara Duterte versus House of Representatives, sinabi niya, hindi lamang ito bumagsak doon sa one-year ban. Binayolate niyo rin yung due process rights eh. Sabi niya, dinagdagan niya, yun yung overreach doon eh. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, para hindi na maulit yung inyong pag-violate ng due process rights, eto kailangan yung sundin. Number one, number two, number three.
7: Pinahaba.
6: Pito.
7: Pinahirap.
6: Oh, hindi pa nung una frustrated si Senate President Tito Soto diyan. Uh-huh. 'Di ba sabi niya, bakit gumagawa sila ng rules? Bakit sila gumagawa ng mga batas? Ba't nila inaakil
8: next December
6: 15
8: specifically sa
6: ating
8: RCEP mechanization program, ay tuloy-tuloy po ang monitoring, tuloy-tuloy po ang pag-validate. So ganyan po yung mga best practices natin sa RCEP, itinutuloy po natin yan. Mula po sa pamimili ng mga tamang kooperatiba, hindi po totoo na walang validation. Mayroon po tamang validation ito.
9: Tama ka
8: dyan. Hindi po totoo na walang monitoring. Mm. Lahat po ng paggamit ng ating mga makinarya ay minomonitor natin. Dahil meron tayong scheme na kung saan, kung hindi po ito ginagamit, papatunayan natin na hindi talaga napakikinabangan ito sa ground, ay tayo po ay kinukuha po natin ito at tinadala sa mas aktibong kooperatiba. Meron tayo nakikita ng mga balita na lumalabas na merong mga ilang dryers dito sa Nueva Ecija daw ay hindi nagagamit. So lalabas po natin ang katotohanan dyan. Lahat po yan ay gumagana. Lalo na sa lugar po dyan sa Gimba. So meron po tayo mga balitang na-receive dyan. Pero gusto po natin sabihin na lahat po yan ay gumagana. Na-verify po natin yan sa nagdaang linggo. At this week, Kiko, darating ang mga taga-Tanzania and FAO, and Tanzania. So darating po sila wow. sa Philtech this week. So
9: mga foreigner na ha, ang mga nagkaka-interest so, ng inyong so, sistema. Kita mo naman yan.
8: Ibang bansa na ito mula Africa. So tutulungan natin sila, papahaginan natin sila ng mga best practice natin pagdating sa ating mechanization program.
9: Ay, alam mo
8: so
9: na.
8: Yan po ay sa pangunan ni Deputy Director Dator and Sir mm-hmm. Raymond Andres. So sila po yung mga in charge na mag-welcome sa kanila bukas. Darating sila to the world.
9: Well, mapaaga,
8: so yun
9: no?
8: mga ilang updates natin dito sa PhilMec.
9: All right. O pero alam mo niyo the ayan the na ibalik ni ano the si Miss Mia. But thank you umuli sa inyo Miss Mia diyan sa inyong kinaroroonan. Ano na announce? Opo. Thank you, thank you. Jet yung bang kaya nga sa palagay ko sa Miss Jet balik natin si Jet ano the Arnel and Jobel. Oo. Ibalik natin ang audio at saka video mula kay Mr. Jet Subaba sapagkat may kaugnayan doon sa sinasabi ngayon na ipakikita sa susunod no Miss Jet balik sa iyo.
8: Yes po, yes po.
9: Sa susunod na Sabado mas maganda maibalik natin ano yung maipakita natin sa mga taga-subaybay yung sinasabi nilang hindi gumagana na mga dryers mula sa PhilMec. May mga grupo kasing naninira. At ipakita natin na talagang nagagamit at ilang pang mga post-harvest facilities, pati yung mga makinarya. No?
8: Sige po, tatalakayin po natin yan
9: yes.
8: sa susunod po na
9: oo.
8: Yan, sa susunod po na linggo gagawa kami ng special na report para dito.
9: Oo.
8: Dahil talaga pong tumatawag po ng pansin ito, ng, especially ng aming director. Pero kami po ay confident na tayo po ay nag-i-implement ng ating mechanization program ng may katapatan. So ibig sabihin po, wala po tayong itinatago dito, wala pong anomalya at wala rin pong mga ghosts na mga projects, meaning hindi nagagamit no, pagdating sa agriculture, hindi nagagamit ng mga makinarya. Lahat po yan ay talagang minimake sure natin na napapakinabangan ng ating mga magsasaka at nagbabago ng kanilang mga buhay.
9: Well, dagdag na lang natin, ano, ibanggitin mo nga yung sistemang pagpa-validate ng mga makinaryang ito at yung mga ibinibigay ng mga post-harvest facilities. Dagdagan mo nga, Jet.
8: Opo, pagka po ang isang kooperatiba ay nag-request ng
9: yes.
8: kanilang mga makinarya sa PhilMec, ito po ay binavalidate. Hindi dahil nag-submit po kayo ay automatic po ito. Tinitingnan po natin ngayon, lalo ngayon, kung kayo po ay capable. Sa pagkakiko, ang naging problema natin, kunyari ay nasira, may mga grupo na ayaw na nilang ipagawa. Kung hindi na ipapagawa, gusto nila sa PhilMec halimbawa kukuhanin pa rin ang pondo. Pero hindi po ganun ang ating kasunduan.
9: Yes.
8: Dahil libre naman po ang makinarya, kailangan, ang pinipili natin, capable naman na mag-maintain. At kaya naman na ma-maintain, specifically financially, kaya nilang i-maintain yung mga makinarya. Kasi ayaw natin na kapag nasira na, ay sasabihin na nila, ala, nasira na, hindi na gagamitin. Ayaw natin yun. Hindi sustainable ang ganong approach. Kaya po, binavalidate po ito. Pagkatapos, minomonitor din po ito pag naibigay na. And before maibigay, taraan pa po yan sa pagsasanay. Kaya makikita nyo, kapi po, walang hindi pwedeng hindi siya magamit. Dahil may dalawang operator na tinitrain si PhilMec bago
9: tama,
8: pa ito
9: marisip. Tama, tama.
8: Alright.
9: Jet, thank you. Thank you muli sa pagsama at pagpapaliwanag nito. Basta asahan nyo muli arangkada tuwing Sabado mula sa PhilMec. Thank you, thank you. At
8: maraming salamat ulit po,
9: Kapito. Sa ating mga kasamahan dyan, mga kaibigan. Si Director, of course, Boyet Alvindia, Deputy Director Joel Dator, Mr. Dong Davalos, at syempre, ang ating mga kasamahan dyan, na tumutulong din si Miss B, Miss Maria Bernadette, of course, Pagyo Grospe, and na tumutulong dito sa Arangkada PhilMec. Isang segment dito sa Go Agri Plus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon, ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
11: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Their time, 504.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Japan International Cooperation Agency o JICA at Department of Transportation o DOTR pinalakas ang proyekto para pagandahin ang serbisyo ng mga PUV sa Mega Manila. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinaiintay ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Transportation o DOTR ang 3 taong proyekto para mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng Public Utility Vehicles o PUV sa Mega Manila. Sa pulong, ang mga kinatawan ng JICA at DOTR sa Italian Joint Coordination Committee meeting sa Land Transportation Office o RTO sa Quezon City upang talakayin sa ang progreso ng proyekto na nagsimula noong 2025. Natalakay ang mga inisiyatiba na hihikayat ng mas maraming commuter na gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na pribadong sasakyan bilang solusyon sa matinding traffic sa Mega Manila. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabuti ng route planning, pagbuo ng mga gabay sa road transit facilities at pagtaas sa kaginhawaan sa mga bus, jeepney at UV Express. Nagsagawa na rin ng mga paunang survey at training sa route planning at data analysis. Sumali na rin ang mga lokal na pamahalaan ng Manila at Quezon City bilang pilot areas para sa mga proyekto pang infrastruktura na inaasahan magpapalawak pa sa iba pang lugar. Sa tulong ng iba pang ahensya tulad ng LTFRB at Office for Transportation Cooperative OTP, inaasahan magdudulot ang proyekto na sinisletong pagbabago sa araw-araw na biyahe ng mga commuter kasabay ng patuloy na kongreso ng Japan at Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Party list Solon, kumpiyansa na sapat ang makukuhang boto sa plenaryo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpahayag ng kumpiyansa si Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na makakamit ng kamera ang kinakailangan bilang ng mga boto upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni Lidon na hindi mahirap maabot ang 1/3 vote sa plenaryo na kailangan upang maipasa ang impeachment upang umusad ito sa Senado. Ayon sa kanya, ang 53-0 na boto ng House Committee on Justice na nagtatakda ng probable cause ay indikasyon na nasa tamang direksyon ng proseso para makuha ang 106 na boto na kinakailangan. Sa Lunes, nakatakdang aprobahan ng Justice Committee ang pinal na committee report at articles of impeachment. Habang tinatayang sa May 11 naman ang target na matalakay na sa plenaryo ang articles of impeachment na siyang pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board pinatawan ng suspension ang public utility jeepney sa viral na aksidente sa Cebu City. Si Ray Ferrer sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinuspindin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng isang passenger jeepney sa loob ng 30 araw matapos itong masangkot sa viral na aksidente kahapon sa Cebu City. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, umabot sa 18 pasayro ang nasugatan sa insidente na kinasasangkutan ng 2 jeepney. Batay sa paunang investigasyon, lumalabas na may kapabayaan ang isa sa mga driver matapos itong piliting tumawid sa intersection kahit naka-red light. Makikita rin sa CCTV footage na kumakalat online ang pangyayari sa kanto ng Jerusalem at Gulyas Streets kung saan naganap ang banggaan. Dahil dito pinagpapaliwanag ng LTFRB ang operator kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang prangkisa nito. Inatasan din itong isumite ang lisensya ng driver at plaka ng sasakyan. Nakatakda ang pagdinig sa ika-18 ng Mayo. Samantala, tiniyak na ang LTFRB ang agarang pagproseso ng insurance claims para sa mga nasugatan sa aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita sa lalawigan, TESDA Caraga na bahagi na sa mga benepisyaryo ng welding toolkits at certificate of scholarship grant nitong Labor Day. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jezreel Sudario sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang bahagi ng selebrasyon ng Labor Day, ang TESDA Caraga ay namahagi ng Certificate of Scholarship Grant Commitment para sa Lifelong Employability and Advancement Program sa mga piling benepisyaryo sa rehiyon. Pinamahagi rin ang mga toolkit para sa Shielded Metal Arc Welding NC1 sa mga napiling kalahok sa ilalim ng Special Training for Employment Program ng TESDA bilang suporta sa kanilang paghahanda sa trabaho. Bukod dito, namigay ang TESDA ng libreng inumin sa pamamagitan ng isang barista setup para sa mga aplikante ng job fair na ginanap sa Butuan City. Binigyang diin ng TESDA na sa pamamagitan ng pagkakaisa at malinaw na layunin, makakamit ang isang bagong Pilipinas kung saan ang oportunidad ay para sa lahat at ang pag-unlad ay sama-samang tinatamasa. Para sa Bagong Pilipinas, Jezreel Sudario, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
0: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
9: anytime, anywhere.
8: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay,
5: salamat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Okay, check your time. It's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
3: Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. And today, ang pinakaunang Sunday ng Mayo, May 3, 2026. Good morning everyone. Sana po nasa maayos kayong kalagayan kahit sobrang init. Napakainit ng panahon. Ano po kaya? Ingat-ingat. Stay indoor, stay hydrated. Yan, kumbaga lagi tayo umiinom at kakainin po natin ay mga pagkaing nakakalamig ng katawan. Yan, para tayo ay ginhawang ginhawa. Alright, so ngayon po umaga ay makakasama natin sa first hour. Of course, si Pastor Charlie Opina po is just arrived, I think, from China. No? So, nagpahinga ang Opina family. Nagkaroon po sila ng break. Kaya, pansamantala, makakasama po natin sa unang oras natin ay from Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pulilan, ang ating pong associate pastor. And bago ko siya ipakilala, ipapakilala ko muna yung ating mga guests later on. Sa ikalawang oras po natin, we will be having young professionals. Ano po? Mga kabataan ito na mga Kristiyano. Ang ating tinutukoy ay walang iba kundi si Jerickson Philip Ramos Makatiag. Yan, si J ang tawag ko, no? At saka si MJ Corpus. Sila po ang mga kasama natin sa ating reflection segment sa ikalawang oras sa ganap na alas 8 ng umaga. Okay? So ngayon po, first time na mga kasama natin sa unang oras ng Celebrating Life. Ito, lagi kong kasama to sa reflection segment sa ikalawang oras. Pero ngayon, first time nakasama natin siya dito po sa unang oras. I'm talking about si Associate Pastor Aura Dakis. Hindi ko malam, Sister Associate Pastor, good morning!
5: Good morning po, Ma'am Cecil.
3: Yan, kumusta?
5: Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Kamusta po?
3: Eto, maayos naman, salamat sa Diyos. And nakakatuwa naman, ano, mamaya, sanay kami ni Sister Aura na sa ikalawang oras magkasama. But this time, unang oras, anong pakiramdam? Sister Aura, na this time around, ikaw ang magpapaliwanag sa atin ng napakaganda nating topic ngayong umaga.
5: Actually, nagulat din po ako, no, nung na-invite ako. Pero sabi ko nga, kung will ni Lord, siya ang magsusustain sa akin.
3: Yes!
5: Yung grace niya yung gagabay sa akin. And naisip ko din po, why not? Kasi parang ngayon lang naman magbabakasyon sila, Pastor. Di ko na nga sila nakikita magbabakasyon.
3: Deserve,
5: so sabi, opo, deserve nila. So, yun, mag-enjoy lang po sila, magpahinga, at tayo na po munang bahala dito sa
3: yes,
5: first segment natin.
3: Sagutan eh, no? Sagutan.
5: Apa.
3: Anyway, mga kaibigan and Sister Aura, mamaya po, we will be expecting a situational report, no, from MPTC Tour of Luzon, kasi ang ating kapatid na si Judith Caringal ay nandun kasama po siya sa Tour of Luzon. Mamaya pa po yan, ano, dahil papunta pa lang sa start line itong ating kaibigan, at alam naman natin ang mga linya-linya ngayon ay medyo mahirap. Actually, ang Tour of Luzon po ay nasa Santiago. Mag-uumpisa po sila sa Santiago City hanggang Tugigaraw City. So sa mga taga Tugigaraw, abangan po ninyo ang Tour of Luzon papunta dyan sa inyo, and they cover 130.6 kilometers. Mamaya po yan, magkakaroon lang tayong short sitner dahil nandun ang ating sister, si Sister Judith Caringal. So before anything else, Associate Pastor Aura, yan, ano ba ang ating topic for today na para sa akin ay very, very interesting?
5: Yes po, napakaganda po nung ating topic for today, at matatagpuan po ito sa Romans chapter 12 verse 1. And it's The title po ng topic natin ay God Wants Your Body.
3: Yes. Grabe, no? Intriguing, ah. God wants your body. So talagang, as in, ang tinutukoy dito ay yung ating physical body.
5: Physical.
3: Pero
5: yes,
3: it's po. More than that. Diba? It's more than that. Okay.
5: Amen.
3: So ang ating teksto, mga kaibigan, please take note of this, ah. Romans 12:1. Yan. Simulan na natin, Sister Aura, para tuloy-tuloy yung discussion natin.
5: Yes po.
3: Okay.
5: Yan.
3: Basahin na natin yung verse for today.
5: Okay. So, yung ating pong verse for today ay Romans 12 verse 1.
3: Mm-hmm.
5: Basahin ko po muna sa Tagalog.
3: Go ahead. Yan.
5: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa English naman po,
3: yes.
5: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service.
3: Wow. Sister, mabigat yung ano, ah, word na beseech. Diba? Doon sa Tagalog, mm-hmm. nakikiusap. No? Pero mas mabigat when it comes to the English version. Kasi yung beseech, parang ano to eh, asking for something earnestly. Mm-hmm. Ano pa ba?
5: Sincerely.
3: Urgently.
5: With urge, yes.
3: Yes, urgency, oo. Fervently, parang ganon. And meron ding ano dito, anong tawag dito? Pleading. Diba? So, mabigat yung verse. Ikaw ba personally, sister, how do you see the verse? Ikaw yung personal na perspective mo o insight mo of this verse?
5: Kumbaga si Paul po na, he is coming from a place of love. Saka sa mga kapatid natin. Kasi po ito yung kailangan natin maintindihan, yung context nito ay early Christians po itong mga to. Mga new converts sila noong mga panahong yun. So kumbaga si Paul, yung sincerity niya, yung love niya sa ating mga kapatid, gayon na lamang. Kaya gusto niya talaga na kumbaga i-position yung request in a way na mararamdaman nila yung love, yung sincerity sa ating mga kapatid.
3: That's right. Ito ay parang they were, sabi dito, parang binibigyan sila ng wisdom, no? Ni ano, ni Paul, kung anong dapat gawin. Ngayon, magandang tingnan na natin yung ating, ano tawag dito, yung ating outline. Kasi ang ganda-ganda, no? Alam mo, nung binasa ko yung outline natin, talaga, I was so blessed na may mga realization. I'm sure yung mga kapatid natin, yung mga nakikinig ngayon, no, o nanonood, ay meron tayong maitatawid na message. Sister Aura, go ahead.
5: Yes po. So, ito pong ating binasa. Kumbaga, si Paul kasi, gusto niyang maintindihan natin na tayo ay tinubos na ng ating Panginoon sa napaka mahal na halaga.
3: Yes.
5: Yung dugo niya, yung pinangtubos niya sa atin. So, for context lang po, during the days of the early Christians, when they were new converts, etong mga tinatawag po natin na Pauline epistles, yung mga message ni Paul sa mga taga-Romans, Corinthians, Ephesians, etc. So new converts po sila, no? At before silang makakilala sa Panginoon, before nilang tanggapin yung gospel, galing po sila sa place of paganism. So kumbaga nagsasacrifice sila sa mga diyos-diyosan. Tapos sumasamba sila sa mga emperador, yung imperial cult. Meron silang mga domestic gods na, alam niyo po yun, sa mga bahay-bahay nila, meron silang mga maliliit na figurine na mga diyos-diyosan. Sa kundi po ako nakakamali yun, si Lares at Penates, yung pangalan ng diyos-diyosan nila. Tapos nakikilahok din sila sa mga festivals. Tapos, dun sa mga festivals na yun, kung minsan, nagsasacrifice sila, hindi lang ng mga pagkain, kundi ng sarili nila. Parang sinasaktan nila yung sarili nila. Tapos, sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan at saka yung emperador. So yun po yung pinanggagalingan nung context na to, kung bakit nasabi yun ni Pablo. Kumbaga, gusto niya maintindihan ng mga believers na itong ating katawan ay hindi dinesign ng Panginoon para dyan sa paganism. Dinesign niya to para makapaglingkod tayo sa Kanya. At ako, na-remind din po ako nung sinabi ni Paul na everything is permissive but not beneficial. So, kailangan, kumbaga, niligtas na tayo ng Panginoon, huwag na natin gamitin yung sarili natin sa mga ganong practices. Kumbaga, ialay na natin yung ating sarili sa paglilingkod kay Lord.
3: Yes.
5: Ayan.
3: So, parang ganito yan eh, no? Yung buhay po natin ay regalo sa Diyos, no? At yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay, na naligtas na tayo, tinubos na tayo, kailangan lahat ng gagawin talaga natin is nakakalugod sa Diyos. Hindi lang po espiritu ang pinag-uusapan natin dito, kailangan physical. Ibig ko sabihin, may mga gagawin tayo na hindi talaga pardon the word, hindi nakakabalahura, no, sa ating katawan. Anything that we do, ika nga, ay dapat lahat ng creation nga niya, eh, di ba, Sister Aura? Hindi lang tayo, lahat ng creation ni God, kailangan pangangalagaan natin yan. Ano? Pangangalagaan natin yan. Yun yung parang sinasabi dito. And life application naman, Sister Aura, sa ngayon, yung buhay natin ngayon, ano yung tingin mo na pwedeng maitawid itong ating teksto today? Yung life application, yung buhay, yung setting for today.
5: Ayan. So, gandang tanong po, no? Tayo po bilang mga mananampalataya ay niligtas na tayo ng Panginoon. Kasi dati po tayong mga alipin ng kasalanan. So, meron na tayong ngayon na freedom. Ngayon, ang freedom po kasi minsan nami-misinterpret ng madami sa atin. Minsan sasabihin nila, malaya ako, pwede kong gawin lahat ng gusto ko. For example, personally, pwede akong mag-inom, mag-party-party, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, or magbisyo. Kasi malungkot ako ngayon, gusto ko sumaya. So, gusto ko instant yung relief ko. So, gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero, yung mga ganong desisyon, nagli-lead siya to slavery as time goes by. Kumbaga, yung kalayaan mo na inaakala mong malaya ka ay hindi pala true freedom. So, yung gusto po ng ating Panginoon ay maranasan natin yung tunay na freedom. And what, ano nga ba yun, yung true freedom? It's saying yes to God and no to sin. Yeah, natutunan ko po ito kay Pastor Peter Tanchi. Yes. Nakikinig ako sa isa sa kanyang
3: CCF.
5: Mga sermon.
3: Yes.
5: So, kailangan yung freedom na yun na gusto ni Lord para sa atin, yun yung malaya tayong makakatanggi sa kasalanan.
3: Amen.
5: Kasi yung kasalanan eventually will lead to slavery.
3: Yes, yes.
5: Tama. Yun.
3: Hindi nare-realize ng marami yan eh, ng Sister Aura, no? Parang ang nangyayari kasi yun, if I do what makes me happy, yun na yung tama. Yun na yung tama. Kaya nga tinatawag nating slavery. Kasi nga hindi alam eh, 'di ba? Very kumbaga may ignorance. Yun ang medyo nakakalungkot talaga. What makes me happy is yun yung tama. Kaya maganda yung freedom na sinasabi mo rito, Sister Aura, is ano yung tunay na konteksto ng freedom is to do what pleases God and to do what is right. Tama ba?
5: Opo, tama po. Kasi po, yung iba iladahilan nila, my body, my choice. Sarili ko to. Ako ang bahala sa sarili ko.
3: Yes.
5: Pero once na niligtas ka na ng Panginoon, siya na ang Lord and Savior mo. Hindi yes. na ang sarili mo. Diba? Kaya nga po siya Lord and Savior. Ibig sabihin, siya yung susundin, siya yung sasambahin.
3: Yes. At siya yung master. Your master.
5: Yes. Diba? Siya po yung master natin.
3: Oo.
5: So, true freedom should not lead to slavery. Kapag nililid ganyan sa slavery, hindi yan freedom na matuturing. True freedom should lead you to victory.
3: Right. Tama. Alam mo, ang dami ngayon, nakakulong sa alak.

0: masama yung sinasabi ko, pero pag inuuna mo na yung mga bagay-bagay kaysa kay Lord, o kaya hindi mo na pinapansin, nire-reject mo na yung mga utos dahil ito yung gusto mo, medyo ano na yan, ang tawag dyan, sister, slavery, di ba?
1: Slavery na yun.
0: Right.
1: Kasi
0: right.
1: Tayo na yung kinukontrol niya. Dapat tayo yung nagkocontrol.
0: Yes, that's right. And of course, kakaiba kasi yung creation ni God sa atin. Bigyan natin ng tutok to, Sister Aura. Paano ba talaga tayo kin-create? Kasi kakaiba eh, di ba? Noong sinabi niya, God speaks light and there was light, di ba? Pero tayo kakaiba. Tell us more about it.
1: Ayan. So, sige po, basahin po natin yung Genesis chapter 2, verse 7.
0: Uh-huh.
1: Para makita po natin kung paano tayo ginawa ng Panginoon, no?
0: Yes.
1: So, sa verse 7 po, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yun po yung breath of life. So katulad nga po ng sinabi mo, Ma'am Cecil, na ang creation kasi ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. So nagsalita siya at na-create na yung mga bagay na yun. Pero tayong mga tao, he took his time. At we are created by his hands. Kumuha siya ng alabok at pinorma niya yon, at hindi lang yon, binigyan niya tayo ng hininga, ng breath of life. And in addition to that, we are also created in the image of God.
0: Amen.
1: We have the knowledge of right and wrong. Kaya nga si Satan, hindi niya ma-destroy si God eh. Hindi niya kaya si God. Kaya yung image na lang ni God ang dinedestroy niya, which is tayo.
0: Tayo yun.
1: Tayo ang pinupunteriya.
0: Oo. Eh, alam din kasi nung kalaban natin yung weaknesses natin, di ba, Sister Aura?
1: Yes.
0: Kaya dapat, pag mga dumarating yung punto, mga kapatid, na talagang meron tayong gustong gawin for God, gusto nating magbasa ng Bible, gusto nating mag-worship, gusto nating mag-Sunday service, and then may mga pumapasok na mga kontrabida ba? Nayayayain ka dito, ganyan, ganyan. Ikaw naman, ba masarap doon ah, okay doon ah, kasi boring naman. Di ba minsan may mga ganon, lalabanan natin yan. The more na ayaw natin, we don't feel like reading the Bible, read the Bible. Yun ang sinasabi sa akin ni Brother Lau Katan lagi. Pag ayaw mo magbasa ng Bible, parang may nagsasabi sa'yo, magbasa ka, dahil gawa ng kalaban yon. Sister Aura.
1: Yes, totoo po yun. Tsaka yung add ko lang po dun sa mga K-drama, no? Hindi po kami KJ na ayaw namin na manood kayo ng mga ganun. Ang point po is, kailangan nating maging steward, good steward,
0: amen,
1: ng mga pinakaloob sa atin ng Panginoon, including yung time natin.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: So, dun po sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon, syempre, kailangan maglaan tayo dun ng oras. So, kung yung oras natin para kay Lord, kinakain na siya ng oras sa ibang bagay, hindi na po yun maganda. Kumbaga, kailangan na natin mag-repent at humingi ng kalakasan sa Panginoon na spiritual para tayo ay i-sustain niya.
0: Tama.
1: Para tayo ay mag-spend time sa Kanya. Kasi yun po ay very important.
0: At saka,
1: para po sa ating mga believers.
0: Tama. And then at the same time, no, ang ganda rin yung sinabi dito na Christ chose a body as his vehicle of redemption. Napakabigat noon, Sister Aura, no, yung sinabi na yon. Kasi nga, dapat ma-realize natin how important, no, itong ating katawan, yung ating pagkatao, di ba? Sabi nga, pag sinabi mo bang vehicle of redemption, ito ay kaparaanan ng katubusan. Kumbaga, so mabigat po ang sinabi ni Paul sa ating lahat. Hindi natin talaga magagawa to without Jesus in our lives. Di ba, Sister Aura?
1: Yes po. Tama po yun, Ma'am Cecil. So, vehicle of redemption, una kay Mary. Di ba po, ginamit niya si Mary para dun sa virgin birth. At yung katawan naman din ng ating Panginoon ang ginamit para lahat tayo ay tubusin. Yan, alam niyo po ba, Ma'am Cecil, ito quick trivia lang, na yung dugo na nananalatay sa ating katawan, ito ay galing sa ating mga ama. Ayan.
0: Ama.
1: So, sa mga father natin, meron yung blood type natin, kapareha siya ng mga blood type ng tatay natin.
0: Ba't hindi siya nanay? Ngayon, ba't hindi siya nanay?
1: Opo. So, kapag pubuntis yung isang babae, yung blood niya hindi nagmimix sa blood ng baby.
0: Oh, ngayon ko lang nalaman yun, ha? Thank you for the information.
1: So, ang point ko po dito ay yung blood ni Jesus Christ ay holy talaga. Mm. Kasi nung pinagbuntis siya ni Mary, wala naman tatay si Jesus, di ba? It's a virgin birth. So, pure and holy talaga yung kanyang dugo na pinangtubos sa atin.
0: Wow. That's a very good, kumbaga, gusto na... Ang daming realization actually ng outline natin, mga kaibigan, this morning. Kasi ito ay applicable sa lahat, lalo na sa henerasyon, Sister Aura, these days. Mm-hmm. Diba, kailangan talaga malaman nila. And sabi nga, the characteristics of our bodies were given to fulfill God's plan. Diba, ang bigat na talagang itong, we exist, kumbaga totally, we exist in this earth to worship God, to please Amen. God, to glorify God. That's it. One sentence. Period.
1: Yes.
0: Yun lang yun. Yun ang gusto natin sabihin. Kaya dapat lahat ng gagawin natin, will this glorify God? Will this please God? Sasabihin na naman nila, ang hirap-hirap naman yan. Lahat ba naman ang gagawin ko? Yes. But when you read the Bible, when you know God, hindi mahirap yan sa'yo. Kasi you are doing it with joy. Di ba, Sister Aura?
1: Amen. Yes po. So, yung atin pong mga katawan na physical, ito po ay instrumento natin to worship God.
0: Amen.
1: Kailangan gamitin natin siya ng maayos.
0: Yes.
1: Pero, alam mo po, Ma'am Cecil, at the end of the day, na-realize po, itong mga gusto ni Lord na

0: pupunta ka na sa impyerno. Pero pag nagsigarilyo ka, may konsekwensyon. Pwede ka magkasakit. Hindi namin sinasabing pag uminom ka ng alak, pupunta ka ng impyerno. Ang sinasabi namin dito, ang alak may masamang epekto sa katawan. Kaya, mm-hmm. di ba, how can you serve God pag may sakit ka? O how can you serve God pag mahina ka? Di ba? So, yun ang sinasabi natin na marami tayong hindi pwedeng gawin. So, hindi ka productive. Di ba? Hindi ka mamumunga yan pag ganyan. Di ba, Sister Aura?
1: Yes, tama po yun, ma'am. Kumbaga, malaya tayong, yun nga, may body, my choice.
0: Yes.

0: yung sanction na yun, pero minsan talaga he will let us experience to face the consequences para hindi na natin ulitin, para lesson learned na sa ating part.
1: Ang masaklap niyan, 'di ba? Kunwari ang kontrata mo kay Lord ay hanggang 100 years old ka. Eh hindi mo inangatan yung health mo, nagkasakit ka. Wow, so magdudusa ka ng those years kasi yun talaga yung hanggang doon na lang yung buhay mo, yun ang design sa iyo. Ngayon, kung maingat ka sa katawan mo, so i-enjoy mo hanggang 100 years old ka, 'di ba? Kasi hindi natin alam talaga kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, either sasabihin naman nila, eh yung iba nga dyan, atleta, ang bata-bata, namatay, yung ganyan. Well, hindi natin talaga alam, pero mainam na talaga iniingatan natin ang ating sarili. Anyway, it's now 7:30. Sister Aura, magbabalik tayo after some reminders dito po sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: isang mahalagang paalala.
1: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS,
3: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
6: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA.

0: MA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
5: Okay, it's 7:33 in the morning. Good morning sa mga naka-hook up po sa atin sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas, stations all over the Philippines. Maganda umaga po sa inyo lahat. Remind ko lang, yung Turob Luzon papunta po sa Tuguegarao from Santiago City niya. Si Judith po will be having a short sitner later on dito po sa Celebrating Life. Yan. So, balikan natin si Sister Aura Dakis ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pulilan, Bulacan. Yan. Pag-usapan natin ngayon, Sister Aura, yung attention being given to the care of our bodies. Yan, puntahan natin ito. Gusto ko tutukan natin ito before we end this morning. So, ano ba yung mga bagay-bagay na sinasabi nga that Christian's body is the temple of God? Sister Aura, please expound on this.
6: Yes po. So, basahin po natin, ma'am, yung 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aarian ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
5: Well said. Ang ganda ng message, diba? Mabigat. Pero if Jesus is with us, with joy natin gagawin to. So, isa-isayin natin yung punto, Sister Aura.
6: Yes po. So, yung una pong punto ay the Christian's body is the temple of God. So, di ba po tayo, halimbawa, pumunta tayo sa ating church. Mm. Yung church ba, which is the temple na ginagamit natin to worship God. Dudumihan ba natin yun? Magkakalat ba tayo dun? Magagamble ba tayo dun? Gagawa ba tayo ng mga bagay sa loob ng temple na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ito pong temple, tuwing naalala ko yung word na temple, naalala ko nung finlip ng ating Panginoon, yung table. At yung nagalit ang ating Panginoon, pero hindi siya nagkasala. Kasi nung mga panahong yun, yung temple ay ginagawa nilang marketplace, ginagawa nilang lugar ng immoralidad. So, nagalit ang Panginoon kasi it is not how it's supposed to be. Ayan. So, sa atin din po bilang mga mananampalataya, yung ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. At yung mga gagawin natin sa ating katawan, dapat ay yung mga kalugod-lugod lamang sa ating Panginoon. Ayan. Because it is the temple of God. So, given that it's a temple of God, it also demands respect and care for our bodies. Kailangan irespeto natin yung ating katawan. Kasi kung yung respect ay hindi magmumula sa ating sarili, hindi din tayo pwedeng mag-demand ng respect from other people.
5: Well said.
6: At it is very clear na a believer's body belongs to the Lord. Hindi na natin siya pag-aari. Kasi nga po, yung ating katatayuan before ay tayo ay mga slave. Wala tayong self-control. Pero dahil nakilala na natin ang Panginoon at niligtas niya tayo, hindi na natin ito pag-aari. Ayan, tama. Si Lord na ang may-ari ng ating mga katawan.
5: Sister Aura, ano ba yung mga bagay na sa tingin mo, no, ikaw ay kabataan pa rin naman, no, batang-bata, ano ba sa ngayon, yung henerasyon ngayon, yung mga bagay-bagay na common na ginagawa ng karamihan that is displeasing to God? Talking about itong ating katawan, physical na katawan.
6: Mm-mm. Well, siguro po, balik tayo sa Bible kasi ang topic po noon, bilang, di ba po, mga kabataan, si Paul kasi, nung panahon yun, meron siyang dinidisciple. At yung dinidisciple niya is kabataan din, which is si Timothy. So, naalala ko, lagi niyang pinapayuhan si Timothy na be pure. yung purity mo ay ingatan mo. So, ako po masasabi ko na in this generation, parehas lang din na pagdating sa ating mga katawan, minsan hindi tayo pure in terms of our pag-iisip, yung mga physical activities natin. So, may mga impurities dun sa part na yun.
5: Baka naman sabihin ng mga tagapakinig natin, napakahirap naman noon. Parang habang nandito ka sa mundo, you cannot readily sustain, di ba? O maging consistent ka in this, especially yung buhay ngayon, no? Yung kabataan, yung mga trabaho, yung mga nasa paligid natin, yung social media. Sister Aura, how can they do this? Na every step of the way, kailangan talaga is everything that we do is glorifying kay God.
6: Yes po. Totoo po yun. Mahirap talaga kasi flesh to eh. May desires ang flesh. Pero kung titignan natin, kung i-switch natin yung perspective natin na mahal ako ng Diyos, kaya niya gustong gawin sa akin to. So, kailangan, we're coming from a place na yung perspective ng Panginoon, kinoconsider natin. Lalo na sa ating mga babae, mga nakikinig na mga kabataang babae. Ang sabi sa Bible, we are more precious than rubies. So, ibig sabihin, hindi tayo gold, hindi tayo diamond. Ang gold, nakikita yan sa ilog, sa mga bundok. Ang mga diamond, merong lab-grown. Pero dinescribe tayo ni Lord as rubies. Kasi ang mga rubies, hinuhukay yan from the bottom of the earth. At kapag nakuha na nila yung rubies, minsan hindi na nila alam ipresyo. Kasi sobrang priceless. Sa sobrang hirap makita, sa sobrang hirap hukayin, at sa value niya itself. So kailangan tandaan natin yon na yun yung value na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kasi lahat po tayo ay may halaga. Lahat tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon at yun yung halaga. Yung dugo niya, yun yung pinantubos niya sa atin. Kaya kailangan, kung binavalue tayo ng Panginoon, i-value din natin yung ating sarili.
5: Amen. Natatandaan ko yung sabi ng inang ko dati. Para daw ang mga babae, Sister Aura, ay kristal. Pag daw nagkaroon ng lamat, ito ay lamat na habang buhay. Dala-dala mo na yun. Parang hindi ko makalimutan yun. Mag-aaral ako ng college. Ingatan mo anak ka sarili mo. Dahil para kayong kristal na panagkalamat ay lamat na habang buhay. So, nung araw yun, sabi nila, nung araw pa yung gabi na. Alam mo naman mga kabataan ngayon, di ba? Mga piloso po, karamihan. Hindi lahat. Ha. Pero yun nga, ito yun. In connection to this, yun yung dapat ingatan natin talaga. Lalo na yung mga kababaihan na binigyan mo ng punto. Okay, go ahead, Sister Aura.
6: Ayan. So, yun po yung reminder sa atin ng Panginoon na our bodies is a temple of the Holy Spirit. So, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, ang ating katawan ay tinuturing na isang sagradong lugar.
5: Amen.
6: At sa mga babae po, gusto ko talagang i-highlight. Kasi, alam niyo po ba yung womb natin is sacred? Kaya kailangan yung womb natin, hindi yan basta-basta ginagamit sa kung ano-anong mga bagay. Dahil isa tong portal ng spirit and physical realm. Tayo lang kasi yung pwedeng mag-transport ng spirit dito sa earth. So, on a deeper level, on a spiritual level, talagang ganun kadami yung reminders ni Lord sa atin. Dahil we are holy. Yung katawan natin ay merong spirit at merong purpose. So, kailangan talagang sundin natin ang Panginoon. Sana, ang prayer ko po, Ma'am Cecil, ma-realize ng ating mga tagapakinig yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na mahal niya tayo, na binavalue niya tayo. Kaya gusto niyang gawin natin yung mga bagay na to. Hindi dahil KJ siya, hindi dahil ayaw niyang mag-enjoy tayo sa buhay. It's because God wants us to have a life na ganap at kasiyasiya. Yung fulfilling life po ba,
5: amen,
6: Ma'am Cecil,
5: yes,
6: na kumbaga ginawa ko tong bagay na to, hindi siya tama, at the end of the day, empty yung feeling ko. Yung emotion ko very low. Pero kapag sumunod ako sa Panginoon, kahit na mahirap siyang gawin, at the end of the day, ang saya ng spirit ko. May joy akong nararamdaman. Yung ganun po na kailangan wise tayo sa ating mga decision sa buhay. At dapat pina-prioritize natin ang ating Panginoon.
5: Alam mo, knowing that, no, ang ganda ng paalala mo na people should always bear in mind, no, and sa puso natin that God values us. Pag pinapahalagahan ka, bakit hindi mo pahalagahan yung sarili mo, di ba? Parang nagpapahalaga nga ang Diyos sa'yo pero ikaw hindi. Kaya minsan may mga ginagawa tayong bagay-bagay. And then, when we realize, parang you feel so dirty, you feel so, parang I don't deserve this, parang I'm beyond redemption. Kasi nga, unang-unang nagkasala ka hindi lang sa Diyos eh. Saan? Sa katawan mo nagkasala ka. Amen. Ito yung temple of the Holy Spirit. Andito nananahan yung Diyos. Tapos dito ka pa nagkasala. So, sariling katawan mo, nagkakasala ka. Kaya may mga consequences yan. So, yun lang yung gusto natin sabihin this morning. Sister Aura, go ahead.
6: Yes po. At niremind din po tayo ng Panginoon na when it comes to immorality, specifically sexual immorality, hindi nakakasala tayo against our own body. Ayan. So, ang una nating sinasaktan kapag ginagawa natin yung mga ganong bagay ay yung sarili nating katawan. Not to mention yung mga sakit-sakit na pwede nating makuha sa mga ganong activities, no, Ma'am Cecil? Kasi, yun nga, ngayon, sinasabi nila na, oh, yung HIV, may gamot na siya. Kumbaga, parang binibigyan ng freedom yung mga tao na gawin lahat ng gusto nila dahil may gamot na. Pero ending, yung mga gamot na yon ay hindi pa din siya gumagana. Kumbaga, kailangan mo pa din siyang i-maintain. So, ako minsan napapaisip ako, what if guys, wag na lang natin gawin? What if guys, sumunod na lang tayo sa ating Panginoon? Kasi it's really for our own benefit. Alam ni Lord kasi yung limitations ng katawan natin, siya ang gumawa nito. So, alam niya kung ano yung makakabuti dito at kung ano yung mga hindi makakabuti sa atin.
5: Pero alam mo, Sister Aura, gusto ko isingit to. Very, very sensitive and very relevant. No, these days, we don't judge here. No? Celebrating life, we celebrate life. Mm-hmm. Bible-based tayo. Yung mga nagpapapalit ng sex. No? Kasi we are created by God. Perfect. No? Walang sabi nila nagkamali daw ang Diyos. No? Pero yung iba kasi talagang, yung iba naman, ganun sila, pero hindi sila nagpapapalit because they honor God. Ito ako eh, so hindi ko papalitan yan, no? Anong personal perspective mo rito? We respect everybody, pero ikaw mismo, as a Christian, as an associate pastor, nagbabasa ng Bible, ano yung perspective mo rito?
6: Yes po, ako po, Ma'am Cecil, binigyan na tayo ni Lord ng indicator para hindi tayo malito. Kasi yung iba po, di ba, sinasabi nila na nalilito sila, which I understand kasi itong issue po na to ay ever since in the beginning sa Genesis pa lang ay issue na siya kung babasahin po natin yung Sodom and Gomorrah. At hindi po natin din pwedeng sisihin or i-judge yung ating mga kapatid dahil yung atake ng kaaway sa paglilin lang sa atin, especially sa ating identity, ay napaka lakas ng force. Kaya nga kung hindi natin talagang tatanggapin si Jesus, walang redemptive action na mangyayari. So for me po, kailangan talaga yung identity natin ay nasa Diyos. At kailangan i-honor din natin yung identity na binigay sa atin ng Panginoon. So, I know may mga tao na hindi magiging masaya kapag narinig nila to or kumbaga kukontrahin, pero I just want to relay the message na meron tayong kanya-kanyang identity na binigay ng ating Panginoon. At kung na-deceive man tayo ng kaaway, yung buhay natin na form using mga situations na hindi natin ginusto, kasi ang alam ko po, ito is nagsisimula sa childhood, sa mga trauma na naranasan nila, sa mga relationships nila, sa parents nila. Kumbaga, ang gusto ko pong iparating ay anyone can be redeemed by the grace of God. At kailangan, we need to hold on to the identity na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung truth.
5: Yes,
6: si Satan
5: yes.
6: Kasi ang ugali niya mang deceive.
5: Mm-hmm.
6: kumbaga magbato ng lies sa ating mga isipan. At dahil nga, yung iba hindi pa nila kilala si Lord, minsan nadideceive. Pero kapag nakalala na natin ang ating Panginoon, kapag tayo ay na-redeem, marirealize natin, eto pala yung identity ko. Eto pala yung identity na binigay sa akin ng Panginoon.
5: Amen. Okay, so siguro with 2 minutes to go, dahil tatanggap tayo ng ulat mula dyan sa Turo of Luzon, no? Santiago City, Tuguegarao City, nandun po si Judith Caringal bago mag-news si ating magbigay ng balita, no? Sister Aura, takeaway message, please.
6: Yes po. So, in conclusion, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kapatid na kumbaga, itong body natin ay binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito para maglingkod sa Kanya. At panatilihin natin itong malinis at banal. At huwag tayong mag-alala dahil sa mga oras na tayo nahihirapan, ay patuloy tayong tutulungan ng ating Panginoon as long as we are pleasing God. So, you become wise by using your body in the right way. So, reminder to all of us to say yes to God and no to sin.
5: Okay, okay. Maraming salamat, Associate Pastor Aura Daki, sa iyong panahon. Ngayong umaga, sana talaga we pray na yung topic natin this morning ay may naitawid tayo, lalo na po sa henerasyon ngayon dito po sa ating bansa and to everybody. Alright? So, Pastor Aura, maraming salamat. God bless your heart.
6: Thank you po, Ma'am Cecil. God bless po.
5: God bless. Ayan. So mga kaibigan, natapos yung ating unang oras. Again, ang topic natin, God wants our hearts. So we are trying to get in touch with Miss Judith Caringal dyan po sa ongoing MPTC Tour of Luzon. Ngayon po ay papasok na tayo sa bale ika-apat o ikalimang stage. Yan, nasa ikalimang stage na tayo. Kahapon po kasi ay galing sila sa Palayan City going to Bayumbong. And then today, no, Santiago City yan. Okay, May 5. Ano bang date ngayon? May 3. Santiago City to Tuguegarao City po ang punta nila. So ito po ay tatahak 130.6 kilometers. So abangan natin muna si Judith kung ready na, no, dahil ito po ay bale nag-umpisa po noong April 29, no. Ito yung biggest race so far and ang sports radio po ay kasama rito sa Entourage para mabigyan po tayo ng update. And so far, ang mga nangunguna rito ay mga foreign riders. So, pero titingnan natin, mahaba pa naman po ito. Ito ay tatagal hanggang May 13. Magtatapos po ito dyan sa Baguio City. Magsisimula sa Lingayen, yung pinaka-final lap nila, hanggang Baguio City. Usually naman talaga mga pagtatapos nito, Baguio City. Pero nung araw kasi Luneta eh, nagtatapos para talaga maraming tao. And I'm sure napakaraming tao naman din po ang nag-aabang dito. This is a summer cycling spectacle, yun ang tawag nila dito. Kaya we will try to get in touch bago po ang news ni Tommy Reyes. Yan, si Tommy ay nakaabang na sa Master Control. Sandali lang, Tom. At inaabangan natin muna yung ulat ng ating kaibigang si Miss Judith. Dahil mamaya kasing alas 8, mag-i-start na tong race. Di na natin siya pwedeng matawagan. Kaya siya ay bibigyan natin ng pagkakataon to have a sitner or situationer na race dyan po. So, okay. Kaya itatry natin via Zoom para makita naman natin ang situation dyan sa may start line, no? Actually, mga starting line dyan ay dyan po sila pupunta ngayon sa Santiago City going to Tuguegarao. Napakainit ng panahon, no? Naawa tayo sa cyclist. Pero mapapansin mo, ang mga taga-abroad, sila yung nag-e-excel, meaning kaya nila yung init, no, dito sa Pilipinas. Mukhang sila yung nagkaroon ng acclimatization, nag-acclimatize sila sa init ng panahon dito po sa atin. 130 kilometers po ang kanila. And then, from Santiago City today to Tuguegarao, and then tomorrow, Tuguegarao to Pagudpud. Wow, nasa Pagudpud pala sila sa araw ng Lunes. And then araw ng Martes naman, Pagudpud to Pagudpud ang pupuntahan. Ina-announce ko lang to para alam po ng ating mga... Okay, ready na. Okay, so tawagin na po natin Miss Judith Caringal, MPTC Tour of Luzon. Judes, come in.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Thank you very much. This is MPTC Tour of Luzon. Judith Caringal, nandito po tayo sa Santiago, Isabela. Today is stage number 5 na of this 14-stage tour. Ang tapos natin sa Tuguegarao City. Iba na naman bakbakan ang ating inaabangan para sa araw na ito, wherein some 80 riders from 80 riders will be racing again today. And iba pong klaseng challenge muli ang haharapin ng mga riders natin. Matinding paspas ng hangin, expected na challenge yan. At matinding init ng panahon, we do expect 42 to 45 degrees pagdating na natin dyan sa Tuguegarao. Mainit ang pagtanggap ng mga taga Novo Vizcaya, okay, Novo Vizcainos dito sa pagdating kahapon. At ngayon, dito sa gaganapin po na sabihin natin pag sisimula ay ganun na rin. You can see siguro yung background ko, no? Andiyan na yung marami mga kababayan natin dito sa Santiago, Isabela, na ready para nga i-send off ang mga riders natin. So ano ang itsura ng karera? Itsura pa rin ng karera. Nasa unahan pa rin ang mga foreign, sabihin natin, mga visitors natin from LCW, Sochenko, isang Russian, yung isang Syrian na nasa second. Ang kanilang difference, kayang-kaya pa na abutan. But syempre, gumagalaw na rin yung mga Filipino led by Dave Montemayor, yung stage 3 winner natin. So, marami namang Pinoy na halos sunod-sunod na dun sa top 10. Ang kanilang difference, time difference, 2 minutes, even until the top 23 minutes pa ang kalamangan. So, marami pang pwedeng mangyari. Definitely, ang tagal pa ng karera, ang dami pang akyatin. We have yet to see the summit finish in Candon in the coming days. And then yung pa mga individual time trial at syempre yung patuloy na kapaguran na mararanasan ng mga riders na ito. It can reshuffle, it can create changes doon sa general classification. So, yan po yung ating aabangan. We do hope na yung mga kababayan natin, nasa Nueva Vizcaya tayo at malapit na sa Cagayan, muli silang sabihin natin sumuporta dito sa MPTC Tour of Luzon. So far, so good. Walang aksidente na malaki, ika nga. Walang nasaktan because of crash or whatever incident or accident sa road. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga kasama ng ating entourage. So Cecil at mga kaibigan, abangan nyo po yung aksyon ng MPTC Tour of Luzon sa DCSR Sports Radio. Mamaya ilalahad natin ang ilan sa mga highlights and sidelights of this race na kung saan nga po 13 koponan ang kasali dito. 6 na mga foreign teams and syempre the rest ay mga local teams na competing for this year. Ang defending champion, Koreano, syempre second edition ng MPTC Tour of Luzon, A Heritage in Motion. Ang mga Pilipino gusto nila na sila ang magkampiyon dito. Pero first 4 days, sila ang foreigner ang nasa unahan. Kaya tingnan natin kung saang parte ng karera gagalaw ang ating mga kababayang siklista. Mula po dito sa Santiago, Isabela, Judith Caringal, para pa rin sa Sports Radio at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Back to you. Good morning.
5: Thank you very much, Miss Judith Caringal, dyan po sa Santiago City, going to Tuguegarao, kaya po MPTC Tour, Tour of Luzon. Yan po ang Sitner or Situational Report mula kay Miss Judith Caringal. Maraming salamat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
9: Good.
10: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 91.
11: Blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Aabot sa 52 barangay sa lalawigan ng Albay ang apektado ng ashfall dahil sa lumalakas na volcanic activity sa Bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, kabilang sa mga apektadong lugar ay Anuling, Kabangan, Ilawod at Salugan sa Bayan ng Kamalig, Bubulusan, Kalsada, Iraya at Maninila sa Bayan ng Ginobatan, at Abella, Bacong, Francia at Pandan sa lungsod ng Ligao. Ayon sa OCD, may mga inihanda na silang mga face mask na ipamimigay sa mga apektadong komunidad. Dagdag ng ahensya, nakikipag-ugnayan ito sa mga local government units, ang FIVOX at ang Department of Health para tulungan ang mga apektadong residente. Sa ibang balita, Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sinira ang marijuana plantation sa Mountain Province. May live report si Ray Ferrell.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mahigit 31.3 milyong pisong halaga ng marijuana plants ang winasa ng mga otoridad sa Mountain Province. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, sinagawa ang eradication operations sa hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Abot sa 224,000 marijuana plants ang nadiskubre sa apat na plantation site na sumasaklaw sa halos 29,500 square meters. Sa unang lugar, tinatayang 80,000 halaman ang nasira na nagkakahalaga ng 16 milyong piso. Sumunod naman ang 40,000 halaman na tinatayang 8 milyong piso, habang 20,000 halaman naman na umabot sa 4 milyon. Pinakamalawak ang ikaapat na site na may 84,000 seedlings na nagkakalaga na mahigit 3 milyong piso. Wala namang naaresto sa operasyon, ngunit patuloy na ang imbestigasyon ng pulisya at PDEA upang matukoy ang mga nasa likod nito. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas.
12: At yan na ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa Radyo Pilipinas, ito si Tommy Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
14: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
9: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na! Ang Dagdling Kaalaman!
15: Alam nyo ba, Kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at